0: Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Family, Miss On of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga danakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 ng aga. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Aguilar ay minapasend ng ini ang totoo ng alas 9. Down in OEP program. And not digdi po sa Taraid na lugares kan bilog na tukan sa tuyo nalbay. Bakan sa tuyo. Mga katugangan sila kagraray San Miguel para o mabuhay. Mga tricycle, jeep, kakakak. Ano man ang sa indong pinagigibo, kami po naglalaon tranquilo ang sa indong kaagahon sa ngunyan. Dahil man sigurong pinagmamating maraot, sana po dahil kita magherelang pangatamanan niya ito sa tuyang salud. Health is wealth. Morning sa mga nagdadangog sa tuya sa senda pong kanya-kanyang opisina sa gobyerno o kaya privado man. Ani ba siguro tibaad lamang nakamukha?

nito, susendang mga Berlina. Mga tugang niya to, nairaon pa ng sa ospital. Uy, parahay na po kamo. Kamahal kan bulong.

Diyan sa Kuya Tabing bukas na linya para duman sa tuyong mga suki na gusto pong magpaabot kun sa indang pagbabate. Siguro mga naobserbaran nindo mga sa indong kontribusyon digdi po sa tuyang mga pinag didiskutir. Bukas po ang sa kuyang smart na linya 0962-815-3609. Yeah. 0962-815-3609. Yeah. Ayan po ang sa tuyang linya. Maray na agaman duman sa mga naghiiling asi nagdadangog sa tuya sa Facebook Live. Ngunyan pong aldaw nin... Uy, Lunes na naman kita ngunyan. Pet sa Jess kan bulan na Agosto, ya, makishare na lang tabi sa kadakol pa niya itong mga ngani pong arigladong-arigladoan ang sahet ng programa. Ano? Di, iyo po yan ang gusto niya itong ipaabot sa satuyang mga kahimanwa. Hmm? Digdi po sa satuntunan. Ya? Hmm? Pet sa Jess... Agusto po sa ngunyan, enot siguro ang satuyang pagpapagirumdom sa giraray sa satuyang mga paradangog, sa satuyang mga kahimanwan na pagaldaw po ni, ay aldaw, pagbulan po nin Agusto, kita po maglikay, doble ingat po kita, tasabi baga sa satuyang mga eksperyensya, ang bulan tabi ki Agusto, iyon po ang bulan nin mga aksidente. Kaya kami po digdi sa programang ini ang totoo sa 91.3 News FM. Gusto na sana po ang pahet na kami po lamang makapagtaw sa inyo ng pagirumdum. Iringat po kita ta bulan ki Agosto, sabi ko kasubago, oniong bulan ki aksidente. Dahil po magpara siribot, dahil po magpara hiridali, ta makakaabot man sana po kita duman sa satuyang papadumanan. Ta kun minsan sa kakahidali niya to, ha, dyan po nadadali kita sa mga aksidente. Ya? Yun po yan ang gusto niya tong unang ipaabot, ngunyan na aldaw. Ha? An pagirumdom. Ngunyan pong bulan nin mga din. At sabi nga ni baga ka ito, so safe driving. Bako man sa mga, ito kita pong mga namamano, balyo sa, dahil man pwede pong kita, balyo sa nakibalyo, balyo sa pedestrian lane. Yeah. Ano nun pa, natuya, hey, ano talaga, basta, no? Duman sa, ha? Minadro man agad sa pedestrian, stop, look, and look. Minat sinda, asin, nakunigwa ki mga bi. Nga tata na unang bitan niya, igwa na po sa kede tumani, yaon sa pin, ano ka ta nabunggo gay service vehicle. Ha? E din hospital, dinaramani sa hospital sa BRTTA. Pagabi ako mo, man kung mga, din mga pahama, yung kulog siya opinion, isin sa hospital, sa rupitig, hindi, maisa. Sasaroon na naman na privado at mga tuga. Grabe. Di tabi niya. So, nagpaparak ulay magulay. Mga pigduduman. Naanin din sa aliko. Abundan. Manning. Nabibinban aliko. Mm. Mga po yan. Ako po di. O, ko it. Bisbe. Abundo. Sasaroon pong. Pabalyo sa. Po. O. Hobby. Baga. Fresh is. Antaik pong. Motor. Nagdasa na sa pedestrian mga tugang mas slow down kanting malo kalina o kung ano do dyan mo ang kung ano ano right na pedestrian full ipaghuna ko pas pat sung obsesin sunodon kan mga vehicle day value ka dyan sa yeah sisura kan mga lanes kamo dyan tabi sa DPW DPWs na naman

Kamo ang nagpipintura sa National Highway. Itong mga pintura na pindips, haloy mo. Ngunit mo naman mahiling tapurunas na nga ni. O ano ang pahit ni Bain? Pwede sa gulo. Kadas mga ano mo yan hindi. So, tulos na nga naman. Pag inapun, permanence. Purchase areglado pabor sa GSO salado kan sa gobyerno pagbubakal ni pedaso yan tangan man lalong lalo na ang apuero sa national road puti pig liyo na tanganing man sudat pero may gato na sabi di kapas may ko na nga ni orin ba yan sabi news of do catering pipahet o kula tamay pirat na all do catering pipahet dahil yun kung buminal yun naman sa ano araw yun kira hindi nga siglin na kadakol kinakaraman inil kusog ang pamarong niya to kung mga tugang or ang pwede sariglado po yan mga mga kamay habang po kita kasi eskwilahan panahon sabo kanta mga tugang kiarog ka ining tamang pangaaki mientras ang disiplina nagtaugang nin importante disiplina tama kipapat matinbuda ka na sinapang na agos kita kidisiplin sabi mo o saan pahinabundul kan sa indujbi natapos ang deko kung nagiling sa mga kahera ko yung man na natimapo ka pagbabang nakala sa may art at darakan hatugang tutsupas po laog na digub mga kapera tapapa no mga tugang tugang ang paha kita digdiri na lugar de pabagang sa lambang mananggirahon niya to ang satuyang sa pinaraha dam mga tugang luwas bani bisuran dat hanman maapaw mo pa ito kan pagbabaha may kan asinibapang lugar gulong kabitan kanabi po dumala ugaan ka tagso sa rokon na barangakan sa drainate to tiri mo ano to anticipasyon mga ida na inbuelto sundo sa mga nagan sa rokan mga nagkakakara mga drainage ka na basura plastic gabusga na to palik sa na ang problema iyong mga to ba ging rason kung ay naman kita sa taniba niya itong tarara hindi pong mga bus. Dahil nagsarumsum sa sainda. Damage. Anakit. Kung ano ba yan? Dahil ibitara magkomentaryo na ano, nakamu ka na malaka dyan. Takit mo eh. Sana ko. Paribin na ito. Kulain ko minsan ito. Sa force. Nag-alala. Ano-ano. Minsan. Nag-aaw na ta. Problemang ito. Ha? Pabaralik, balik, balik. Pero nakulo na noon. Key flood. Flood. Aray. Mga tugang siba paralpak na mga tugang ilan ang iyo po iniraray sa tuyang iyo government iyo ilang paman asyon itadigal na gubay itog nakhalat na kita po napo kita ni na budinid system pwede po yan sabi nga ni kayan katanin ping system ang pahit niya so mapinturo na at na aldan naman yeah. Gustong sabihon niya ta e kuntiron mga tugang kamo po kapag pahit ba na yukip na kunminsan mo yung kabikolan. Ha? Ang gratat, ha? Tapos di man, meron na rainin pag-uusang nga initirti kita. Pero, yung money, nag-aranin na bata sa mga pigiin. Nebang, ha? Muso, kahapon ayag na, di ko, nakadelikado man. Nagtaan man, mga taga-naro sa mga. Tuman manap kitrabaho, nakitrabaho. Mala, iling kasuwayment, sang nung napasa na. Pagdawagan mga binisa sa Manila, meron iriling-iling sindro, parang kanto. Ima, ha? Puno na maskising, ima, pira ka, dumayon. Kung pobre, lagka dyan. Kung madyan sa'yo, di, suyap ka naman, amo dyan. Katan ka. Ang sitwasyon. Ang gusto niya, karong incident na ba, unit Christ. Igwad po, ito grabe, sumirong sa sarong, ilya, mani, ayos mamu. Ha? Mani, ruminong pa, ilya, sumag, gumana mo na poste tinduwa rider tinguna naman mani no na poste naman ang pahit niya to mani poste ka isa sa abang kirip na kit marakapo nagos gabos ang buwan ang pali ko eh

po na naman natin ang ibang at balance ini kon matinto asin ang mga doors na nagtuturo kao dyan sa alik eh man ka tan ka mo dyan sa ang magpahit kanda kulang problema kan tanganing dahi dyan maglaog ang politiko kaya dapat ang mga politiko dahi magpara taduro difícil bagaman eh politiko o ano chairman kan board o ano na ka mo dyan alik o saro yan digdi sa albay ha kiribad na ang posesan eh tawan ta ka mo nin ehemplo mani duman sa samuyang lugar mani duman sa bulod na pigi istaran ko mani igwa duman ki sarong permanent ang pigi kimit-kimit ana po din sa may recloser da duman mani duman sa mo sa bulod inisteryo ako na ng mga tugang kay mani an brownout duman sa mo naturalo na mabrownout na duwa pagkaaga duwa pagka hapon mani pagka banggigulpi sunod-sunod yan. Sabi yun tapos sa sarong alda kung minsan nalabing 20 ang puro palso. Kuro kumusta ka na kung may appliances ka? Problema da sa reclose. Kung itong reclose. High school pa sa nasuaki ko. Problema na itong recloser. Matubod ka. Nakatapos nasuaki ko sa college. Nag-eskwela na naman. Recloser pa nagad ang problema. Kaya inefficient ka mo dyan. Ha? Bako ka mo dyan effective. Ha? Saraon ang mga empleyado ninyan para layasun ang bako epektibo. Mag-hire kiba kung contractual man eh. Dapat sumanga. Kadaklan dyan paano contractual? Mga yaon sa linemen, ano ba contractual? Ang mga gwardya man eh, contractual. Ang mga yaon sa opisina, contractual. Takadikit sana naka-uniforme. Ah? Madali sana paano man eh ang pagpahit kan contractual. Dahil sino makakareklamo. Pag contract ka pa nakakantos na anum na bulan, talkasong ka. Dahil kang magiginim mo, to ako ka man regular. Ah, yun yan. Kaya ma-hire sinaki, contractual money. Kung sisay ang nagpapahit, pagpapalaw kan mga contractual, siyempre, ah, may nagkakarapot kaya ng kwarta na naman. Kaya ano na kita digdi sa Pilipinas? Basta pirak, basta kapasluan, basta greed mga tugang. Basta may makoko ang dilinsya pahit. Whew! Mike. Kaya kamo dyan sa aliko, iyo po dyan ang pahit. Ah? Kamo ang may problema dyan at management. Ah? Ah. Inefficient kamo dyan. Hmm. O, ni baga, oh. Sabi dig din ni Iris Gonzalez kan Philippine Star, sa saya mga tugang na column. Ah? Ah. Sabi niya digdi, one problem in the power sector is the fact that some of our electric cooperatives are problematic. Isabay ta ni digdi mga tugangan, aleko ta, dakulaon ang problema na dahil nare-resolver kahit to pa kan sa tuyang kooperatiba. Ano po ang rason ka ini? Sabi ka ini ni Iris Gonzalez, money, mismanagement, and corruption. Naling nun hindi. Mismanagement, corruption. Ha? Dahil po ini mahali dyan sa aliko. Naigwaman ka mo dyan in corruption. Da dyan sana sa mga wires, pwede na ka mong makadilin sa dyan money. Why? Imbis na magbakal ki mga bagong wires money, si surusurugpun sana. Yung mang giraray, brown natin, di brown nga ta, sinurugpunan man sana sa nagkaportol na wire. Yun po yan ang pahit. Parehas kan mainit na diskusyon kan mga resibo money, ibubugtak sa resibo money bago ang wire, pero ito luma na, surugponsa na. Ha? Duman money nga ni sa samunyang pinag-iisiran at naiguan in duwang ha? informer transformer palan supplyan na ni Balong Bilis deki buru brown out. Inali iso sa ro. Tamatata na nga ni Duan informer. Transformer ba ya? Ariglado de ki mga burubra. Haliyon iso sa ro. Bakong kunmi. Iyon na yan. Sige, burubra ro ta. Sa ro na sana so transformer. Jesus Maria Joseph na de ko masabot. Ha? De ko masabot. Aber daw. Sisi and manager dyan sa aliko. O, kamo dyan na nagtuturo ko na members kan board kan aliko, napag-urulayan nindoy, ne?

kangon maloya kamudyan, umarali na kamudyan, ta sayang kan pigbabarayad kan mga consumers. Bata mani, juman ka sa aliko, centralized and pahit. Kaya tumani, kung taga-daraga ka, dumang ka sa daraga, igwasin na ng opisina duman, dumang ka mabayad. Kung taga-Ligaspi ka, dumang ka man sa Ligaspi. Albay District, dyan ka sa... Ngunyan, sararo mani, magdyan ka maning... Siyempre, oh, ngunyan, madali na naman ang pag-reading. Madyan, kung mauroad dyan ka mani, magsala, hapunan ka dyan, dahil ka makakabay. Tadakulon! Dahil ni napag-iisip, na dapat mantinirin itong maray na sistema, ta kung pag-isipin niya ito ang effectiveness, ang pigapod na management, dapat sa mga taga-daraga, duman man sinda, mag-anap ka mo dyan kilugar na pwedeng bayadan ka naman. Tanganin sa mga taga-daraga, dahil na magpasiring dyan sa main office nindo. Sa mga taga-ligas, dahil na magpasiring dyan sa in. Tama, pamasahe pa bako man eh. Baka, sabi nga ni Manny, kaito nga ni Manny, an Aleko, tulo, Aleko 1, 2, and 3. Kaninot baga, magayunon. Ah? Magayunon, pati yan ang mga sur systems loss na yan, nachi-check mga tugang, tamala. Aleko 1 sa 1st District, Aleko 2 sa 2nd District, and Aleko 3 sa 3rd District. Baka, bako na, sa Rosa na, problema sa systems loss, bako nag-arangal sa mga consumers, at kami magpahit kan systems loss. Nga ta, dahil man kami nagdaya money, dahil man kaming illegal na connection. Ha? Gusto ninong sabihon, so pagdaya, pag baski kurinti kanima, kami ang mabayad. Aba daw, paliwanaga daw nindo yan sa tao. Yo tabi, manager, kamo dyan sa liko, nagdadangog ka mo. Dahil pagpalaw ka dyan, kung sisema na politiko, mapapod na naman kung ano-ano, politiko na naman ang pahit nindo. Kaya sabi ko kung minsan, nagdududa lugod ang bata maning o niyan baga, igon yung pigdugang na, ayan mani, 10 pesos, buffer, ano da? Buro buffer si apo niya. Anong buro buffer stock na yan o buffer fund na yan? Kaya ito mani, pinahit na kita kaan mani, de lamang kay Malaysia, anapodgan kay ito, alat mo na. Nasa puro-puro na kandila ko. Special power arrangement. Kay to, chinards na kaan sa consumers. Yeah? Ngayon, pirana daw na milyones. Di man naraman kan consumers kung hain na itong special power arrangement na pigdudugang sa bill kan mga consumers. Ngayon, unin na naman, binagoninda buffer fund da amani. Ang gustong sabihin naman mani kan buffer fund, nagpunggas gayon iyan, 2013, daya ko sigurado. Buffer fund, ang rason, tangani dang iguanin kwarta ang Aleko, na kunig kaso magkaiguanin, distroso, bagyo ko na noon, igwaki kwartang, mapagkukunan, tanganing irahayon tulos ang mga nagkadaraling posti, waya tanganing madali ang pagbalikan kurente kung may kalamidad. Nga tata sa consumers an magasto. Anapot dyan. Kaya, garong kaparehas inimanikan SPA ka ito, ining buro buffer fund na ini. Malamang, nadigdi mga tugang, duda ko lang inimani. Duda ko lang ini. Malamang, na yun yung saro kan mga pahit. Kung nga tataigwa ki mga nagkakapera ka itong politiko, asin sa dungo niyan, ang nagpaparapakiaram sa kooperatiba. Tiba, diktan ninda ining mga buffer fund na ini. Di naman aram kang tao kung napaw na. Di man ki money audit. Di man ki audit. Achievement na naman. So auditor rin kayo, padagos gid kan audit. Iyo po yan ang gusto nato, mga tuga. Kaya ning problema niya to, digdi po sa satuyang electric cooperative. Kamong mga members kan board, di ka mo dyan nagkukonferensya? O lamang dyan nagdidiskutir kan mga hina atubang na problema kan mga konsumidores. Garong naluwas man eh. Sige siya na nadyong kurubrakan sa indong pa bata man eh, bako sa karaw. Basta board of directors naman eh.

alangkaw ang pahit ka ang bulan-bulan, alangkaw ang kinukubranin ng sweldo, honorarium, or whatnot. Parehas money duman sa Legazpi, ang water district, iguamanin board. Ha? Iguamanin board of directors. Baka, dahil kuman nga ni money masabutan, kung sa water district, iguamanin board of directors, ano man ang sa indama na sirbi man? Ano man ang pahit ninda? Tapareha siguro kan dyan sa Aleko, sige man si nakikurubra mani kan sa indang bilang membro kan board. Maman, Jesus na problema ti digdi. Ah, mapagalon. Ah, la kapagal sa kinaban. Hmm? Mapagalon kita digdi. Hmm? Morning, Idol Glenn. Shoutout po sa Megos na si Ma'am Herminia Buragay, Rosemary Bongalon, Vivian Gonzalez, Nora Sabalbirino and Leia Belgar, Tindugon Pakan San Lorenzo. Salamat po. Permisa ng kitang magpangaji para sa kaligtasan kan sa tuyang buhay sa Urualdao, sabi niya. As in, permisa ng kitang mga mabuot, lalo na sa tuyang kapwa. Tama po yan. Salamat po. Jules! Ray na aga. Yeah? Ah. Yun po yan. Nangaji ka mo? Panay, napag-urulayan niya to ang baha. Iguana naman ki palaog na maraot na panahon. Sana di ni maglaog sa Philippine Area of Responsibility o kay APAR. An international name kay ni Mani, ano ini? Pelu. Kunde ko nasasala. Ha? Sana. Pero an pahit kay ni Manny, diba di ining maraot na panahon na nagbabadya na naman, lumaog. Ha? Nagbabadya sana, di man sigurado. Guyudo naman inikan habagat, malamang na sa mga maabot na aldaw, iyon na naman ang problema. Kaya an baha duman sa Manila, sa ibang party Manny, continuous ini. Mailing mo Manny su mga lugar na kung minsan, lapos naman ni sa ano ini, lapos na sa tood, ano ba nga ni, pwede nga ni, asin sumanga pigaaragihan man ni, grabe ah, madara ka man ni kan karin kan tubig, pwedeng inanod ka, tapos ka naman ni, iling nga sumanga parasira man ni, dahil nakadadali, bata, anukul po, grabe po. Grabe po ang ukol. Makusugon ang ukol. Grabe po ang ano kang tubig. Yan. Iyan po ang napag-ulay-ulayan niya to. Pasensya na tabi ka mo dyan sa Aleko ta. Sabi nga ni Ken niya to, ang programa ta po, inian totoo. Ha? Yung po inian, haros, pirmi pong problema dyan. Daiman ka mo epektibo. Kaya nasana, igwa po ki mga makaraw na gusto na ka mo dyan pahaleon as in itaon na da sa privado. Yeah? Tibaad, pigtutuyo nindo na kamo siguro dyan piga bibilog na ang payubuot na talagang mag-inugak ka mo dyan ta igwa po nin mga hidden agenda ang iba. An sa paghuna nindo an pag isya pribado an alekumani mapapakaray daw ang serbisyo. Bako po yan garantiya. Mala duman sa Kamanilaan na po an Meralcomani. Grabe po kabulastugan duman kan Meralco. Baka tayo bagadaan kumpanya na gustong pumahit digdi sa satuya sa Albay. Ha? Ara mo mani kung nga tata nalulugi daan Meralco na samantalang pirang duwang taon may report na grabe su delinsya ninda. Ngunyan ipipalos ninda kung day na daan systems loss malulugi da sinda. Mani nga tata malulugi ka mo. Igubaga ka mong team sa PBA.

Ang sweldo kan kada player kan mirako. bata money para ber kan apoy ra baya kan sa inda pong sweldo money. Dapat may tigsararo yan na Berlina. Parte ang kan kuro kontrata dyan money. Yan money, so mga kunyan sana. So mga nagkakarawat sana. So mga igaramit na ikipay, gabos-gabos money, training kung ano-ano. Apo, so coaches, assistant man. Bako, yun na yan mga tugang anpahet. Yun na yan ang pahet. Garo na yan money, so ata na nga ni, dugangan na nga yan ang daily minimum wage kan mga taga NCR ay balbalan money ki TRO. Di ka kan makigig. Primera. First time sa Pilipinas money na so idudugang na daily minimum wage duman sa Manila, pinundo. May nag-file ki TRO. Yugun mo yan. Kaya digdi sa tuya man sa mga regional wage boards sa enterong Pilipinas, pinjinti mo na yan kung piraman ay nidudugang money. Tamala, duman nga ni sa Manila. Pinahit. Malamang napapahito na yan. Siyempre, mapahit ka ang money sa mga darakulang negosyante ta. Abusin da. Magtaonin daily minimum wage na increase. Di lamang pig-consider money ang sakit Diyos na pinagsasapar niya itong mga consumers money. Kapala ng mga consumers, magtaga-ingat kita. Takon kita pumabarakalkan sa tuyang yaon dyan sa mga grocery kung ano-ano. Mga tugang taalit money ang mga iba. Bako magtaga-maikmat sa sentiment. So mga nayaraon pa rin, mampigahali sa shelves. Kaya baga, magbakal ka mo, ilingunin doon date of expiry. Ilingon tabi nindo an expiration. Ta, kun madali ka, ani ba bagamani, pahit sa nang pahit, laog sa nang laog sa basket. Magkakan? Duman sa mga agko na ibabakal. Yeah? Maray pa mani ining mga yaon dyan sa, halimbawa, digdi sa merkado kan tabako, mga para prutas. Maray na aga sa indo tabi, sa fruit section, mani. An mga prutas, dahil man ang ki-expiration. Matakon medyo bako na marayan kulay, o di ka kan mabakal ta, malatom na. Maski sa mga sira, gabos-gabos. Yeah? Kaya, iyo po yan. And, pagirumdim grare niya to sa satuyang mga consumers, hilingon tabi nindo ang expiration date. Yeah? Deng ganan kita digdi sa satuyang pahit, ha? Kaya, tabi man, kamo dyan sa Aleko, I repeat, they tabi kamo dyan mga tugang, magpahit, kay tong mga padagha kan mga politiko. Good morning, Sir Glenn, Sir Manny, hali ini kay Cherikar, Borja. Takon, sa kuya kamo giraray na papagirumdumon, dapat ang satuyang leader na pagmiraron o kaya ko nun, sabi po digdi, be a leader who fights for the interest of the people, not a leader who uses people for self-interest. Daya na kita magirayo. Digdi na kita magkonsentrar sa albay. Rumdumon po nindo. Dapat ang leader niya to digdi, leaders na itong nakikipaglaban sa intereses kan tao. Bako po leader nagagamiton ang tao sa sendang internal. Kaya sinda po nakakabakal money nin SUV, mga berlinang pandiurag, grandiyang itom. Grabe. Kaya i-check ang sendang lifestyle, o kaya hanapon ang sendang mga salin kung sendin unexplained wealth. Mga nusarot, aranapon ta ini. Sabi kan sarong nagpahit sa tuya, digdi mga tugang, day niya to kalingawan ang pagpapangaji. Delen kan mga trahedya o kaya inipong mass flooding, uni ang pangapudan para sa lambang saro sa satuya mga kapangod. Kaya ining mass flooding na na-experiensyahan sa Pilipinas, kita da po magkasararo.
unite in prayer.

for those who have lost loved ones. Dakol man nagkagaradan man eh. Nagkawararanin mga asin ay magkasa prayer. Ipangajit niya to itong mga namamanuaan na nagkawararanin mga mahal sa buhay, nawaranin mga harong asin hanap. Compassion, offering comfort to unite in generosity, sharing our blessings with those who have lost so much. In the kukunto malab ini sa mga paslodi, unite in generosity our blessings with those who have lost so much. Dakulang pag-agyat. Kunigo sa induan, may mauyong baot na mag-share kan sa indong kayamanan, so be it. Unite in repentance. Magbarakli kita. Turning our hearts back to God, seeking His mercy, and renewing our commitment to live according to His will. Inipuan mga kinakaipuanan niya itong rumdumon, dahilan kan mga pagbabaha na ini, inipuan pangapudan niya ito sa lambang saro. Dahilan ta, minsan po kita digdi sa albay, dahil nagsasakit kin mga arog kayan na mga pagbabaha, sabi nga niya ito kayan, yaon man ang sa tuyang pagmakulog, as in pagkaherak, na kung pwede pa sana, mag-anap ka munin mga NGO, so kaya paagihon sa simbahan, magtabang ka mo duman sa mga kababayan niya itong nagulpi kaining pagbabaha na ini. Delenta, kung kitaman di disalbay, ngapit ang panahon, bako taman hagad, madali mang kitanin kung ano-ano, tatarabangan mang kitakan sa tuyang kapwa Pilipino sa paghuna ko sana. Ha? Yan po ang bako po makasadiring pahet. Ha? Magtinarabangan po kita. Yeah? Ta, sabi ka itong nagpahit sa to, dapat kita po mangadji. Yeah? Magkasararo kita mga tugang sa pahit na ito. Romnick, Bilaos, morning. Perlabeng, Mana, Katis. Shirley Sabilla Bilir, morning po sir. Shout out kay Mikey Pilaes, Bilir dyan sa Purok Uno, San Jose, Bilir, San Francisco. Clara Kagoko, Remonte, morning. Maricel Binyas, Sir Glenn, morning. Pabakapakibate po kay Mama Lourdes Binyas, Kanpawa. Tabako. Elsie Bongalos, morning. Domingo Busquit, morning. Pa-shoutout sa mga taga-barangay Gaba, Rapurapo, Busquit family, and Bilon family. Maray naaga sa inyo dyan sa Rapurapo. Ako, Sir Glenn, nag-value dyan sa pedestrian Hampangkan, Lotimart. Nag-overtake so Bubis. Ano yun? So, Luna Dangin naman. Bubis la. Aga, around 7:58. Ugod mo yan. 7:58 to 8. July 5. Ata nang nagpundo na so sarong auto. Pero so Bubis, naghanggilid pa. Ha? Tapos sarong hakbang ko na sa nakuta, madadalin ako. Ugod mo yan. 7:58 money. Nagbalyo siya kan July 5. Ha? Maringanin 58 money. Kung 59 inirimati, sarong minuto na sa nalas at sula. Jobis Montiburcy, morning. Cogs Ganyan, morning sir. Shoutout po kay Christian Abrera, morning. Joy Baroga, Pedro Baroga, Jay Batalya Baroga, Briggs, Shanjuri, Walter Bulante, Barry Bausa, Christian Carillo. Salamat po. Ligaya Bonavente, morning sir Glenn. Watching in Pinagbubong, Zone 4. Maray na aga po. Adele Basmayor, morning sir Glenn. Morning, Adele. Lynn Bonganay, morning sir Glenn. Shoutout po digdigay sa Barangay Uson. Perla Bindal, morning. Rachel de Binalia, morning. Christian Macenas, maray na aga. Romel Maglasang Mirabel, morning po Sir Glenn, God bless po. Shout out po Mel TV Blog, okay. Bakit po ano ni? Gumagalaw ang baby sa tiyan niya, nakikinig sa baby niya sa tiyan. Pati mga agi mani na niya unsa. Tulak ng dadangog na pala sa kinaban! Ay, data na naman. Madadali ano iba? Ha? Time na naman. Mapaaram naman kita kainita. Madali o nanura. Sa naman eh? Ha?

0: Ini ang totoo na papasain doon Lunes, Sundong, Biyernes, alas 8, Sundong, alas 9 ang pagkaaga. Digdisa na po yan sa 91.3 News FM. Sa pangarang kasukuyang kapartner si Manny Almoguera sa Lado Technical, sa mga nagpaabot kan sa indang mga greetings, pagbabate, digdi po sa tuyang palatuntunan. Diyos mabalos po. So mga naghiling as in nagdangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mabalos man po. Enjoy your Monday. Be with your families. Be with your loved ones. Keep safe, everyone.
1: Sa inyong ang totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na. PD Radio 91.3 News FM. Tindugon.
2: One Radio.
3: You're listening.
2: Radio.
3: News FM.
1: Tindugon na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
9: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
10: Hadun say do, can all for Christ be dangan kabuhayan.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295, 0962-409-3467, 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
1: Okay, yung nanalo po pala dun sa ating talubok quiz, ano, ay si Ma'am Irene Ibanez. Okay? So, pwede nyo na pong kunin na maya-maya, mga 10 o'clock, yung inyong gift certificate. Happy listening kay Christian Macenas hello. Sabi ni Clara Cagoco Remonte, good morning Ma'am Cecil. Sabi ni Shirley Sabilia Belier, good morning po. At kay John Paul Briagas, good morning po Ma'am. Nagdadangog tabi sa imbo digdi sa Magapo. Salamat po. Hello din sa ating talubo massage therapist. Sabi ni Beth, good morning Ma'am Cess and happy Monday. Shout out po sa Barangay Tuliw sa Malinaw. Vaccination po now ng 6 months to 59 months dito po sa Barangay Tuliw. Thanks Ma'am Cess. Hello and happy listening. Hello din kay Lolo June at kay Lola Carmen. Happy listening. Salamat po sa palagi ang pagsisenda ng inyong inspirational text messages. Hello din kay Ate V and belated happy birthday kay Marlia. Second birthday na pala si Marlia. Super cute. Kamusta ka na, Marlia? Sana makavisit din kami dyan one of these days. Pasensya na. At na busy. Happy birthday. Miss you na.

Sabi ni Danilo Barakiel, good morning po. Sa nagdadangog po kami sa imo digdi sa relokasyon ng Kabaangan Tabako. Lalo na si Rita Bonoobra, maraming salamat po. Okay, sabi ni Alma, pwede daw makuha yung gift certificate. Yes, andito na po, Tabi, sa estasyon. Okay, sa mga naghahanap po ng work,

So, paano po mag-a-apply? Maaari kayong mag-send ng inyong resume sa sourcingcabrasocoop.com. Ulitin ko po, sourcingcabrasocoop.com.

Hello din kay Sherry Carborja. At sabi niya, good morning po ma'am. And pa-shoutout po kay Madam Virgie. And Virgie Borja, kay Vivian, kay Rosemary Bongalon, kay Cora Bonto, always sindugon pa kang San Lorenzo, asin man sa kliyente ko sa pagmamassage therapy. Hello, happy happy listening. Batiin ko lamang din na si James at si Boy, kamusta na kayo? Gising na kayo? Happy happy listening. Salamat sa palagi ang pagdadangog.

Reminder din natin, ano, kung kayo po ay nagnanais na mag-join muli sa isa na namang job fair, ang Ibalong Festival Grand Job Fair, ito naman ay sponsored ng PESO Office ng Legazpi this coming August 17th. So next Monday po yan. So paghandaan nyo na, ang dami pong mga participating companies. Siyempre, kasama din dyan ng Cabrazo Multipurpose Cooperative.

maging mga government agencies ay magpa-participar din, ano? And yung Kabalig Bank and isang rural bank ay at ang rural bank ay mag-join din tabi. So pwedeng-pwedeng mag-apply.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Okay, well, ngayong morning na ito ay isang pribilehiyong makausap na naman ang ating butihing representante sa Kongreso. Walang iba kung hindi si Congresswoman Crisel Lagman. At ito po ay patungkol sa House Resolution 1247, which was filed by Caloocan Representative Edgar Erice. Kasama po riyan ang ating butihing kongresista, si Madam Crisel, at i-explain po niya ano ba itong House Representative 12, House Resolution 1247 na patungkol dito sa Pax Silica. Good morning, Ma'am Crisel.
2: Good morning, Ma'am Cecil. Good morning, Ms. Cecil. Sa lahat po na nakikinig sa ating programa, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Alam ko last week pa dapat itong ating, pero hindi tayo nagkakakaroon ng common time. Pero natutuwa naman ako na sa programa mo, maraming current issues na natitake up. No? Katulad nga nitong Pax Silica Agreement na pirmahan na between the Pax Silica Consortium and the national government, the government of the Philippines, ngayon ng Nobyembre. Mm-hmm. No? And wala tayo masyado pang alam kundi mga hakahakat palapalagay. Mm-hmm. Hindi pa naman na ilalahad talaga kung ano yung cost and benefits nitong ating napapasukin na agreement, no? Mm-hmm. On Pax Silica. So maganda talaga na masagot ito sa tamang forum. And sa palagay ko, malaking bahagi ng paghahanda, no, ang legislation.
1: Yes.
2: Legislation. So, yeah. Kaya nga nung sinabi sa akin right after the SONA, nung narinig natin muli, no, at syempre naririnig na natin ng Pax Silica. Pero nabigyan talaga ng bagong tutok nung lumabas ito doon sa pronouncement ni Presidente during the State of the Nation Address. So, a day after the State of the Nation Address, kinausap ako ni Congressman Erice, who is also a Liberal member, Liberal Party member, sabi niya, interesado ba kayo dito? Mag-inquire lang tayo, ano nga ba talaga? Okay. Ang daming mga hindi pa nasasagot, no, ng mga katanungan.
1: Okay.
2: So, kaya naman nag-co-sponsor ako nitong House Resolution na mag-conduct ng inquiry in aid of legislation into the Pax Silica Agreement.
1: Okay, ma'am. What about the proposed deal, no, between Pax Silica and the national government? Do you find problematic?
2: Maraming concerns.
1: Marami, no?
2: First is, yes, marami siya eh. Una is, ito ay US-led, no? This is a US-led international initiative. And alam naman natin talaga, aside from strengthening security and resilience of global supply chains for technologies that power artificial intelligence, alam naman natin yung ating position dito ay napakalapit sa China.
1: Okay.
2: So, isa yun syempre sa mga tinitingnan natin na ano nga ba talaga tayo ba ay gagamitin dito sa ganitong klaseng laban sa semiconductor industry, no? Kasi alam naman natin number one talaga ngayon ay US and China sa pag-produce ng supply chains for AI technology.
1: So you find that there is a geopolitical ano ba to?
2: Definitely.
1: Concern.
2: Oh, definitely. And hindi naman nila tinatago yon. Okay.
1: Kasi para siyang race to AI development, ano? And well, dominance actually.
2: Tayo
1: no?
2: Alam ko naman papunta tayo doon. Pero ngayon pa lang ang dami ng concerns about AI itself,
1: okay.
2: 'Di ba? Okay. Isa pa, syempre ang come on nila would be kailangan yun ng hanap buhay. Kulang na kulang ang hanap buhay. Bakit kayo mag-export pa ng labor kung mismo sa bansa natin ay magkakaroon ng sources of employment? Di maganda yun, di ba?
1: Yes.
2: Pero sandali lang, ano klaseng trabaho ang nasi-generate dito? Okay, ito ba ay parang pabrika lang ng mga semiconductor, computer chips? Ito ba ay mining lang? Kasi alam naman natin, mataas ang raw materials ay galing sa Pilipinas, like nickel, no? Yun ba ay pupunta sa mining industry ang trabaho? Ito ba ay advanced manufacturing? Ang ibig sabihin, hindi lang yung paggawa ng microchips, pero pag-assemble mismo. Baka naman sa atin lang yung raw materials at i-export na naman natin sa labas.
1: Yes.
2: So, kailangan natin malaman, ano ba yung, tapos syempre alam naman natin, ano magiging impact nito sa communities. No? So, isa pang yun, 1,600 hectares.
1: Okay.
2: 1,600 hectares. And ngayon pa lang sa Diario, sa Philippine Star, eh may mga 400,000 na petitioners from the area, from Tarlac, na nagsasabi na affected yung communities nila. And kasama dito yung mga ETA communities. No? So, yun ang dapat natin tingnan. Sinasabi na Malacanang walang madi-displace. O, di lahat ninyo, saan nga ba talaga itong lugar na to sa BCDA? May mga tao nga ba talagang maa-affect? May farmlands ba na mako-convert into this industrial park? Ano ba talaga ang tinitingnan natin na maging impact nito sa kuryente? Alam naman natin may power outages tayo, no? Sufficient ba ang power source natin? Magde-develop pa tayo ng bagong power sources? Yung bang nuclear plant sa Bataan ay papaganahin para dito? Yung mga ganun na mga tanong, di ba, Ms. Cecil? Hindi tayo kumukontra sa development, okay? Sa mga nakikinig po, sino ba naman ang ayaw ng trabaho? Sino ba naman ang ayaw na una tayo mag-export ng labor kasi dito mismo sa bansa natin ay may gainful employment na makukuha? Pero again, ang tanong, ano klaseng trabaho? Preparado ba ang ating graduates? So pag-aralan natin kung kailangan natin ng mas tutok sa technical skills, nandiyan ang testa. Ano mga kurso ang kailangan nilang ma-i-offer para handa tayo na mag-supply ng tamang labor o CHED. O kasi yung mga scientifico natin, sufficiente na ba? O baka kailangan meron tayong mas technology and science-based courses.
1: Yes.
2: So that, di ba, sa atin galing yung manpower.
1: Upon discussing with an IT expert, sabi niya, yung labor, yung type of labor, you mentioned, ano, anong uri ng employment ang ipro-provide. Kasi kung, di ba, kung puro na lamang, halimbawa, well, for skilled workers, di, in other words, ang magtitimon niyan, mga banyaga pa rin, kasi we do not have enough yung technical know-how, kasi parang ang lalim dapat ng kanilang kaalaman patungkol sa AI, yung mga yung mga titimon at mag-head nitong hub na ito, ano,
2: right,
1: ma'am. So, parang, would you say na parang in that sense, talagang minamadali? Kasi it's not, of course, yung issue ng maganda ba siya or hindi, siya ba ay kapaki-pakinabang o hindi, pero yung timing lamang ba? Maaring, baka hindi pa right time?
2: Hindi. Ganyan nga ang tamang timing. Ngayon ang tamang timing eh. Kasi ngayon talaga boom na boom ang AI.
1: Okay.
2: Ang problema ay handa ba tayo sa tamang timing? Hindi naman to overnight mangyayari. Pag-construct mo lang ng infrastructure, it would take several years, even beyond the term of the president. Kaya nga naandito kami at nananawagan na, oy, sandali nga lang, pakisama naman kami sa usapin. Para naman kami, makakagawa rin ng mga proposals para mas maging handa tayo dito sa pinopropose ninyo. Kasi again, hindi rin naman tayo kumukontra, lalong-lalo na hindi natin naiintindihan kung anong pagkahanda na ang nagawa ng gobyerno, di ba? Hindi naman natin to pwedeng unfair naman na magsasalita tayo kontra sa isang bagay na hindi natin pa na naririnig yung panig nila, no? So kaya nga ito nga ang panawagan natin. Action na natin tong resolution. Tell us more about Pax Silica.
1: Okay.
2: Discuss with us the benefits and the costs of the project.
1: So you agree also that now is the prime time para.
2: Mauunahan tayo. Kung if you don't grab this opportunity, then mapag-uunahan tayo. They will look for somewhere na handa to accept and embrace whatever their proposals are. Kaya sabi ko, sandali lang, ano ba yung nasa agreement?
1: Yes.
2: Ano nga ba muna talaga ang kailangan nating paghandaan?
1: Oo. Kasi you wouldn't also be able to give any support or, di ba, any augmentation kung sakali hindi nyo rin naman alam ano yung napapaloob doon sa kanilang kasunduan.
2: Pero definitely may clamor na ang mga tao na sana pag-usapan ng mabuti paano na ang tubig. Kasi alam naman natin ang AI. Sabi nga may nag-text nga sa akin, isang litrato lang na AI generated o ginamitan mo ng ano tawag ito ng AI ano costs several gallons of water for just one photograph na inedit mo using AI technology. So what more kung AI hub ito of 1,600 hectares? Grabing tubig ang kakailanganin. Eh, mabuti kung palagi tayong La Nina. Na may excess ng water. Eh, ang sinasabi nila, mag-develop kami at gagamitin lang namin ay surface water.
1: Mm.
2: Okay, kung surface water yan. At kung may tira, yun ang ibibigay namin sa inyo.
1: Actually, yun ang nangyayari sa atin yung latak.
2: Tira-tira na lang pala talaga tayo.
1: So nandun kayo.
2: Statements na yan, ha?
1: Nandun kayo, ma'am, doon sa clarify the memorandum of agreement first or memorandum of understanding. Kasi merong ilang congressista na para naman sa kanila they strongly oppose, 'di ba? So kayo hindi naman ganon. Sa inyong sa block ninyo is more on just clarify it first and then kapag clear na sa aming lahat, we are ready to support the project. Tama po? Depende pa rin.
2: when everything, okay, ang una, ang panawagan namin is to tell us, no?
1: Yes.
2: What meron ba tong cost benefit analysis na ginawa? Okay. Ano ba yung mga existing laws natin na kailangan natin pag-aralan o suriin o mag-propose ng amendments para mas maprotektahan ng environment? Okay? Mas maprotektahan ang labor.
1: And yung diba? Yung displacement no ng mga ITAS sa Tarlac.
2: Right. Hindi na development is going to come like it or not. But ang pinaka-importante, are we prepared to face this kind of development?
1: Okay.
2: Isa na lang ha, as we speak, no? Already 15 states from the United States with AI hubs have passed legislation sa local level na moratorium muna, stop muna sa expansion.
1: Actually, totoo. Yes.
2: New York City.
1: Yes.
2: New York is one of them. The governor already said na, oy, tigil muna. Ang daming clamor to check ano bang impact nito sa ating water, sa water natin, sa kuryente natin, sa noise pollution. Marami na, nakikita na nila. So, ako naman, pataantayin pa natin humantong tayo sa ganoong punto na magmamoratorium ka. Mas mahirap yun. Diba?
1: Yes.
2: Ang pag-usapan natin, ano yung mga dapat in place bago mag-develop ng ganito, full swing? No? What should be in place?
1: Okay, with this, so, ma'am, do you have a proposed timeline? Kasi sila nga, nabanggit nyo November eh. Grabe, sobrang bilis. Sobrang fast track doon, ano? So, meron...
2: Tignan natin muna kung ano nandun sa agreement.
1: Okay.
2: Baka doon sa agreement mismo, may timeline din.
1: Okay.
2: Diba? Oo. Para naman preparado yung host country.
1: Okay. And of course
2: hindi ako mahirap kausap
1: madali kayong kausap, ma'am.
2: Kailangan lang talaga ilahad mo sa amin ano nga ba talaga ang pros and cons nito.
1: Okay.
2: And if the pros over the compared to is are more than the cons, then that would be a viable project.
1: Okay.
2: And then if in place naman or gagawa tayo ng mga hakbang para mas maging secure tayo sa environment, sa employment, sa security natin. Siyempre, nako, China yan. Baka
1: USB pa nga,
2: isa naman na labas natin ito.
1: Okay. Oo. Actually, isa yun sa mga fears, ano, ng ating ng ilang mga kababayan. Eh, ito po, dahil kayo siyempre isang health advocate din, di ba? Yung possible effects sa health ng mga tao na nakapaligid. Siyempre, no?
2: Right.
1: Dito sa...
2: Right. Hindi lang yung mga tao dito sa mismong AI hub na gagawin, pati sa mining. Kasi siyempre, tayo magiging source ng raw materials. Yung health ng mga minero natin, di ba? Especially kung talagang full swing ang ating pumapag-extract ng mga vital minerals to supply the hubs.
1: Oo. And so, na-mention yun na rin, syempre, yung, yung mining niya at yung return of investment din sa atin. Talaga bang kikita tayo o parang ano ba ang mangyayari?
2: Right.
1: O parang, sabi nyo nga, ano lang ba tayo? Tayo lang ay gagawing manufacturing hub?
2: Diba? Ano ba magiging tayo pa rin ba ang may-ari ng lupa? Tayo pa rin, patas pa rin ba natin ang iiral doon?
1: Isa pa yun, ano? Ang dami pala, no, ma'am?
2: Sovereignty.
1: Of course.
2: So, maraming mga kabit-kabit na issues na palagay ko, hindi naman sa gumagawa tayo ng mga multo. No? Pero alam natin na bago tayo pumasok sa isang gantong klase, kalaki na commitment. No? Kinukommit natin kasi lupa natin, kinukommit natin sa bayanan natin.
1: And by the way, 99 years daw, ma'am. Tama ba? Yung initial na...
2: Nako, hindi. O baka nga mas may alam ka pa.
1: Hindi sa... nabasa ko lang siya.
2: So, kailangan
1: mahaba.
2: Natin...
1: In other words, mahabang panahon. Di ba, you're talking here of what? Two generations already? Kung sakaling totoo?
2: Oo, kasi grabe, sino naman na mag-i-invest ng ganito kalaki? Kasi ini-imagine ko malaking investment to sa 1,600 hectares, no? Nakita ko yung mga pictures na pinopropose nila na economic hub. Talagang full ang infrastructure. So, syempre, hindi yan mag-stay lang ng ilang taon.
1: Okay.
2: So, dire-diretso talaga yan.
1: Okay. Oo. And so what can we do to sound the alarm, no, sa executive branch?
2: Yes.
1: Not of course to say na. Go ahead, sorry.
2: No, napipick up naman siya. And I think talagang mahalaga talaga na marami to, multi-agency to, DOE, BCDA, palagay ko pati yung indigenous people kasi may claims na may madi-displaced, na DOF, no? Kailangan pag-usapan. This is not a treaty, so most probably hindi siya dadaan sa Senado.
1: Okay.
2: Pero kailangan natin makita kung anong nakapaloob doon sa mga usapin na to, itong agreement na to.
1: Okay. Nako, maraming salamat, Mama, no? Sa paglilinaw ng stand niyo.
2: Balitaan kita kung kung uusad na itong resolution.
1: Opo.
2: Para at least mabigyan namin kayo ng first-hand information tungkol sa presentations ng mga departments.
1: Okay, salamat, ma'am. Meron po kayong...
2: Maraming salamat, ma'am Cecil. Enjoy na enjoy si Kong Percy.
1: Ah, talaga? Uy, baka si Kong Percy pwede kong ma-interview one of these days ulit, ma'am.
2: Yes, yes. Meron din kasi silang resolution, palagay ko, nag-zoom in lang sila doon sa displacement ng mga indigenous people.
1: Kasama niya po si representative Tinio, tama? ACT party list, tama ba? Akbayan siya, di ba?
2: Kasama namin siya ngayon, kaya lang hindi siya nakapirma pa sa resolution. Pero
1: okay.
2: I'm quite sure ang makabayan block magkakaroon din ng sarili nila na resolution kung hindi man sila sasabay dito sa resolution namin ni Congressman Erice.
1: Okay, sige po. Ma'am, maraming salamat sa uulitin, of course.
2: Okay, maraming salamat, Cecil. Mabuhay kayo. Thank you.
1: God bless po. Si Congresswoman Criselle Lagman. Siyempre nakaka-proud din, no? Sa mga usaping ito na napaka-practical at napaka, parang isipin mo, kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan na ang umuna tayo sa pagka-question. Itong mga bagay-bagay na ini. Alam nyo ba sa totoo lang kung kanino ko unang nalaman ang patungkol dito sa issue na ito, ang pak silica, hindi ko pa nga alam yung spell. Sabi ko, pak what? Ganun eh. Shout out kay Julius. Ayan, isa sa mga youth namin. At ang nakakatuwa sa kanya, alam niyo po ba, shinare niya yun sa amin, sa group namin, sa aming maliit na group, during our prayer meeting. Di ba parang nahiya naman ako talaga sa kanya ng todo-todo. Dahil alam na alam niya yung mga issues na ito. Eh, sabi ko, naku, kailangan kong pag-aralan ito ng mabuti, di ba? Kasi kung mahal mo yung iyong bayan, talagang may pakialam ka. So yun, sabi nga ni Congresswoman Criselle, Madam Criselle, eh, kailangan alamin muna natin talaga ano nga ba yung itong proposed US-led PACSA Silica Technology and Data Center Hub na gagawin or kanilang ipropagate sa New Clark City. Eh, natuwa rin naman ako no, na sinabi ng ating kongresista sa kanila naman, clarificatory pa lamang. Ano? Oo nga. In other words, hindi naman opposed ng opposed para lang mema sabi. Kung hindi, di ba, nagka-clarify ka in support, of course, of the government. Paano mo masusuportahan isang bagay na hindi clear? Yung stipulations, no? Nung agreement na iyon. And by the way, Nobyembre, this coming November na, no? Ang paglalagda. Kaya, let us sound the alarm. And, maganda rin sa social media, no? Na may pakialam tayo about it, di ba? Okay, batiin muna natin si Sally. At sabi ni Sally, good morning Ate Ses, and always nakatune in po kami dito sa Pawa Tabaco City sa Purok Sa East, and pabati po kay Tio Carding na nagtutukaw digdi habang nagpapahayahay. Hello Sally, kamusta ka na? Namimiss ka na namin. Happy listening. Hello din kay Mami Rosit. Kamusta na kayo Mami Rosit dyan sa may Pawa? Hello din kay Mami Vange. And sabi ni Adele Basmayor, good morning Ma'am Cecil. Sabi ni Clara Cagoco Remonte, good morning Congressman Criselle. Nakahabol. And sabi ni Pineda, tama ba? Pines Pineda, good morning Ma'am Congresswoman. Makakarating po ang inyong mga pagbati.

0: Okay, sabi ni Catherine na Burse, pwede daw magapot. Kung nata hanggang now, da ipa daw nagsasahod ang government, tama? Napadakol pong nagugutom na family, dapat masimbaga, concerned lang po. Ah, anong government po yon ang hindi pa nagpapasahod? Hi, she, at sabi niya, blessed morning po. Blessed morning. Okay, ready na po kayo sa ating talubok quiz ngayong morning na ini. At ang ating katanungan for the day. Patungkol po sa Intabi, ang aming naging interview. With our congresswoman. Mari niyong i-text o di ka i-message ang tamang sagot. Sa 0-962-409-3467. Ulitin ko po, patungkol saan po tabi ang naging interview natin with Congresswoman Chriselle Lagman. Again, pwede niyong i-text o di kaya ay i-message ang tamang sagot sa comment section ng ating FB Live stream. At habang nag-apot tayo tabi ng Indo, mga kasagutan na relax muna at ma-inspire sa Talubo Story ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the day with Pastor Mar.
2: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay naganap sa Chicago sa bansang Amerika. At nangyari ito noong panahon ng Kapaskuhan kaya't napakalamig sa lugar na iyon. Samantala, sa lungsod ng nabanggit na lugar ay mayroong isang batang lalaki na nagtitinda ng dyaryo at dahil nga sa sobrang lamig ng araw na iyon ay kakaunti lamang ang kanyang naibenta at kinailangan na niyang kumanlong. Lumapit ang bata sa pulis at nagtanong, "Mamang pulis, meron ba kayong alam na lugar na pwede kong matulugan? Ako po ay natutulog lang dyan sa isang sulok at naglalatag lang po ako ng karton. Hindi ko po yata kaya ngayon ang sobrang lamig, kaya't kailangan ko po ng lugar na pwedeng matulugan ngayong gabi." Tiningnan ng pulis ang bata at sinabi, "Pumunta ka doon sa kalye at may makikita ka doong malaking bahay na kulay puti. Kumanto ka sa pintuan at kapag merong lumabas upang magbukas ng pinto, ay sabihin mo lang ang John 3:16 at ikaw ay papapasukin." Nagtungo nga ang bata sa malaking bahay. Kumatok siya sa pintuan at naghintay na siya ay pagbuksan ng pinto. Nang pagbuksan siya ng isang babae, kagad niyang sinabing John 3:16. At pinapasok nga siya ng babae, pinaupo sa isang malaking rocking chair at nag-isip ang bata at sinabi sa kanyang sarili, "John 3:16, hindi ko ito naiintindihan. Pero nakakapagbigay pala ito ng kanlungan sa isang batang walang tahanan." Maya-maya pa lumabas muli ang babae at nagalok ito ng pagkain. Hindi matanggihan ng bata ang masasarap na pagkain inihain sa mesa. Kumain ito ng kumain hanggang sa siya ay tuluyang mabusog. At muli sinabi niya sa kanyang sarili, "John 3:16, hindi ko pa rin ito maintindihan. Pero nakakapagpabusog pala ito sa isang gutom na bata." Pagkatapos kumain, ay dinala siya ng butihing babae sa isang banyo na mayroong bathtub at puno ng tubig na maligamgam. Dito ay nagtampisaw ang bata. Siya ay naligo at uminam o bumuti ang kanyang pakiramdam. Tumang-tuwa ang bata at sinabi sa kanyang sarili, "John 3:16, talagang hindi ko makuha ang ibig sabihin nito. Pero nakapaglilinis pala ito ng isang maruming bata." Nang siya ay handa ng matulog, inihatid siya ng babae sa isang kwarto na may malambot at komportabling higaan. Nang siya ay mahiga ay nagpaalam na ang babae at pinatay ang ilaw ng silid. Habang nakahiga ay napadakaw ang kanyang paningin sa may bintana at naroon pa rin ang kanyang pagtataka at pagtatanong sa sarili. John 3:16, hindi ko pa rin maintindihan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kapahingahan sa isang pagod na katawan. Kinaumagahan, kumatok ang babae sa pinto at niyaya siyang muli sa pagkainan na puno ng pagkain upang mag-almusal. Pagkatapos kumain ay muli siyang pinaupo ng babae sa rocking chair sa tabi ng fireplace at kinuha ng babae ang Biblia at tinanong ang bata. Alam mo ba ang ibig sabihin ng John 3:16? Sumagot ang bata, "Hindi po, hindi ko po alam kung ano ang kahulugan ng John 3:16. Una ko po itong narinig sa mamang pulis nang sabihin niya na sabihin ko lang daw po ito para papasukin ako dito sa inyong bahay." Binuksan ng babae ang Biblia sa John 3:16 at kanyang ipinaliwanag ang tungkol kay Jesus. Noon ding mga oras na iyon ay tinanggap ng bata si Jesus sa kanyang puso. Muling naupo ang bata na nag-iisip pa rin, John 3:16, hindi ko pa rin lubos na maunawaan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kaligtasan at kapayapaan sa puso at isipan. Well, tunay nga po na mahirap unawain kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magsakripisyo at mamatay doon sa krus upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Ganito nga po ang sinasabi sa John 3:16. Gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, na-realize mo na ba kung gaano nga kalawak at kalalim ang pag-ibig sa iyo ng Diyos? Siya na banal at makapangyarihan ay nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin na isang makasalanan. At ito nga ay ginawa ng Panginoong Jesus, walang ibang dahilan, kundi dahil sa kanyang dakilang pagmamahal.

Okay, at ang nanalo po sa ating talubok quiz ngayong morning na to ay si Aika Mikaela. Tama, patungkol sa Pax Silica at patungkol sa AI. So, Aika, ha, kunin mo na lamang tabi ano ang iyong gift certificate tomorrow at 10 a.m.

0: sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Heads up sa gabos, mag-aki o gurangman. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom, Awesome Fresh, and Anros Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.

Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

0: One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa urit ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Ang init!
5: Bataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Bataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bataba!
4: Sumubok na nitong bago!
3: Introducing...
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix, as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: One Radio, Deuce FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Deuce FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Deuce FM. Tamang balita, tamang impesan. All in ito. One Radio, Deuce FM.
1: Dugo sa palot. Ang kolesterol
2: ko ang akad na doktor naman kolesterol. Alam kong kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti ang aking sakit. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y mag-Pau-D'Arco herbal capsule na. Pan mo ay garantisado.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa Sendong Harong, office o kaya bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-79 for more details.
5: Sa panahon ngayong magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical meron din tulad ng flu, pneumonia,

0: B. Palmer Building, Barangay Buas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabas kami, Monte 7th Yes Med Medical Clinic and Diagnose with Reaction. Masang Fried Chicken House, may chicken nuggets na asang. Pieces na, may free gray knock ni Oskets. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, bawat kaga ni Oskets. Manok ni Oskets, sulit na, kaya bili na. Available sa list ng manok ni
1: Huli ka, bumibili Best Office.
2: Bakit Best Cafe Green ang...
3: Siya ang kajet ko.
2: Ano ang Best Cafe Green?
3: Siya masarap. Itong biscaf ganda pamdam. Ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap cafe.
2: Ano po ayon sa ibang mahilig gumino?
3: Kung kayo lang cafe bilhin nyo, safe at na.
1: Oh, ano pang hinihingi? Best Cafe One Coffee with Herbal Mix. Available at supermarket.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang ngatan ang Relaxman Cutati Clinic. Sa RL, daw mo na ang Kapakan Building, AA Versus City, mga face laser hair removal, Barbie Service. Services, Fox Hair, Under Assist, Royal Head Spa, Asimba, Hanapon, AR Clinic, Tobacco Brand, Sumagap 22, RL, and Welch.
5: Deserves a, an international preschool. Young learners to all the European-inspired curriculums, a safe environment, barn egging, promote creativity, sustainable child development, and bliss. We from 12 months old until play. Grow together at Barter Neckles at Rosalind Tabak House at 7 in Brazil Mine.
6: August imagibuki sala para daing panakabulastugan. Punduhuna, opisyales ni gobyerno kamo, taunina ang mas tira sa Indo.
7: Tirahan na ang taong pakaniba.
6: Tira to. Uno. Tira to. Sa uno. Kay ma si News Director Eos. Tirador. Tirador. Sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao ki kuro-kuro asin opinion. Detalyado. Agresivo. Tirador. Sa uno.
8: Madadangulig di sa 1.3 asin sa Sorsogon City. Radyo 91.9.
6: Tirador. Sa uno, tindugo na!

0: Yun na, tirahon ta na. Ano, tirahon pa, kaniba? Love trying and pigihiling na motibo sa sin pambubugbog sa sarong lalaki sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, Kasubangi. Baka ng pangyayari sa mga bakano. Minaro dahil sa ko. Outdoor man, baad mga kaistoryahan ta na, anhepe kan baka kay Municipal Police Station tabi. Iniunong sa insidente ni stabbing incident. Ha? Pero karungan ni mga katindugon ka mga otoridad na wara man po ki talagang saraksakan na nangyari sa sarong eskwelahan dyan sa Bakakan. Pwede ang sabi, dinakma kan su biktima, su kutsilyong kapot-kapot kan suspect. Tayni palan, ang sabi kan sa suspect, saraksakon ko ngayon kamukabos. Gusto po naklarohon kan kapamilya, ito po na naimbuelto dyan sa kunyan, inihong pasali. Sagkod kunyan, isuspended pa. Kasi ba katindugon dyan sa Zamora? Zamora College, Zamora Memorial College, baka kay Albay. Dahilan po.
1: Ilong-ilong, hindi
0: ka... Hoy, ang alkalde kan Tabaco City.
1: Bawa may taragang saday.
0: Pangapudan sa National Food Authority, pati na po sa FTI. Hindi sa kung man po pwede, tabi, oy, mga taga-FTI. Mga taga-NFA.
1: Hala,
0: aloy na palang kamo dyan pigpadarahan ng canopy.

LG, yupig sa yumahanin daw. Naman pag-agi ko dyan, halawig ang pila, Lunes pati mga senior citizen. Ano na iniya? Pinadarahan ni Mayor Ray ni taga-gobyerno ang opisina kan nagkakabirilot na lugod ako. Pati po kan, kunyan, FTI. Kakasarala na kang pigtaram ako digdi. Pinadyan ni Mayor su agriculturist kan siya dahil. Ipo ni Ma'am Aileen Bombon, tangani sa nang biskap ang magpasiring sa opisina kan alkalde, hanggad ni asistensya, dahil lamang nindo kayang gibuhon niya. Dahil ka mo sa LGU na kaipuan ni Siring Kaya. So pag inishare dyan kan LGU Tabaco, kan mga nagtalikod pang, actually Pebrero pa yan, pinaabot sa Samuya eh. Tako mismo personal mga katindo ko na nakahiling kan sitwasyon dyan ka mga parabaka. Iinitan, iuranan. Pero kamo dyan sa NFA, kamo dyan sa FTI, garo kamo sa mga wara pagmakulog sa satuyang mga kababayan, porki bako kamo tabi ang nagbabakal. Hala, tira. Pinapod na kamo kan sanggunian panglungsod kan Tabaco, pero iyo man giraray, siya nindong. Sa paano? Hala. Ngunyan halawigan sa National Food Authority o arog kainin na nag-uuran o paano na? Ano na kita? Surusuan na naman ang pila dyan sa National Food Authority. Ano na ini? Ano na kita o NFA? Ano na ang kamo dyan? Kaharuhaloy na nindo ki kipabakal kibagas dahil pananggan nindo na napapatama-tama dahil pananggan nindo na kukuha. Ang tamang pasistema kung papalit naman na taga National Food Authority buda taga FTI, bata ang taga NFA kunyan, garuma nga su kunyan, na naguhugas kan NFA rice dahil na kami ngayang pakilabot na kami ngayang nagsupply man sana nagpapabakal ngayang kaan taga FTI sa ka. Mapagalo. Oy, calling the attention man kan Public Safety Office kay Ma'am Malu Brito. Hello, may pigre-reklamo digdi. Ha? And uni abi digdi. Bata 15 pesos ang plete hali diyan sa Tabaco National. Oh. Daida na kakaabot diyan sa mang babaan ang mga estudyante. Kamahal-mahal kang plete, 15 pesos ang kada saro. Ang distansya hali sa Tabaco ay sagkod pasiring iglesia sa nagsarong kilometro gayo diyan. 15 pesos dapat nga ni kan discounted. Pigbaba sa nag sa may NN Hardware o sabi ka nagre-reklamo ano na tayo kuha na naman bantayan subaga para tradag na naman trabaho kan pa officers sisita aramo kitang mga Pilipino arog kayan kunday kita sinisit mga katindog unbali na kunyan lang kita natultul lang kita pag may nasatu na pero pag day nga ni fight sa na kita kaya calling the attention kay the office headed by madam. Ati, pwede naman tabi kay mga nahiling ko dyan, so amigo ko na sir eh, pero kay puan ka body-body, dahil po pwede mo dyan ang kunyan, inihong traffic enforcer ang police nga ni, police na kay Riba may balil pa rin, pero tandem sinda, body ang public safety office, arong mga officer, arong mga kayan ang enforcer nindo, nga ni na mas maray nga ni kung tulo mas tedyoso dyan ayupan mas sa enforcer ma kunyan in tambuan ng takot na magsita ano kuya hala tira tulian na naman ang problema sa kan mga pasahero hali diyan sa Tabaco National High School ano eh sagkod man ang gansa na diyan sa may NN Hardware kung man mga para tricycle o pigre hala tira sino do dai pa nakaabot diyan nakaantos pigre minsan nga rinitan kan 100 yung biba mo magkonsisipon nindo kung may estudyante ba nagbabayad din tama kunyan kabrot ang iabot gini sa mga baka anas puro anas si Sir Chip dyan sa technical Ed Bordeo si Media so magpaabot tabi siyon suwisyon opinion Metro Manila grabe ang baha right sa Tabaco City yan ugot ugam ta maluyaan sa kugunyan naga gudoan sa

0: inintang nga ning ariglado na ang kinaban. Okay na? Katindog. Tan tabi na Explore Cantabaco City Public Market kun mabakal kamuta bida sa Guro Grocery. Maya mo na barangay, nindo, tagusto mo man makadu piso, pait na. Bagal kamo dyan sa tabi ng Explore Cantabaco City Public Market. Iyang pwesto. Kaistak dyan ang second best kapitabi na kinakaipuan pa na makigsusuan sa mga tindahan ligi sa sentro Cantabaco sa nasa tabi na si
1: Hala.
0: Tapos sa pangaipuhan mo sa laukan turo tindahan na negosyo.
1: Hala.
0: Ground floor Cantabaco City Public Market. Kataning ka Luto Outlet.
1: Hala.
0: Sa likodan kan mabadi pa, matina pa, matuyo. Yaon dyan ang pwesto.
1: Tila.
0: Mga katindogon katuwang tamabot din mga impormasyon. And Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Ronnie Bio Barsaga Flowers na mag-ibo po nin burak na pangregalo sa mga special po kan monthly, weekly, anniversary. Indo ta, pwede ka mo dyan magpag-ibo nin burak. Basta burak, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Na Ronnie Bio Barsaga, i-follow account, Ronnie Flower Shop. Para nihon dyan sa may invest ka pika si Rocky, baktuta na dyan sa flower shop.
1: Hala.
0: Arko, ang primerong pwesto dyan, hamro na na shop, tabo magpa-commercial. Karaw lang.
1: Hala.
0: And Ronnie Bio Barsaga.
1: Hala.
0: Pamatuwang taman sa pagatod kan mga bareta, mga impormasyon. Good morning sir, pa-shoutout po ki Tia kan pati sa Rosya sa paradang hanap na naman so kaya tighanap man so tindahan mi tauda digdima ba best cafe bata magayunon daw sir si Tia sa magayunon si Tia kakainom ka. Kaya para sa magbest cafe na kamo, thank you sir. Sabi ni Ma'am Yuli, so ka dyan Ma'am Yuli kan paradangom.
1: Hala.
0: Diyan nagbakal sa imo sa Tabina Sistor.
1: Hala.
0: Diyan ka mo magbakal sa Tabina Sistor, Ground Floor Public Market. Dahil ka dyan makikipag...
1: Tila!
0: May birthday? Birthday ni Cha Karing.
1: Hala.
0: Si mama ni Ma'am Yoli. Pinag-ibuan ni Ma'am Yoli ning kunyan. Inihong ma... Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Baaka ng...
1: Hala.
0: Pangtaman sa paghatod din mga bareton and Balayo Gravel and Sand. Kung bye-bye sin graba man sa natabi ang kaipuhan mo na barato. Diyan ka na sa Balayo Gravel and Sand sa imo. Madaling click si Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand San Antonio.
1: Hala.
2: Tira.
0: Kunrot na sa ito mga cellphone, mga manoy, imanay, duwa-duwa. Paitatabi ka mo, diyan na ka mo magpahiray sa Sweet Summer Shop. Tamaura ko na yan magirahin ng cellphone. Pulido magtrabaho, barato sa natabi ang serbisyo. Serbisyong makamasa. Ang Sweet Cellphone and Computer Repair Mascabilis Street, Barangay Sarungwan, Tabaco City. Kataningkan ka sa Old College. May saro pa sindang branch. Diyan sa Kalabaan Kansiga Avenue sa ASY Building. Kahilera po kan 7-Eleven. Pasirin dyan sa may simbahan ni San Juan.
1: Hala.
0: Nagpo-photocopy naman yan ka mga dokumento na kaipuhan po nindo.
1: Hala.
0: Ta may photocopier machine dyan.
1: Hala.
0: Bakusan na cellphone ang kayang hirahayon dyan. Laptop, printer, computer, MacBook, tablet.
1: Hala.
0: Kayang hirahayon dyan tabi. Wala nagpapautang na dyan yung cellphone.
1: Hala.
2: Tira.
0: Dyan na ka mo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Hala.
2: Tira.
0: And syempre pa mga tugang katuwang tamang. Sa pagpapaabuting impormasyon sa tuya mga honorable katuwang tatabi si City Mayor Ray Bragay, Servicio Sin Progreso para sa Tabakenyo. Tabaco Rising, sabi po kan alkalde. Katuwang taman si Honorable Municipal Mayor Shi Capos Vilo kan Bagong Malinao. Happy sana, sabi ni Mayor Shi. Board Member Carol Siga. Board Member Big Siga Jr., Servicio Sin Pagriparo sa mga taga-Pripo ng Kikibrada. Poon ka ito sa konsangunyan, mantinido, sustinido po ang serbisyong siga.
1: Hala.
2: Tira.
0: Sabi ni BM Pait, sana ngayon kita.
1: Hala.
0: Sabi ni BM Siga, kan magtuga.
1: Hala.
2: Tira.
0: Labo-labo, sana ngayon kita kan serbisyo.
1: Hala.
2: Tira.
0: Katuwang taman, si City Councilor. Roy Imperial Bon.
1: Hala.
0: Matik sa serbisyo, matik na yan.
1: Hala.
2: Tira.
0: Si Rickman, si City Councilor Riner Burse, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse.
1: Hala.
0: Tandaan, Riner Burse.
1: Hala.
2: Tira.
0: Alas 11:26. Pagbulta data, diretso na kita sa Tabaco o duman sa Bacacay Municipal Police Station.
1: Hala.
2: Tira.
0: Mabultada tulos, ang satuyang programa kaya di magharali mga manoy, imanay. Pakusugun sa natabi ang sendong mga radyo.
1: Hala.
2: Tira.
3: Na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte.

0: Hoy, boltada mga manoy imanay pighalat ko su confirmation kan chief of police kan bakakay. Si police major Nino V. Akyatan. Ang chief of police kan bakakay municipal police station. Naki-appoint na kita ko di garo. Not available na naman si chief ano. Sana available na. Dakan Sabado pa nangyari so insidente mga tugang. Ay Sabado, Biyernes, ano, Biyernes nangyaring aga. May mga dikit lang dapong diferensya duman sa pigpaluwas pa nung report kan Bakangkay Municipal Police Station. Saro na dyan mga tugang. Nagarubagang nagluluwas sa report kan Bakangkay MPS na itong biktima na 14 anyos ng bully. Kaya pigbalo mga katindugo na saksakon kan 13 anyos. O ang sabi man kan kapamilya na nagpost sa social media na dinilit na ugaring, anang bubuli da talaga so 13 anyos. Takon marurumduman nindo sa mga interviews, buda nagreluwasan sa social media na pahayag kay ni po ni Police Major Nino V. Akyatan, sinasabi niya na ram naman sa nabagang inyo sa mga eskwelahan na pagka ngaya narodakula, amo yan ang nambubuli. Porke may edad na. Sabi kan magurang na nagpost, sala ngayon ito. Nambubuli ngayon. Ayan na 13 anyos. O kaya, pipa hangad nin apology, public apology mga katindugon, ang mga miyembros kan Bakangkay Municipal Police Station headed by Police Major Nino V. Akyatan, base duman sa statement na pinaluwas tinda, the damaging da sa side din da mga katindugon tan insidente, sabi po sa bareta, sabi ba ko nga ni sa second floor nangyari o, sige ta nag-upload baka yun na ini e kita ramon taan detalye kan mga impormasyon. Hello po, good morning. Ay nag-prepare, okay ma'am, ta sige ta nak-onboard kay ako tabi madam. Sabi na lang ma'am kung pwede na kami mag-upload tabi. Eh, sige po, tabi, madam. Dahil mo na problema, tabi. Yes po, yes po. So, opo, po. So, so 100 yung number po ni madam.
1: Thank you po.
0: Sige, tabi, madam. Thank you. Sige. Multitask tayo. Nag-preparar na. Ang chief of police kan Bakangkay. Para maklaro ta, malinawan kita kung paano nangyari. Sa espulgada o tama, sa espulgada da su laba kan su pulo, sa espulgada man su laba kan tarom. Daradarang kuchilyo kan so estudyante. Ngunyan, daing klase dyan sa Samora Memorial College, kung sabi ano. So, eskwilahan na na-involto digdi po sa insidente ini. O yan po so pangyayari kan nagtalikod pong Biyernes. Kaya po ngunyan na Pitcha Jess kan Agosto, sagkod mga katindugon 14, suspended pa ang face-to-face classes dyan. Sa gabus pong level, mabultada ang klase dyan sa 17 na. Iyo po. Sa utro Lunes ang regular na klase. Mas masabutan ta, mas malilinawang kita mga tugang tabi taod-taod sa pangyayaring iyan. And baka iguana ki mas debel may kunya na, may mas hararom ng resulta kan pag-iimbestiga ang mga otoridad niya to dyan sa Bakangkay Municipal Police Station. So mantang pighalata po yan, pasiring kita nguna duman po sa Santo Domingo Albay. Uni subareta sa Santo Domingo. So, sarong lalaki na pigdara kaso banggi sa ospital. Igpara suruntok ini mga katindugon kan apat na kalalaki handangan sinaksak pa. Nangyari ini duman sa Lidong Santo Domingo Peroxais

0: 6:30 po nin Banggi. Subanggi lang. Si Miguel, ang biktima, taga Purok Uno, Kanlidong. Sabi po sa initial na resulta kan investigasyon kan Santo Domingo Municipal Police Station, naglalakaw ang biktima sa Maharlika Highway kan bigla initabi na sakyadahon kan mga suspek. Uyugod mo apa. Binago ini kan metal pipe. Uyugod mong pangyayari ini. Sa saiyang payo, pati na sa manlilay na parte kan sa iyang lawas, dangan sinaksak pa. Sa walang parte kan sa iyang tulak, maringani na agapan, pigdaratulo si ni mga katindugon sa ospital. Nagsagibo po ning hot pursuit operation ng PNP na nagresulta sa pagkakaaresto kanapat na sospek. Kasabay tabi ang sarong 28 anyos na taga Purok 3 kan San Isidro, 21 anyos sa mga taga resettlement site kan Phase 1. Purok 4, Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay, asin ang sarong lalaki, nakabarangay man po kan biktima. Nasa custody na ini kan Santo Domingo MPS. Pigiling na motibo kan insidente, love triangle. Love triangle mga katindugon. Tabi, de ugaring, klaro pa sa investigasyon kan PNP, de ipapigpapaluwas kan PNP, kung siya sa isa tulo o sa apat na mga suspect mga katindugon, ang kalab triangle o kumbaga ano na nga ni iyan ang apod kan sa Bicol, ito bagang su halimbawa duwa ka mong nag-illusion chip karibal yan yan na nakusit ko man giraray o dahil gayong paugaring na kukunya, nagluluwas sa investigasyon kan PNP, kung arin doon sa apat, ang karibal kani pong biktima. Oh. Buda nanta sa, para nga niya, sir, one port, pig para iriwala na sa one. Eh, hindi ka mukha. Kan mga puro para one port sa nangyayang karni, mag-iwalan. Bako yan. Oh, kasi paglab mo, ipaglalaban mo, di ba? Diyos ko kita. Grabe naman na namatian kan mga kababayan ta. Agatugan. O yan ang insidente duman sa may party po kan Santo Domingo. Nasa ospital ngunyan ang biktima. So apat na mga suspect, uto na, nasa kulungan na tabi mga katindugan sa oras pong ini. Hello? Nawara. Kuno, may itataram kami go. May mga problema, hindi ko muya ka mag... Alas 11:39 na po ni Odto. O kaya ang advice ta sa mga kababayan ta di, pag-isipan ng maray ha, ang mga aksyon nito. Ta, kung maghibi-hibi man sa nakamungampit na panahon sa resulta kan sa inyo mga ginigibong aksyon, mas maray na piliyon mang giraray na maging marhay na tao, maging maray sa kapwa. Kung hindi ka pinili, kung duwa ka mong nag-iilusyon at hindi ikaw yung gusto ng babae, eh wag mo nang ipilit ang iyong sarili. Yo. Marami pa namang iba dyan na mga po pwedeng magpatibok ng iyong puso. Ompo.
1: Hala, tira.
0: Eh, ikaman, dahil ka nag-ilusyon sa imong saro, prangkahon mo. Sabihan mo na na dahil ka type, dahil ka gusto. Bata ang hangaw, may paro ang kilikili. Iprang ka na yan.
1: Hala, tira.
0: Yo, kamong mga babae, piprang ka na yan. Tangani na, dahil naman maglaom sa lalaki. Ang pag-una ka lalaki, tatig-entertainin do, gusto mo man siya. Kaya kung habo mo, di sisabihan na ang lalaki. Iyo, ani na, biyo-biyo na, kung makulugan ang bot, di at least, naging honest ka sa saiya. Na ipahayag mo na hindi mo siya gusto. Iyo po, buda ka mo man ang mga lalaki nga ni, yung mga lalaki, kung ang babae, aram nindo, na iguana kinag-iilusyon, dahil ka naman muna makipagsalusuan na mag-ilusyon. Pabayan mo muna na mabasted sunain na nag-ilusyon. Oh.
1: Hala, tira!
0: Aram mo nang may nag-ilusyon, may namimiday dyan, pipidayon mo an. Di syempre, madadagit man ako man sa nalalaki. Maanggot man ako si mo. Kaya posibleng nagre-resulta mga katindugon sa mga arog ka ini na pangyayari. O hiling ha. At binugbog na sinaksak pa. Binadulan pa mga katindugon ni kunyan. Inihong... Yung sabi digdi, binadulan pa ning metal pipe, tubo, tinubo na, kinutsilyo pa, binugbog pa.

0: Nata dai kana puruhan. Iyo po. Kaya kalma sana ha. Mga nagirilusyon. May tigi ilusyon ng kamo, kalma sana tabi. Hello po.
1: Hello sir.
0: Hello.
1: Hello po. Paano man sir babak din kang babae? Kung tulad ang nag-ilusyon.
0: Ay, yun.
1: Kusaro, kajalabi. Kusaro sa hangatan. Kusaro sa makdaw. Paano man ibigdaw pang nabakang sinisili po na mabakang sungaw?
0: Kaya naman sir. Pero kidding aside sir, ano, pagdai mo gusto, lang kahuna din.
1: Iyo pa ta, practical na ba yun yan?
0: Oo, ibaga, iling nga ito. Kay Rakma?
1: Iyo nga problema, kaya may nangyayaring harap dyan. Kaya mas tibay-tibay ang asa. Kaya maning na si Franca, siyempre, may pasinabang.
0: Lalo kung perming, mara kung may perming pasalubong, mana ni sir.
1: Iyo nga ni.
0: Ang dasan na. Salamat. Kan mga paradangog tang ini. Ibaga. Ang atugang. Kaya kapo ha. Kababayan ta. Kan talagang day mo gusto day na. Isi prank ka ba kon iyo migo?
2: Ilang gat. Oh. Ilang
0: gat. Ilang gat. Maribo ko lugar ang radyo mo migo. Makusugot.
2: Kaya na mamuyak pag maluya.
0: Ay, talagang matindi talaga. Ikaw, migo, ka nag-ilusyon ka, migo. Ano man sa mga diskarte mo sa chicks?
2: Ay, matunan mo ilusyon na yun daw.
0: Ay, ikaw ang tigpiday. Matindi.
2: Masaupog pa.
0: Sarap man ini man na.
2: Ano na yun sa... nag-ilusyon ko sana. Nasa nga na sigurado kung kuya itong babaeng ito. Oh. Pinuburugtian naman
0: ito. Yun na nga ni Ian.
2: Magkato.
0: Oo, bata, pinagsururugan.
2: Baga, dahil mag-asetang mag-ilusyon
0: na rin. Ang bida, adi,
2: yung ano?
0: Dahil nakakataram, ano?
2: Oo, sige, salaman. Kung salaman, kasulya-sulya.
0: Oo, dahil nakakasaud, ano? Pwede mananggag.
2: Tapos kami, may nag-ilusyon na.
0: Dagit.
2: Dagit na.
0: Iyon, mapagal.
2: Pagani.
0: Mapagal.
2: Pagani. Pagani. Pagani. Pagani. Pagani. Pagani. Pagani. Mag-ilusyon dumas. Ha, mag-ilusyon dyan. Talagang bubuktyan na eh.
0: Oo, yung mananggan. Dapat talaga. Totoo magtaram, adi? Ang lalaki, adi? Dapat totoo talaga magsabi kang...
2: Pero, mag-ito ang binurubuktyan nito nito. Nag-ilusyon pa ka na. Kaya pangani ito, sigurado mo. Sagot ko nito kang babaeng ito.
0: Puro ka mo anas?
2: Sige,
0: sige na migaw.
2: Bakit mo niya nangyari? Ano daw? Sirado na daw na. Sagot ko na ito.
0: Yeah, yung ano eh. Muta kong
2: dae. Ay, dae. Dae sa kanya. Sagot ko pa kasi. Karabangan ka na naman.
0: Pagkatakot.
2: Pamalos ka na. Wah, tulog kilawag.
0: Pagkatakot, migaw. Migaw, makatakot ang arog ka. Mas lalo ay sasagutun. Mas lalo ay sasagutun kang babae. So, nanaksak.
2: Talaga.
0: O, tungani ngayon.
2: Paano nga magparabalik ka pa rin? Ano man naman mangyari ko ka?
0: Dahil hanggat. Dahil hanggat. Ako magkain agumano. O, tungani ngayon. So, nag-ilusyon sa kuya. Sinaksak mo ako pa daw ngayon. Ibang panaksak
2: na literal.
0: Iba man ang panaksak ang nagtatarama. Sige na, tama ako na. Ako na sa chief of police kang makakain. Sige na, ikaw. Thank you. Saro man ini, puro. Basta kunyan, inihong kogmahan, ano. Anyways, katugang, ano, iyan po ang mga pagirumdumta, ha? Sa mga nagigirilusyon, si tigilusyonan, na mga babae. Dahil mauli sa araw kayo ni po, anistorya kan sa inyong pag-ibig na maibarita ka mo di sa one radio, ta? Nagsarangsangan ka mo, nagburugtian ka mo dahilan sa love triangle. Iyo, pasirulusselos. Iyo, kaya magserbing adal, ha? Magserbing leksyon, mga katindugon, an incident ng iti. Kaya rak, ma'am, kanso lalaki, nasa ospital ngunya. Uyugan mo pagsururugan kang apat na persona. May pangbago pa, may pansaksak pa, may suntok pa. Maski gayod, kurukos pa, dahil nakabalos mga katindugon subikti mahirap, manano?
3: Hala, tira!
0: Alas 11:46 na, mga tugang ninudto sa programa. Oy, mamalo, Brito Can, Public Safety Office, tabi madaman, madam, baka mapupwede na mabalo

0: Antayan naman ang mga gawi-gawi ka nagkakapira sa mga naghahanap buhay tang kababayan. Kamu man ang mga nagatricycle tabi man, ini pakihurun man sa nasa sendo, no? Ipamugtak nindo na kamu man sumay estudyante na naglulunad sa sendo. Nagbabaya din tama, pero pigahatod nindo bako sa tamang babaan, magastos. O, dadigdi na kita sa chief of police kan bakakay. Ige. Ang ani na mga hello po, good morning. Po.
1: Number ni COP. Yung personal number niya po.
0: Duman na lang da kami po maapod.
1: Opo, para mas malino.
0: Pasenda lang ma'am tabi, tama po da kung ganyan tabi.
1: Opo, send ko na po
0: sir. Sige tabi madam, sige po. Thank you tabi, sige. Maapod da kita. Tatig-send na ni madam duman sa number. Ang chief of police mga katindugon kan baka kay MPS duman kita maapod kay COP ngani na ariglado mga katindugon an sa tuya pong oristorya pero habang pigahala tatabi sa public safety office kantabang ko sabi digdidango ganindo ini ha. Itago tayo ni sa pangaran na undukin ni Marine na pangaran Pablo. Sabi niya digdi, good morning Sir Ed. Pwede daw tabi may complaint about sa tricycle na nagparada sa TNHS ang pigatod na mga aki na estudyante pa sentro halos siya unsa na sa may NN Hardware pigbaraba. Minsan nga ni, sa huru-haruyo pa sa may NN Garina Baga, nagpapaburukudan ang pabalik Tabaco National High School. Garo lugi man subaga, lugi man po baga Sir Ed. Kan 15 pesos na pamasahin ninda hanggang duman sana sa may NN. Dati po duman iyan sa may LCC, pigbababaan mga angki. Oh, yugon mo ini. Pagatugang na pangyari sa maabaka. O, dito muna tayo sa mahigus na chief of police kan bakakay. Para makaistoryahan ta na tabi mga katindugon. Matawanan
2: sir,
0: kita.
2: Sir, good morning po sir. Police Major Akyatan sir, si Upi po baka kay sir.
0: Ay, Police Major Akyatan sir, si Ed Bordeo Siri sir sa One Radio News FM. Live na live po tayo sir na napapakinggan dito po sa Tabaco at sa mga kataraning pang mga banwaan tabi sir. Good morning po.
2: Yes sir, good morning po Sir Ed. Ano po yung may paglilingkod natin, Sir Ed?
0: Po, maraming salamat. Ano, Police Major Niño B. Akyatan, Sir. Sir, may ano lang ako, kunting paglilinaw lang, Sir, doon sa insidente na nangyari nung isang araw, last Friday, dyan po sa Zamora College. Kasi may reklamo yung magulang, mali daw po yung information na naipalabas po ng PNP.
2: Bali, Sir, nagkaroon na po ng paglilinaw sa part po ng pamilya ng biktima, tsaka sa pamilya na rin ng suspect.
0: Mm-hmm.
2: Saka doon po sa ating mga police investigators. Ngayon sir, yung duty investigator on case po natin, bali outright nag-conduct po ng impartial in this same time evidence-based investigation.
0: Mm-hmm.
2: Bali sir, ito po yung kinalabasan.
0: Sige po.
2: Na nung nakaraang week po, last Friday, nagkaroon po ng physical injury doon sa Zamora Memorial College involving minors.
0: Mm-hmm.
2: Considering both of them ang 8 student ng ating Zamora Memorial College. So nagsimula po lahat sir nung itong si suspected minor yung ating suspect minor po sir.
0: Mm-hmm.
2: Is naglabas ng patalim.
0: Patalim, okay.
2: Measuring, opo sir, isang kitchen knife measuring 1 foot. 1 foot po ang haba, sir.
0: Opo.
2: Tapos, ito naman, si victim number 1 po natin, siya po agad yung nakakita na naglabas ito si minor suspect.
0: Okay.
2: Ngayon, sir, nung nakita po agad ni victim 1, agad niya po itong okay. At ng agaw.
0: Mm-hmm.
2: Oh, fortunately, okay. Sir, naagaw po ni victim 1.
0: Kuchilyo.
2: Hawak-hawak. Opo, sir, yung hawak-hawak na kitchen knife.
0: Mm-hmm.
2: Yun nga lang, in the course of their sa pagpapanagaw po nila, nagkaroon po, sir, ng kunting

0: laceration doon po sa kamay ng ating...
1: Okay, okay.
0: Ngayon, sir, ang kagandahang ano naman po nito, on the other way around, ay na-neutralize naman po agad yung suspect at the same time, nalapatan naman po ng first aid yung ating biktima.
2: Opo, ganito, sir.
0: Opo, sir.
2: Maputol kita, sir, kasi yung suspect natin, yung una nating ulat, ano, nung mga nakarang araw, isang 13 anyos.
0: Tama, yes, po. Sir. Isang 13 years old, sir.
2: Yung biktima ho natin, isang 14 anyos. Tama ho ba, sir?
0: Actually, yung victim natin, sir, along the process, may victim pa talaga tayo na si victim 2.
2: Okay.
0: Yung another 13 years old, tsaka si victim 1 is 14 years old,
2: ayun,
0: sir.
2: Ayun, okay. So, bali, dalawa pala yung biktima dito. May isang 13
0: dalawa
2: anyos?
0: Yes, sir, tsaka isang 14 years old.
2: Okay, yung 14 years old, siya yung po yung sugatan?
0: Yes, opo, sir. Okay. Siya yung po yung nagkalakas ng loob na agawin po yung kutsilyo doon sa minor suspect.
2: Sige po, sir. Malaman namin, sir, ano ba ang pinag-ugatan ng away?
0: Base po sa ating malaliman na investigation, sir, na pag-alaman natin, na ito palang grupo na ito, si suspect tsaka yung mga victim natin, meron na pala silang ano, matagal na unsettled na mga personal conflict.
2: Ayun. Mm-hmm.
0: So, tinitingnan natin yung angulo ng mga, it's either, shall we see, kung may pangbubuli nga ba. Pero mm-hmm. hindi natin sinasabi talaga. Kasi usually, nagkakaroon naman talaga ng mga minor na mga hindi pagkakaintindihan between the minors doon po sa school.
2: Mm-hmm.
0: So, okay. Ang tinitingnan natin, sir, sa investigation natin is kung bakit humantong sa violence, bakit humantong sa pagdadala ng kutsilyo
2: mm-hmm.
0: itong ating suspect na base nga sa suspect through his admission, kinuha niya po personally yung kutsilyo doon po sa bahay nila.
2: Ayun, nako po. Pero sir, maging malinaw sa ating mga tagapakinig, anong oras nangyari yung insidente?
0: Na-report po ito sa atin, sir, around past, ano na po, sir, past 8:30. Pero nangyari po talaga, sir, mga past, mga 7:30 po nangyari, sir.
2: 7:30, nasa loob na po ng klase or ongoing na po yung klase the time?
0: Sir, yung 7 pa lang, sir, nasa loob pa lang po ng klase sila, sir. Pero hindi pa man po nag-start yung klase, sir.
2: So wala pa yung presence ng teacher the time?
0: Yung presence ng teacher, sir, nandoon na po, sir, pero wala po sa classroom, sir.
2: Ah, wala sa classroom
0: ng
2: teacher?
0: Base sa ating, ano, sir, sa ating pag-iimbestiga po, sir.
2: Okay. So, klaruhin natin, sir, ano? Nangyari yung ganung insidente na wala pa yung presensya ng teacher?
0: Yes, sir, base sa ating investigator, sir. Wala mm-hmm. doon sa classroom, sir, wala, sir.
2: Mm-hmm. Nako naman po. Ay, nako. So ngayon, sir, at least malinaw na ngayon, ano po, na talagang ito yung nangyari, nagkaroon ng prior pa ng insidenteng ito, may nauna na palang alitan o kaya hindi pagkakaunawaan?
0: Yes, sir, meron silang mga unsettled or unresolved personal conflicts
2: okay.
0: Yung between the suspect and the victim.
2: Yung
0: po,
2: isang
0: sir.
2: Victim, sir, na 13 years old na sinasabi mo kanina, kasi yung unang victim natin, yung nasugatan, dahil nasa kanya na yung kutsilyo matapos siyang maagaw ito. Ano naman, sir, yung nangyari dito po sa 13 anyos pa na isa pang biktima?
0: Bali, itong victim ng berto natin is wala naman po siya sugat. Bali, unharmed po siya, sir. Pero mm-hmm. base talaga sa salaysay ng ating suspect, ang target niya po talaga is yung si victim 2.
2: Oh, yung 13 anyos
0: victim
2: din.
0: Victim 2, opo. Mm-hmm. Opo, yung pangalawang victim sana. Comes to happen, nakita agad to ni victim 1 at nag-ano na siya, naglakas ng loob na agawin po yung kutsilyo.
2: Opo, si victim 2 and 1 ba, sir, magkaibigan?
0: Yes, sir. Bali, magkaklase naman po sila, sir. Close naman po sila, sir.
2: Okay. So at least malinaw na ngayon, sir, ano po, na ganun pala yung insidente. So kasi may nabasa kami na complain ng magulang, sinabi daw ng suspect na nagbanta ito sa lahat ng mga kaklase niya na pagsasaksakin ko kayo. Gaano katotoo po yun?
0: Bali, yun nga, sir, nakalagay din po yan sa salaysay ng ating mga biktima. na nagbitaw po ng salita na ang sabi, sasaksakin ko nga po kayo.
2: Mm-hmm.
0: So, apan nung binitawan niya po agad ng salita, so that's the time na nagkaroon na po ng malay, ng malisya yung victim one, sa kanya po naagaw yung ano. Sa kabutihang palad po ay naalerto naman po yung mga estudyante sa loob po ng classroom.
2: Opo. Ano sir, Emilio, eh, di ba may security naman kasi private ito, di ba yung eskwelahan na to, yung college na to po?
0: Yes sir, yun pa yung tinitingnan nating anggulo ngayon sir, kasi considering na nagkaroon na nga po tayo ng mga simulation exercises, at the same time meron tayong mga lateral coordination sa mga security sa school, tinitingnan natin bakit nakapasok itong ganitong mga kontrabando sa school po.
2: Oo,
0: ngayon
2: po.
0: Sir, may continuous po tayo coordination, hindi lang po sa Zamora, kundi ganun na rin po sa mga school dito po sa ating nasasakupan sa Bacacay, na paigtingin ang ating pagbabantay, lalong-lalo na sa oras ng klase po.
2: Mm-mm. At sa mga magulang naman sir, siguro mas maganda na kayo na din bilang otoridad, ano ba ang dapat gawin ng isang magulang?
0: Bali sir, ang tanging maipapayo natin or masasabi natin sa ating mga magulang ay dagdag na pagbabantay sa kanilang mga anak. Sana po hindi po tayo magsawa sa pagpapaalala sa ating mga mahal na mga anak. Kausapin po lagi natin, we should be always keep in touch to them. Tingnan po natin, baka minsan di na natin napapansin may pinagdadaanan na po. Huwag po tayo magsasawa na kausapin sila bago umalis ng bahay o kaya pagkatapos ng klase. Lagi natin sila kakausapin at tatanungin kung kumusta po yung araw nila.
2: Mm-hmm. Saka siguro sir, mas maganda double check yung bag. Diba? Kung may dalang patalim, sa ganun ay mailayo
0: yes, sir,
2: natin.
0: Lalo na po sa mga minor, yung ating po mga immediate guardian o mga magulang, iche-check po parati nila. Hindi lang iche-check yung baon, kundi i-check din nila yung ano yung nakalagay doon sa loob ng mga bag. Kasi baka hindi natin namamalayan, may mga bladed weapon or pointed weapon na pala na pwedeng makadisgrasya sa paaralan.
2: Opo, opo. Okay, with that sir, pero ano na, asa na ngayon yung biktima at ano na po yung status nila ngayon, pati na po yung suspect?
0: Bali ngayon sir, nag-declare na nung last Friday ang ating Zamora Memorial College ng asynchronous mode of learning. Bali ngayon, nasa kanya-kanyang bahay muna po sa pangangalaga ng kanilang guardian o kaya parents yung ating suspect at mga biktima, habang nakikipag-coordinate tayo at nilalapat, kinakausap sila po ng ating butihing DSWD officer ng Bacacay po.
2: May possibility ba sir na paghiwa-hiwalay na ang mga ito nang sa ganun hindi na maulit yung ganitong insidente?
0: Aba, sa ngayon sir, nag-aantay po tayo ng patawag ng Zamora Memorial College at sila lang naman po ang makakapag-decide.
2: Yes po.
0: Pero kung tayo naman po ang itatanungin, i-endorse po natin na as much as possible, kung pwede, ilipat na lang sa ibang section kung possible po.
2: Opo. Mm-mm. Para hindi na maulit yung ganung senaryo at bantayan ng maigi, ano po. Lalong-lalo
0: yes,
2: na pagpasok ng school, dyan sa gate pa lang, double check na yung lahat ng gamit.
0: Yes, sir. Opo, sir. Yun din ang naipayo natin, sir, sa pamahalaan po ng Zamora Memorial College, sir.
2: Okay.
0: Na doble pag-iingat po at saka sa siguridad ng mga estudyante, na I do believe na ino-observe naman po yan ng ating pamahalaan ng Zamora po.
2: Okay. With that, Police Major Nino Akiatan, sir, maraming salamat po sa paglilinaw ng ganyang pong insidente dyan po sa Bacacay Tabi.
0: Yes sir, maraming salamat din po sir.
2: Thank you
0: sir.
2: So much. Salamat si Police Major Nino Kiatan, mga tugang tabi. Salamat Tabray. At least klaro na kunyan, ano? Salamat tabi sa kunya. Ege, diretso na kita mga katindugon sa iba pang mga impormasyon taon-taon sa na. Arog pa lang kay ito si insidente, bali kunyan, aning naklaro tanang kunyan mga katindugon, tulo pa lang, ha? An involved man, duaan biktima, saro po mga katindugon ng suspect. Sabi ang pangyayari, ano? 13 anyos ang suspect, ang biktima, pariyuman minor, 14 anyos sa saro. Ito ang pinag-aaram pa mga katindugon kung ano talaga suenot na pinag-iwalan. Ha? Prior kan pagdarak ang kutsilyo kay nintres si Anyos.

Kasuinod kaya na nagluluwas, pambubuli, mga katindugon. Pero dahil po pigahali ang siring kaan na sitwasyon. Ano? Dahil pigahali kan PNP na posibleng may arog kaan na nangyari. Eh, susuinod ng mga bareta, possible na nag-retaliate o kaya nagbalusman sa mga katindugon. So, 13 anyos. Pero ang sabi kan magurang na nagpo-post sa social media, bako ngayon, baliktad, anang bubuli ngayon talaga, o yan ang ngayong 13 anyos. Kaya ini dapat aramon pa kan mga otoridad, mga katindugon tabi. Ay, nakong pangyayari sa mga baka. Grabe nang ngunyan, ano? Chip, ang pangyayari, Chip, sa palibot. Kamu, Chip, nag-reskwela kita, nag-reskwela kang inot, elementary high school. Tugutan pa kita kayo kan iskwilahan. Dara ngayon kamong tabak, ha? Tamarilimpia. Ngunyan, dahil ka na padarahon. Arilimpia, Grace, iskwila. Dara ngayon kamong yung tabak. Magdara kung ano-ano, pipabit-bit, ano? Lalong-lalo na kung halimbawa may kuro camping sa iskwilahan. Magdara ngayon kamong kagamitan ng kuchilyo pa siguro. Ngunyan, dahil ka na makabit-bit. Diba nang tigigibukan mga angki, mga tuga. Ang bihirang buhay sa mga baka. Alas 12:03, ninod to, Mauracio Imperatang, ano kita?

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay aman kan sa imong linalang. Day mi nasa noon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong
3: Radio
5: News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.

12, 1, ay 11 baya tabi, ninod to. Inalog ka pa sa nangyay, salpit na nalang tigtaram. Rinod to dyan sa Indubong, sa imong shop. Sabi dahil si Badok mga nga po, danayan digdi sa Muso 1 Radio. Paigdihan na yan, tabi bong. Ako muna ron ko. Briagas Adlao, John Paul, kay Mary Jean Bulofer, tabi, Kansal Lorenzo, Marina Udto, kay Jael Verano, Marina Udto man tabi, kay Marites na Brito, Marina Udto man tabi, birthday daa kan tugang niya, si Lorenzo Brito, ayo, birthday kan tugang mong unya, hindi yan maray ka.

0: Kenny, o patugtugan.
1: Happy birthday!
0: Saro pa.
1: Happy birthday! Yan.
0: Sa may mga birthday, maligayang happy birthday tabi sa gabos po ni kunyan, igwa po ni birthday. At gabos palan may birthday, di mahanap kita ligding magayon, gayo na sunata na igwa po ning tugtog na may pang birthday. Arin daw kung magayon ini. Aber daw. Ayun daw. Testingon ta daw ini.
1: Happy birthday!
0: Grabe man ngiti.
1: Happy
0: birthday! Kaya sige. Anong tugtog mo? Ayun baga o. Magayon baga. Happy birthday, Mariel. Bordeos dyan sa baybay. Malinaw, Alba. Ye. Happy birthday, ye.
1: Happy birthday!
0: O, magayon baga.
2: Mula, at sa'yo'y inilaan.
0: Sa mga may birthday, maligayang happy birthday.

0: sala, sala.
1: Pagmanain ka ng umay ka pa.
0: Ako pa nagkanta ka para

Ed, happy birthday sa mga may birthday. Sir Ed, ay pabuo sa bagas ni Mayor. Ah, sabi ba ni Mayor, ikan na interview ta September patabi. September, October, November, December po ang pag-distribute kan bagas na hali po sa lokal na gobyerno, no? Kaya dahi pakibagas. Happy, happy birthday to you. Yun na yan. Sa mga may birthday, happy birthday. Hazel Seed, kay Mary Chris Buban Bubier. Josefa Bernal Barcelo, happy, marino to. Kay Eden Ali, marina pagkauntuman si Mo. Pwede pabati si Manay Niling Budoso sa kapo si Mayrin Onoya. Birthday po niya ngunyan. Ay, happy birthday, tabi! Kay Manay Niling Budoso, happy birthday! Si Mayrin Onoya, birthday po niya ngunyan. Uy, ugun mo, duwa-duwa Niling Buda Mayrin na Onoya. Niling Budoso, may Mayrin Onoya, happy birthday! Shoutout man databi sa Nieves Bilgar na nagdadangog sa programa. Salamat. Hali po yan kay Manay Mila Brotas Evangelista. Cherry Car, happy piyesta dyan sa Saindo sa San Lorenzo. Ano? Ay, lingkod. Ay, tamang-tama. Ang piyesta palan sa San Lorenzo, buda dyan sa Kuyan, sa Bantayan, pati na po sa San Roque. Kuyan, inihong Sabado, ano? Abado Domingo. Kagulpi kita kayo. Malay mo, Sir Ed, baka tabi kikulangan kaya huminana pa nata. May mga kikulangan pa nanggad ka mo sa mga arugan na sitwasyon. Grabe na nga niyang pigtios, kikulangan pa ka mo yung mga nagmamahal sa inyo. G. Cancela, Burbe, maray na pagkaunto tabi.

0: Good morning, sir. Permikan tigaabangan ang programa mo, makaugmahon pati, sabi ni Des Buber. Eh, salamat, Tabi Des. Tanaugma ka sa programa ko. Suba, dyan nauuyam, Tabi Des. Asirin, Bibal, Balase, maray na pagkauto. Nits, ako, Barya, maray na uto. Nagihiling dyan sa Tansa, Cavite. Maray sa na, Nits, taday ka man dyan, pigbabaha. Maray, Sherry, sa Bilya, Biler. Ayos, Bakakay, may rambulan sa Baraylihan, may saksakan sa Iskilahan. Bako man sa Bakakay, surrambulan. Ay, ayo, surrambulan, haloy na ito. Surrambulan sa Baraylihan. Sa'yan itong, sa isla yan, nangyari surrambulan sa Baraylihan. And may saraksakan sa Iskilahan. Ayun, yugon mo yan. Magayunon man music background mo, nag, mo mapantumina ko ta si Ma'am Mir Kanbalading. Ma'am Mir, maray na pagkado. Lunch break, ano? Sige na, Ma'am Mir. Oy, Ma'am Nel, pa Bandi Salvatierra sa Romanini, public school teacher man nakaantabay hamamantang lunch break. Salamat sa mga teachers na nagdadangog sa satuya sa oras pong ini. Sir Bert, nakabais, maray na pagkado tabi.
1: Hala, tila.
0: Clara Kagoko Rimonte, maray na undo. Kay Estela Ragos. Sa oras, lalo na po sa Ragos family, pirming nagdadangog sa imo. Ay, salamat po, Rafael Torres. Iuraga na ko digdi, makihalubilo sa laukan Mayundax, mga, ano ni, labor na mga baguhan digdi sa laukan Mayundax. Nagagaramit kang transparent na tube na may laog na dahon. Ibang mga ugali. Ay, i-report mo sa mga otoridad ko, nag-hit-hit ang mga yan. Bakunig di.
1: Hala, tila.
0: Tanagpakawagas na yan, ho. Nagagamit na kang transparent tube na may laog na dahong.
1: Hala, tila.
0: Huling, oy, oy, chief, ay kay, ano, kay police, Lieutenant Colonel Virgil Bibat, o, oh. May sumbong digdi, dyan da sa Mayundax, may nagtitira da dyan. Pa-surveillance mo, Tabi Chip.
1: Hala,
0: tila. Yugon mo, pigisumbong na digdi sa muya sa Radyo Live.
1: Hala, tila.
0: Joseph Bombita, maray na pagka-udto, Tabi. Dae ka-imbitado ni Wadmong BFF sa San Roque. Garos na sa bakasyon. Nasa bakasyon ngayon si Juan. Garo dahil man dyan mga piyesta sa ano? San Roque. Joseph Bombita, maray na udto. Mariruyo. Hey, Gitelma Candelaria, happy lang sa imposer. Pabati po, belated happy birthday sa tulong tao. Lorenzo, Buen Consejo, Jeffrey, Katindig, Belen, sa kapo kay Mark, Aaron, birthday ninda, sudma, yugun mo eh. Grabing handa.
2: Ang bulan na maliwanago, nagsirbing rekwerdo.
0: Inali na susumbong. Natakot man gayod. Mayundax, oy, pigsumbong ka mo dyan. Ang paparadali da ka mo dyan kan. Makintab na kunya na may dahon. Ala ka mo dyan. Oy, ma'am, utruhon ko ha, kay inipakihuron tatabi sa opisina kan public safety office. Kay ma'am Malu Brito, mga noo rin, ta-interviewon ta si ma'am Malu. Pigreklamo digdi mga tugang tabi. And sa mga nagreklamo, sabi ko baga sa Indo, taday na susolusyonan ang problema sa mga papangabusong bako, ah, bako gabos, pera dilos ubos, ah, sa mga honest na mga tricycle driver, pajak driver, mabuhay tabi ka mo na mga honesto, ah, panagpakantaan mga honest na mga naghahanap buhay sa kalsada. O arong nasa na kayo, so nagdigdis sa tuya na para pajak na nagtaupaning kunyan, inihong ayuda. Bulanyos ba ito? Bungalo sa taga dyan sa Marirok, nalingwan ko sa first name ni tatay. Nagatod pa din ng ayuda sa nagahagad din tabang. Palakpakantan mga arong ni tatay. Sa baga para padyak na unesto na nagahatod kan mga gamit na nawalat sa sen mga padyak, tigdadaradig din sa One Radio, palakpakanta. Sa mga tricycle driver man, arong kay Sarge. Si Sarge, pag may nadadangog si Sarge, biyaheng salbasyon, yung color blue na iyan na tricycle. Pag may nadadangog si Sarge sa may nagahagad din tabang, dahin duwa-duwa, basta iguan dilin siya si Sarge, ihatodig din. Kaya palakpakantan mga arong kay ni. Na mga honest na mga tricycle driver and operators tabi, pati na pajak driver and operators din. Pero siyempre, tuyawon ta sa mga mapang-abuso. Taday tapig kukonsintin, mga arong ka nag-iba, no? Basta salto, di ta dapat pigtolerar. O kaya ako ang pangapudan ko sa public safety office dangan sa mga mareklamo.
3: Nyan. Nyan.
0: Ratraton talig di. Ani magkarumayan ang kalaga, no? Buda akong mareklamo, ako pwede ako tabi na mamagitan. O dangugay ni. Reklamo di mga katindugon sa satuyang programa. Tapig paabot na so, kunyan, inihong mamalo. Ang biyahe kan color blue na tricycle dahil na nakakaabot yan sa may kanto kan LCC sagkod na sana sa may NN Hardware. Pinagreklamo ka mo rin di, oy color blue na tricycle. Sayang da, 15 pesos. Lugi da ang plete kan mga estudyante, ta 15 pesos pati ang singil nindo. Ta 15 pesos na ang singil ngunyan. Hihihihi. Halay na ngayon, sir. Sige na. Nuhuni ha, daguga.
4: Hello po, sir.
0: Uh-huh.
4: Hello po, sir Ed.
0: Hello.
4: Iyo po baga. Akong nanay po baga. PW po baga ako. Tapos, di malo na da ako. Hali akong San Vicente Center hanggang sa Porokdiskan San Vicente po. Sa mainline lang po. Dapat baga, pag priority baga, 15 lang ang bayad. O, habo ninda kang 15 ang bayad ko. Tama yan ninda, 20 da. Tapos sabi ko, huni baga, may ID baga ako. Ano, nata niya ko? Gura na tabi niya ako ang bayad. Ang ibang mga para-tricycle talaga tabi, sir Ed. Talagang mga gahaman sa pirak. Dengani sidda kay dengani po sidda kay ano baga so taripa. Pigagadan ko kita taripa dai man kay ipigpahilig. Pigapot ka nya ko kung gura na ang bayad sa ano an sa priority di, sa main line lang tang aram ko nya ko kinse balik-balik ako di sa San Vicente kin sidang ang bayad. Munya nya ko agadan mo ako bayad sige ngurub-ngurub kan driver ka sud ma. Kaya sabi ko, halatan mo, ta, radyo ta ka. Dahil ko lang kaya na ko aso, ano, so body number kang tricycle. Kaya tig-ano ko na lang. Tig-paabot ko mag-ugrari sa indi. Bata, minsan na minili pa kita sa air. Habo niya mag-ralaog. Duman sa pabulungan sa San Vicente, sa Lunduyan. May yan ay nag sa mainline lang. Sabi ko, mabayad man ako kung gura na ta, magabat niya ako ang drako. Maski pera ibayad ko, basta niya akong anuan. Ilaog nando ako, ta, magabat ang drako. Dahil man sinda nag-aroon na namimili po, sinda kita sa air.
0: Nya, na mga araw kayo ng reklamo. Manay, pwede tayo initabi na ako mismo ang magatod dyan sa opisina kan public safety office. Babos ano, na mga araw kayo ng reklamo na pagka mo sita yumahan, reklamo ta. Ngani na magkasurito ang mga yan. Kasi yan ang trabaho nina, mga katindugon tabi. Iyo po. O bako gabos na mga kunya na tricycle driver, pajak driver, mga abusado, nagkakapiraman sa natabi niya. Pero i-call ko girare ang atensyon kan public safety office headed by Mamalu Brito. Patambayan mo Mamalu digi sa may harani sa NN Hardware kay mga tulong traffic enforcers. Magkatirikita na yung mga naghahatod dyan ka mga estudyante tapig rireklamo na po digdi di nakakaabot na dyan tabi. Ang pagbaba kan mga pasahero tasi siribot-sibot ng pabultada duman sa tabako ay para mag-pick up na naman yung panibagong pasahero. Yan ang problema tanig di kung naipigbantay yan mga katindugo nakakabuelo. Tapos dyan sa National Food Authority buda sa FTI medyo nauyam na dyan sa ang alkalde kan syudad. Pinadaran ko na ngayon ka mo dyan ki Canopy, sinayumahan nindo. Tapos, ma-interview pa ngayon ka mo na, parang may naka-interview na, ang sabi, mga katindugon, inihong, parang willing man ang pamayokan National Food Authority sa ayuda kan gobyerno. Ang problema, taday man ka mo, nagpapasiring sa opisina kang alkalde, para magkahuron ang alkalde, tangani na matabangan nindo dyan, ang mga parapila nindo dyan sa parabakal nin bagas. Tabako man sa mga takatabako ang nagpapasiriring dyan. Nagpigicater po kaya ng bilog na premier distrito kan probinsya kan Albay. Kansaro pang mga talikod pang bulan, Pebrero pa ata, Pebrero or Marso, pinadarang ka mo dyan kikanopi. Abo nindong ipalaog sa laog, ta naulang sutrak nindo. Mapadarada dyan yung tukawan ng alkalde, habo nindo. O anong maray, muyan nindo pagparapapilahon dyan sa luwas at mga pobring tiko niya itong kababayan, nagpipila dyan, sagkul sa may madismayo na. Diyos ko kita.
3: Hala.
0: Dahil man pati nindo hiyanapan yung maray na lokasyon. Garuna so mga makahira ko ng maray, ang mga tiyos ng kababayan dyan, mga katindugong, kada bes ka mag-agi dyan. Poon pa kan magpabakal ka mo dyan ng abayintiho na bagas. Sangkod mo niyan. Patapos na lamang ayaw ang FDI. Rasa panday ka mutin siya, no?
1: Tila.
0: O pati sa National Food Authority na linis kamay. Kami ngayon ay nagpapabakal. Ta kami ngayon nagsusupply. Ayusin nyo, kasi magkatuwang ka mo ang duwa, NFA sa ka-FTI. Eh, ma'am, pwede na FTI sa napinami ang basulong tali nila. Kundi ka mo tayaon sa gobyerno, pakarayon nindo ang servisyo nindo dyan. Ganap ka mo ni solusyon dyan sa problema nindo kung paano nindo tabi. Matatawananin marahay tabi na pag-akomodar ang mga parabakal in bagas, lalong-lalo na sa mga senior citizen. Perak man ka mo sa mga gurang.
1: Tila.
0: Ang gururang man ka mo. Gusto kita rin.
1: Tila.
0: Alas 12:28 na ugaring. Salamat sa mga sponsors. Sa tabi na si store, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Malayo, Gravel and Sand, maraming thank you.
1: Hala, tira.
0: Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga, City Councilor Rener Burse, City Councilor Roy Bon Imperial.
1: Hala, tira.
0: Mayor Ray, Mayor Chicapos, maray na
1: ubis.
0: Maluway-luway na akong magpara. Nga ni magtongdalan sa masunod pong programa One for the Heart, kasabay po si DJ Chloe. Paano lamang? Sir Chip Ed Bornilla, dyan sa Technical Department. Telma Candelaria, marino to si mo. Kay Silly Balbin, marino to man tabi. Alamat po ha, sa mga paraan tabay ta. Thank you, thank you, thank you, thank you sa permininong pagtutok sa programa ngayon. Ako ini si Ed Bordeos Pulama. An sa kuyang angog, minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Hindi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: Hala.
5: Tira.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in dito. News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mom, she! Dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: One Radio, tindugo na!

0: To One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: It's 12:41 on One Radio.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong. Asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio Time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: Radio
0: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicola Andja, uyana ang barata. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Nag-abot na sa 8 ang na-report na mga nagadana. Huli sa epekto kan habagat, asin akan mga nakalilis na bagyong Luisa, asin may maya sigon sa pinakahuring datos sa kang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Duwang katawang nagadan sa Rizal, huli sa rock slide. Duwa sa Batangas, huli sa Pagkalamosa. Duwa sa Benguet, huli sa landslide. Asin duwa sa La Union, huli sa landslide. Electrocution, asin Pagkakalamosa. Iguamanin sarong nawawara sa Batangas, asin pitong na irido. Sa Benguet, huli sa landslide, asin aksidente sa bihikulo. Yan tras tanto, padagos ang pagbaha sa pirang parte kan Ilocos Region, Sandra Rosana, Memaropa, Cordillera Administrative Region, asin Calabarzona, huli sa urang patod na makusog na pag-urana. Sinabi man kan NDRRMC, nalabi sa 1,024,000 na pamilya ang naapektarana kan maraot na panahon na sa bilog na nasyon. Pukong mas o menos 500 na pamilya ang presenting na sa mga evacuation centers, mantang 170 harong ang nadistroso kuna sa ina. 13 digdi ang dagos nang nadistroso. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na tindugo na.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata.
1: Sa One Radio, 91.3
0: News FM. Kada oras, may barata.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Ding.

91.31 Radio, tindugo na! Maray na hapon mga katindugon, iyon ang pigsapi, nagura na naman. Anyway, carry lang kung ano man ang trip mo sa life, ngunyan, busy ka man, or nag-chill-chill, take them for the heart. Playing your favorite love songs of all time hanggang 3 p.m. with me.

Lunes nang tayo'y magkakilala. August 10, 2026. Sinutsaga Boss, happy birthday sa mga nagsiselebrate ka sa inyong birthday today. Woohoo! Congrats sa'yo! At naabot mo pang yung birthday. Sige, sige! Maray na hapon sa gabos na nakatutok since sign on. Salamat po. Salamat sa pagiging solid katindugo. Monday na naman. Oras na para sa satuyang POV Monday Question of the Day. Nahatod po sa Indok San Tabaco Electronics. Yon dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. And GC Botardo Trading, Botardo GCash pa na. More info about them mamaya. Yung POV, Monday Question of the Day. POV, 15 years na ka mo ni partner mo. Loyal ka mo, padaba ka niya, padaba mo siya, pero puni ang catch. Wala na ka mong oras para sa lambang saro. Puro na lang ka mo kanya-kanyang trabaho, tapos mauli para magturog, ni warang istoryahan o kumustahan, mamata pagka

aga para mag-ibon. Iyan na sana ang cycle nindo katindu. Ngunyan, ano ang gigibuhon mo para maibalik ang energy kang relasyon nindo? Nangyayari ini sa mga hardworking couples. Oh, shout out sa mga hardworking couples dyan. Diba? Yung feeling na ika dahil, halimbawa ngayon, sa relationship, ako personally, pag ako nagkaigong relationship, habo ko na, ano lang, na yaon na ako sa harong. Syempre, no ano naman, no disrespect, ano. Pero, ako lang din kasi yung tipong, gusto ko man na mag-contribute. Eh, halimbawa, ang problema, oh, mag-partner kita. Halimbawa, mag-partner kita, parehas kita, sige ang trabaho, day nakitang time para sa relationship. Anong gigibuhon mo para maging okay ulit or magbalik ang energy kang sa tuyang relationship katinduan? Text mo na yan sa 0927-996-

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masain ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baku ma birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, Kabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang init!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Batata!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Playing the best songs on the radio.
13: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
14: Tindugo na!

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Playing the best songs on the radio.
7: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

101.3 One Radio. Tindugo na. Hello mga katindugo. And kung nakatutok mong giraray, ligdi sa One for the Heart. Oras na po. It's 20 minutes makalipas ang alas dos. Oras na sa Indokan and Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame and foam. Sa mga gusto pong magpa-customize ng muebles for your home, office, business, at iniba pa, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you and Boyon Furniture. And balik kita sa satuyang POV Monday question of the day. POV, 15 years na kamo ni partner mo. Wow, imagine. Arog na kamo kayan kahalun. Loyal naman kamo. Padaba kanya, budapadaba mo siya. Pero wala na kamong oras para sa lambang sarong. Puro na lang kamo kanya-kanyang trabaho, mauli man para magturog, may wala ng istoryahan or kumustahan. Mamata pagkaaga para mag-ipos. Yun na sana iyan ang cycle nindo. Ano ang gigibuhon mo para maibalik ang energy kang sa indong relasyon? Unfortunately, it happens. Lalo na sa tuyang mga Pilipino, kung sa in, very important para sa tuya ang pag-ipon or pag-earn kay kwarta para sa tuyang present and para sa tuyang future. No, lalo na kung iwan na kitang mga aki na kaipuhan talagang pagtawanan ki investment.

Joseph Galoy Belmonte magsimba pag day off. Sabi ni Jomel Dinos, magsimba pag day off para mabuhay ang relationship. Magbonding o magdate pag warang work, sabi ni Bootan Gina Behin. 14 years na si Manoy Romel and si Manay Mary Jane. Still, maliputukon as in mahamis ang love life. Pashare naman kang secret. Hello kay Zyke, magsimba and after mag-day para magka-istoryahan at mag-reminisce kang maugmang past nindo. Iyan lang tabi mga katindugon ang past na pwede nindong balikan. So mga magagayon na bagay, take yourselves back duman sa mga inot na pagkakataon. Na dapat balikan. Raul Campit, Monday to Friday lang mag-work. Saturday, magtagay-tagay. Magsimba pag Sunday. Mag-date pag anniversary, magkaunsa. Not sponsored. Yan. Kung matagay ka man, dapat katagay mo ang partner mo. Ako na ibang tao, Ade Raul Campit. Paz B. Abueva, 30 years na po kami ni Agong. Wow, ha? But still, sweet and strong ang pag-ibahan ni. Days na napaglingawan ang mga happy moments para pinmi friends. Ayan pala ng sikreto ni Ma'am Paz B. Abueva. Oh, kaya sa mga relationships dyan, ha, na medyo nagsustruggle na, take it from someone na may 30 years ng relationship or pag-ibahan. Ito daw, day paglingawan ng happy moments and magbanding kung may time. Magsimba po pag araw ng Linggo and magpasyarman pag warang work, sabi ni Cherikar Borja. Mag-date! Spend ng time for him or her, sabi naman ni Liz Binlayo Bangkosta. Ma'am Ching, hello! Para sa ko, ma-set kami na sabay ang day off para may time kami mag-bonding. Kasi kung araw ka iyan, ang routine, mingduwa everyday, ayos na yun sa kuya. Basta okay ang ibanan kang party. Pag-greet po dyan sa 3N Bakery. Hello! Thank you for listening. Yaraon dyan sa 3M. Parang nahapon man kay Romnick Vilaos, Clara Cagoco Remonte. Sige mga katindugon, here are some tips kung paano maing love ulit sa imong partner. So, tangon niyan, day na ka mo masyadong time. And sometimes it happens, lalong-lalo na kung, again, masyado ka mong busy sa work. Pero, day dapat ito maging excuse para day na ka mo magkaigwaki time for each other. Kasi sabi nga ni, maski 5 minutos, 10 minutos na kumustahan, bagay na din yan. Pero much better, mga katindugon, ha? Kung tatawanan ta talagang oras ang satuyang bonding with our partner, okay? So, here are some tips kung paano mabubuhay ang energy sa indong relationship. Number one, improve yourself. Ano? So, syempre, day man kita magiging, day man may improve ang relationship ta. Kung kita mismo, day kitang effort na mag-improve kang sa tuyang sa dili, diba? So, inot sa gabos, dapat ma-monitor mo and ma-acknowledge mo kung ano ang mood mo.
So one study of 5,000 people over 20 years found that happiness is contagious. Having a happy partner improves your likelihood of being happy by 15%. So, simpleng pagiging maugma lang, simpleng paghawa lang ng kaugmahan mo sa partner mo, dakulaan ng bagay. Kasi ikang tighiling kang partner mo, ikang tigaasahan niya, syempre, pagka nahihiling niya na maugma ka, mabubutong mo din sa iyang. Take a walk down memory lane. Yun, nainisipig sabi kang sa tuyang mga katindugon. Sabi ni D, walking down memory lane can help you remember the good times you've had with each other. Kumbaga, ramdam mo nindo kung paano ka mo laging connected in the first place. Halimbawa, pwedeng magburon ka mo, ilingon nindo, so

night. Halimbawa, mga 20 minutos na pagkabanggit, let's say a Friday night or a Saturday night, no? Parang may pagbabago lamang sa saindong schedule, mahuso, paulit-ulit na lang ang saindong pigigibo. Every week, makaturog, makakan, diba? Mamata, maipos. Why not maglaan ki maski 10 minutes, 20 minutes, ano? Every Friday night or Saturday night, tayo man gayodan masyadong makaulang sa indong mga trabaho. Kasi it's time naman for your partner. Bako man siya, so sasayangon mo na oras. Kasi it's all part of your relationship, ano? And part din yun ng schedule mo, actually. So why not magsantabi ki a few minutes, a few hours na magkaibahan ka mo, date night. Maski di ka mo magluwas, dyan lang ka mo sa harong, maluto lang, kaiba sa mga aki. Diba? Nakuli na paraan. Sabi nga ni, pag gusto, dakulo na paraan. So, ayan, san tabi kita, ki diit na oras para sa satuyang partner. Do something new together. Halimbawa, traveling. Maski, ano, simple lang. Halimbawa, magiling ka mong video sa YouTube kung paano mag-adult yung bagong recipe. Diba, yung mga ganun. Learn something together. As long as you do things together, mas magiging harani ka mo sa lambang sana. Well, understandable naman na sa kadipisilan kang buhay, talagang kaipuhan ta na maghigos. Pero again, bako ito rason para isang tabi mo na sa partner mo. Bako ito rason para bayaan mo na siya dahil wala na ka mong spark. Kasi the essence of relationships, mga katindugon, ay magkakaigwa talaga ka muna ng mga arguments. Magkakaigwa, maabot sa point na kung sain, garo, habo mo na. Pero, di ka masuko kasi siya yung buhay mo eh. Siya yung tao na pinili mo. Siya yung nagpapaugma sa imo. And siya yung gusto mong padabaon for the rest of your life. Diba? Relationships don't give you happiness forever. Diba? Let's face it. May mga panahon sa tuyang relationships na kung sain, pero tama pa ba ini? Relationship pa ba to? Ba't parang hindi ako masaya? Ba't parang napapagod ako? That's part of life. That's part of the relationship. Ang hindi lang maganda, eh, yung hindi mo aalagaan ang iyong relationship. Diba? Kung feel mo na hindi mo na talaga kaya, eh di ba ka nasa maling relationship lang? Di ba? Kasi as long as kaya mong ipaglaban ng sarong tao, your relationship will always be worth it. Kung nahiling mo na worth it na rin siya, worth it siya na ipaglaban for the rest of your life, eh di go, panindigan mo.

lamang ini, bigatod man sa Indo, kan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Oy, see you mga katingdugan ha, sa August 16, oy hananina! August 16, Sunday, 7 PM, dyan po sa San Lorenzo Basketball Court. Kaya ba nang tapod dyan, si Papa mo, EJ Clarks. Iyan po hatod sa tuya kang Botardo GCash padala. Si Papa mo live dyan sa San Lorenzo Covered Court, August 16, 7 PM. Tickets are available sa gabos pong branches kan Botardo GCash padala. Dyan po sa Bakakay, Kataning kang Consumers Appliance. Sa Malilipot, sa Bungad kang Market, Kataning kang San Jose National High School, Katapat kang Munisipyo, Kataning kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road, Santa Cristo, San Antonio, sa Hampang kang San Antonio Church, Kanaraya kang Manok ni Osang Basud, Hampang kang Novo and American Grocery, dyan sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Kabasan, and sa Kinale, sa Kanto kong Prutasan, sa may gasolinahan. Sa TV, sa exit kang simbahan, market site, Kataning kang Manok ni Osang, Kataning kang Munisipyo, katapat kang Shop Puno. $150 lang ticket, mga katindugon, may sarong free beer na yan. ₱1,000 naman para sa sarong bucket with free pool. See you there, mga taga San Lorenzo and beyond, si Papa Mo. Chance at San Lorenzo Covered Court. Thank you so much, Tabaco Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at sinibapang spare parts and supplies. Visit them at AA Berce Street, San Juan, Tabaco City.

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom, some fresh and Anros liquid detergent soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Isang patuloy na ang Kusay Masay napakahusay.
9: Si Michelle, dati nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Kusay Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Kusay, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Kusay Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fesh, hindi ako.
12: Makidis to.
13: Ferong walat.
12: At parang watang-wata
13: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis at

0: artista
1: dahil sa ERA.
2: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
3: Ako si Salvador.
4: Sa gabi ay
5: si Salvi na. Malakyos, ang ganda.
6: Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

so much mga katindugon po sa indong comments and messages. And final reminder ko sa indo, nangyayari talaga sa tuyang relasyon na kung sain mag-board kita. Minsan parang paulit-ulit na lang. Sometimes we lose the spark sa tuyang relationship. And good news mga katindugon is ako imposibleng ibalik ang spark na ini. And dakulo na paraan para ibalik ang serious spark sa indong relationship. Ultimately, kaipuhan mong mag-work hard for it and you need to work on yourself in the process. And siguro ko na balanse ang effort mo and kang sa imong partner kesa sa itatao mo lang ang burden sa sarong. No, you need to work together. You are in a relationship and it's your responsibility para ayusan ang sa inyong relationship kung talagang gusto nindong maayos yan. Importante man, syempre. Importante na i-address mo or sabihin mo sa partner mo, sa mga partner tulad. Isabihin mo sa partner mo kung ano yung concerns mo sa iya, no? Pero do it constructively. Ibig sabihin, gusto mong mamakaray siya. Remember that your partner is not the same person he or she was when you first met. Ika nga, nindakulon bagang pagbabago sa imo habang naghahaloy ang sa inyong relationship. So, ibig sabihin, people evolve and change over time. Dakulon na pwedeng magbago even sa sarong bulan. What more kung sa sarong taon, 15 years na relationship. So, you need to work on that. You need to work on fixing your relationship. Bako lang ika, bako lang siya, dapat kamundua. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya day ka maghali katindugan ha? Hindi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Thank you so much mga katindugan. Happy Best Cafe na! And stay beautiful, stay handsome, stay awesome.

Yes, because it's Monday. Everybody should be happy. Talaga ba? Kasi Monday, di ba mga katindugan? Maray na hapon. Alas tres na. Anong ibig sabihin kaya? Ano pa man? Giraring mga katindugon kung ika napapaisip kung ano nindig dadangog mo o ay nakatutok ka tabi sa One Radio sa programa.

Mga tugtugan online na kaiba na to si Berna Banamoy na trotan to si Erickson. Erickson, baka makahabo lamang. Para lamang may kachismisan man ako digi sa hampangan ko. Kung wala, pwede man kamo ng mga katindugoy na... Ayun, bago ang gabos, kamusta ka muna? Kamusta ka mga katindugo? Kamusta ang sa indong Sabado Domingo? Nakalaba na lamang. Oh yeah, today is August 10. Wow! Diba, madali unsa na nga aldo mga katindugo? Agosto 10 na naman. Monday again. Balik na naman kita sa dati. Importante na kalabakan na ka na sa imong pantay. Ay, kamusta ang mga parpadyak, tricycle drivers, jeepney drivers, Egypt driver. So, mga makusugan dyan ng radio. Sa mga barbershop na nakatutok ngon yan. Mga harong na nagdadang. Sa mga yaon na sa harong na nakatutok ganyan marina hapon mga katindugan. Nakatutok ka sa tugtugan on 1 alas 3 hasta alas 5 din pagkahapon. Turugtugan na turugtog. Ano na? Turugtugan na may chirismitan. Kaya kung di ka pa naka-follow sa Facebook page ng Tugtugan on 1, i-follow na yan. At nag-po-post kami dyan yung kahapotan or all down. So yung pinag-chirismisan sa pagkahapon. Diba? Ay, manin na hapon. Kumusta dyan sa Santo Domingo? Baka ka ay malilipot, tabako, tiwi. Wow, diba? Gari matutuong ko na. Si Eric Sarbaga na to. Nakakatuong. Matutuong ko na. Biit na sanda. Ano mga kanilidon? Sa mga taga-isla, maray na hapon, isa San Miguel Cantabaco. Kumusta ka mo dyan? Grabing parosa ng mga katindugan. Ingat-ingat. Ay! More tugtugan, more chikahan. Siyempre, mabalik ang tugtugan on 1. Dyan ka sana. Day ka magali. Ang balik ang tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM. Matin, duga na.

0: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 내려온 1.1 UFM.
0: 띵두구나.
1: 띵두구나.
2: 아인 아그바라기 다섯 등추간 on one. Oras niya to 36 minutos na makalisin ng stress nin pagkahapon.
1: Aha, yaon na siya. Sabi ko sa'yo dumagal yung video. Yaon na yan.
2: Ay, kumusta? Lunes na naman. Chadjas na naman. Agosto.
1: It's Monday again.
2: Ano yung dong maliput? No. Diba? Supra pa sa dito. Epekto pa yan. Habagat. Habagat season. Ay, ano ako ka? Ayan, sopa season.
1: Pinapagod mo na naman ng sopa talaga na iyan. Tabati din ako na ulian ka.
2: Ay, kamusta ang weekends nindo, mga katindugoy? Pero, sa harang sa
1: na. Mauran-uran.
2: Ay, speaking of weekends, public service announcement po, ipinapaisip po sa Gabos na sa maabot na Agosto 15 sa Aldonin, Sabado. Magkakaigwa po ang diwat nin free medical check-up na gigibong sa The Generics Pharmacy, Basud Branch, Barangay Basud, Siyudad nin Tabaco, na nasa tungod sa naka 91.31 radio. Tindugo na. Free medical check-up po sa mga aki, may idadasin may mga, magin mga pregnant women. Madurar ang nasabing free medical check-up alas 8 nin aga hasta alas 12 sa pagkaudto. Ayan. Kamuyan nito magpa-chat. Libre tayo ang check-up dyan sa August 15 sa maabot ko sa Sabado.
1: Pag libre, ibig sabihin, warang bayan.
2: Libre naman, diba? Saka kahit libre may bayan.
1: Igo ako. Ay, tsara. Ay, malinapon pa lang sa mga taga-Tiwi, Albay.
2: Ay, la.
1: Koran Festival. Ay, congrats pa lang sa tuyang ano interns kay Maria, Shanika, Nicole, Kasin. Mucha ng Corona, second runner-up. Nagiling akong live kasi manggi sa Facebook lang. Grabe, pati ba yun talaga? Basta talaga, hali-digdi. Hali-digdi sa One Radio. Pati ba iyan? Ang ano digdeg, ang mucha ng Coron 2025 dati. So intern naman si ano, si sino ito? Si JC Lian Camo. Gayo noon, talagang gayo na lang maray. Tapos, nag-intra man duman si Maria Seneca. Yun ang naging second runner-up. Mm-hmm. Naligawan ko garing swapot sa iya.
2: May alam ko, nag-giling kayo.
1: Oo, basta abot ito. Kung okay, na-record ko. Sabi naman, kung papipilion siya, kung beauty lang or brain, gano'n, mapili siya duman sa duwa. Ang pili niya brain. Di ba? Kasi sabi niya, beauty is subject.
2: What?
1: Wow. Okay, di ba?
2: Kumbaga, lumilipas yan.
1: Yes.
2: Di ba?
1: Pero ang pagiging matalino, talagang dadaroon mo ang maski
2: magsing. It will take you to many places. Di ba?
1: Talaga. Matibay yan.
2: Diba? Pero, siyempre, congratulations, sabi sa inyo ka ba? Happy Coron Festival sa mga taga-Tiwi. Ay, mamalino Albay. Taga-Tiwi Albay. Ay, siyempre. Pagkahapon, ginari, sabi sa inyo ka ba? Kamusta ka ba dyan? Ay, sa mga nagbibiritan mo niyan, tamang-tama ang Best Coffee Green. Tamalipot-lipot ang panahon. Magpainin ka. Best Coffee Green, pampa-healthy, pampa-sexy. Mababakal sa mga butika sin supermarket nationwide.
3: Ay, sa lang baka.
2: Diba?
1: Ay, yes. Ay, mga katindugan, pwede na ako mag-comment, ha? Nag-post na kami, syempre. Dahil pa kanina gaga, may naisip na tulong sa akong hapot para sa aga. Feeling ko duman, mas feeling ko kamo daman makaka-relate kamo ka mo.
2: Diba? Alright! Mabalik pa ang tugtugan on One, so One Radio.
1: Tiyan na dugan na.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized tire changing and wheel balancing. Under chassis repair, change oil and tune up. ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Mr. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT up. Upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
9: Magandang araw. Ano ang pangalan mo?
10: Florentine Filipino.
9: Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita.

Para inisagabos ng mga akrong Bicolano. Kung akro ka na Bicolano, para sa'yo, Manny, yo.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: on radio.
1: 나름원 보이 뉴스 FM 누구나 누구나.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 23 minutos na mag-alisa ng alas 4 ng paghahapon.
1: Maray na hapon, gira rin mga katindugan.
0: Diba? Oh yeah! Alas 4 na rin paghahapon. Kumusta ang sendong merindalan dyan? So, ano?
1: Ay,
0: si merinda, pimerianda tayo sa mga katindugan niya ito dyan.
1: Pero bago ang gabos, bago kita mag-cheers masign, ano po muna kita, na day naglo-loading, ayan, na public service announcement po muna kita mga katindugan. Date, August 10, 2026, kung si Say Mantabi ang nakakuha kang bracelet na gold 21K, single na motor plate number E666FQ, ayan, nawara ka na August 10 ng ngunyan, alas 7.30 nin pagkaaga nawara sa In Beside Tabaco City Hall. Pabukibalik na lang po digdi sa One Radio o kaya mag-apod sa numerong 0956-9811432. 0956-9811432 o sa numerong 09 ang pangalan po Edel Berto Bungata. Salamat po mga katindugan.
0: Alright, alright. 24 minutos na mag-alisa ng alas 4 ng pagkahapon. So for today Lunes, ano? Lunes na naman.
1: Lunes again nga ni ang katindugan.
0: Ano, pecha nakasampulo na kitang aldaw sa bulan ni
1: Agosto. Wow.
0: Iyan.
2: Sir,
0: diba?
2: Sana.
0: How is our month so far? So far so cold.
1: Oo, pagkatapos kang Agosto.
0: Diba?
1: Anong next? Huli nga ni may saro diging nag-comment na nagsisirip na si ano, si Jose Marichan na nakakalog lang pang ano, Christmas. Ano, nakapagod ka na lamang kay mga ano mo dyan, abobot mo, mga Christmas lights, Christmas tree. So, taon-taon nagbabago ka kay Christmas tree. Ano?
0: Ba, isa mo yung ano-an.
1: Mantinidong saro sa
0: natin. Or cycle up po.
1: Uy, pero dati may tigigi po baga ng mga katindugan. So, ano, dakulo na sangang kahoy. Hmm. Iyan ang tigigi pong ano, Christmas tree.
0: May abagay. Salago?
1: Salago?
0: Ano? Ano ko baka iyo?
1: Ngunyan, pabunggahan. Ano? Order duman, order big day.
0: Ay, oo. Dali yun lang mag-check out mo yan. Diba? Dati, ano, mano-mano.
1: Oo, mano-mano dati.
0: Pagana, ganyan. Yes, isarong search mo lang iyan.
1: One hit lang, go na.
0: Diba?
1: Ay, sa mga mamis pala, eh, magbakal na kamong parol. Diba, sa elementary, project yan.
0: Magayon sa mga, ano, pigibon yung dang recycle.
1: Ay, oo,
0: pwede. Plastic bottles. Diba, at least naman. Nakabawas sa basura kasi na abot kayo recycle sa mga plastic na dahil pagpartapukon sa kumain. Diba? May gamit ito. Wala, magayon ano, mga nagigibong mga makuha. Very creative talaga ang ano, ang
1: mga Pinoy.
0: Mga Pinoy. Diba? Alright, dahil dyan, mapasirig na kita sa series ng portion. Kanto dyan, one win niya na luna. Sa ang...
1: So, tuga na!
2: Chiram sana!
0: Diba? Ay, happy, happy, happy Monday. Giraring tabi sa gabos. Ang sa tuyang question for today, ano ang minsan pinangarap mo sa sa imong buhay? Diba? From, ano, from childhood. May kanyang nakitang ano, pangarap talaga. Kita ko ya, ano talaga, from Aki, ang isa nagdakula. Paiba-iba siya. Pero, pinakiino at gusto ko maging doktor. Diba? Nagbago siya, nagbago ako na maging teacher. Nagbago na naman siya.
1: Babago talaga.
0: Nagbago ako naman maging abogado. Wara sa ano? Wara sa naging parang ko ang maging.
1: Pwede-pwede ba ito ah?
0: Pero yun ang mga minsan, ano, pinangarap ko talaga ang mga kunsa eh, nagpalipat nito. Naging ano, again.
1: Kung baga, that's the day, kung haingganon yan. Ako yun baga, mga maugmahon, lalong-lalong nahihiling tang suporta ka na sa iyong dating mga maestra dumana sa, sa'yin ka ni Oras?
0: Yeah.
1: Ay, yung mga katindugon, hello yun ang kami diging magkaibanan, pero pero may kung naliligawan kung taga sa age.
0: Diba? Dahil mo nang kagpaglingawan ng ano, Oras.
1: Oras. Diba, pero hindi ko nasasabi, Uwas.
0: Time is... Time is...
1: Oras. Ano. Iguaman nga ang mga araw ka na mga minsang pinangarap mong buhay. Araw kang... Kunday issue, kunday nagmamatter ang money. Mm. Siguro, pangarap mong buhay. So, simple sana nasa bulod ka. Tapos, may mga tanong ka. Araw ka yan. Kung baga, namumungay kang payapa. Yawn ka duman. Nagtatanom-tanom lang. Nagsisigid-sigid pagkaaga.
0: Diba?
1: Habang nagluluto. Araw ka. Ano,
0: pagkahapon, nagkakapi-kapi ka dun sa sarimong ano,
1: tapos yung mga business na simple sana. So, dahil talaga nagmamatter ang kwarta. Ang flower shop. Pero gari mabenta mo yun ang flower shop. Ano, mga arog ka iyan. Nagbibenta-benta ka lang yung mga burak-burak. Mga fantasy kang mga babae. mga arog ka ng babae. Ano, kaya ba ko? Paborong, ano, apod ka, ano, pabunggahan.
0: Ayyo. Sana on, ano, super simple and contented lang, diba?
2: Chiram.
0: Basta, day kang ano mang kamatean, day ka naka, ano, mati, day ang pagmati, good health and everything, and that is all. Diba? Kaya...
1: Araw mo taman daw kung ano ang minsang pinangarap na buhay. Kaya sa tuwing mga gatindugan, kaya Silent Anthony Marina hapon, sabi niya magkaigwaki maski sa dit na negosyo para sa pamilya ko. Yan.
0: Wow.
1: Pwede pa man, di ba?
0: Oo. Caring, pa caring pa.
1: Hindi pa huli ang lahat, Anthony. Marina hapon na sa imo dyan. Kay Ma'am Ross Bibonggon Lebarada, sabi niya, hi DJ, isa ko pangarap kong magkaigwaki restaurant, apartment. Yun talaga pangarap ko. Pa-shoutout po kay George Barbershop. Salamat po. Maray na hapon dyan sa barbershop ni George. George Barbershop.
0: Diba?
1: Apartment, bongga. Tapos magkaigwaki sa dereng restaurant. Tapos duman ka na Oraldo Maca. Libre, di ba?
0: Ginalogay mo pa. ika nakakaubos kang ano.
1: Ikaw man lang pala ng ano.
0: Oo, di ba?
1: Ano po kaya yan? Customer. Sa diri mong restaurant. Ano, Ma'am Ross. Panay na hapon na sa imo dyan. Nahihiling ko ang mga post mo. Makaulo. I-share mo manan sa muya.
0: Alright, diba?
1: Maray na po kay Sir Christian Abrera Chan. Pangarap na minsang pinangarap na buhay kan sa tuyang mga katindugon.
0: Diba? Very simple yet fulfilling in life. Ay, 32 minutos na makalisa na alas 4 ng pagkahapon. Diyan sa nakamaw, mabalik pa ang Tugtugan on One. So, One Radio.
1: Sina, do good night.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599 0939-938-5808 King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Vira Catanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: Letter One, a point we use FM.
0: Tindugo na.
2: Alright, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya to, 4 minutos na naman sana. Bago na lasing ko rin pagkahapon.
1: Oy, sa mga pauri ko niya. Ingat-ingat mga katindugon.
2: Sa mga estudyante, mga ari sa mga trabaho. Ingat-ingat sa mga katindugon. Oy, sa mga nakaibala naman niya to sa tuyang... Tugtugan for sure. Mga taong bahay, hello, parang magkahabon tayo, igirang.
1: Pero bago yan, may nagpahabol na comment. Ay, sabi si Samantha Morian, magkaroon po ng sariling bahay at lupa.
2: Wow.
1: Manifesto. Parang may baguhan ini si Samantha Morian. Hindi ko lang siya nabasa ng pangaran. Ano, welcome po sa Tugtugan on Wine, La Familia.
2: Pamilya Martina. Ay, thank you. Girare, mga katindi. Ay, sa aga, Girare Martina. Ano bago edisyon kang tugtog? Para natalain na kami mapag-girare sa inyong mga kaibanan. Siring na kami sa inyong mga kaibanan sa inyong tarugtugan ng iba. Ako si Eric Son.
1: Ini man po, si Berna Baramon. Salamat mga katindugon. Sa aga, Girare. Digdi lang iyan. Sa Tugtugan on One. Sa One Radio. 91.1 News FM. Tindugo na.

0: nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Bicolandia. One Radio.
0: Rasyada at mga pareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Barreta lang. International, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30!
0: Barreta
1: Lugal! Parada 30! Parada 30!
2: Sa headlines kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30!
1: Parada 30!
0: Headlines!
2: PNP Bakakay pigbibisto ang kusog buot kan 14 anyos na biktima sa didita na pananagsak sa sarong eskolahan.
3: Laba Triangle pigihiling na motibo sa pananagsak asina pang bubungag sa sarong lalaki sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay.
2: Comelec Bicol padagos ang preparasyon para sa 2026 BSKE.
3: World War II bombang na-recover sa Kamalig, ligtas na pinasabog.
2: 2026 German-Filipino Youth Camp ikinundosir sa Vera Catanduanes.
3: Sarong Philippine Hawk Eagle na rescue sa Was Albaya.
2: Salado Nacional, Pilipinas, dai isusuko ang baho de masinlok sigon sa Department of National Defense.
3: Redon, nanindugang dai pwede ser ibasola sa bagatauhan ana paninimbagan sa confidential fund.
2: Senate Blue Ribbon inendorso na sa ombudsman ang investigasyon sa flood control anomaly.
3: Regular na inspeksyon na sa mga DPWH projects kinakaipuhan sigon kay Representative Yamasuan.
2: Labi sa 2.4 mil na classroom na distroso huli sa bagyong Maymay asin habagat sigon sa DepEd.
3: 18 Maleta Boys inisyuhan kan Las Piñas Court nin arrest warrant para sa 4 na bilang nin perjury kada saro.
2: 8 gadan labi sa 124,000 na pamilya apektado kan habagat asin mga nakalis na bagyo sigon sa NDRRMC.
3: Grupo nin Parauma pigaka ditan padagos na importasyon na kasabay kang nakatalaan na anihana.
2: Sa lawas ka nasyon, British Columbia, Canada nagdeklarar na ng state of emergency huli sa paghewas kan wildfire.
3: 5 irido sa pagtama ka na bagyong dolfina sa Japan.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kataon niya ng Lunes, Agosto 10, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Panawan.
2: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Si Erick man, nahili mo po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30.
2: Aras niya to alas 5:06 na nin pagkahapon. Pasiling na kita sa detalyes kan mga barata na tulsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30.
2: Big linaw kan baka kay Municipal Police Station ang dakulang naging papel kan 14 anyos na grade 8 student na nalugadan sa insidente nin diditan na pananagsa kan nakaging semana. Sigon kay Police Major Nino Aquitan, Chief of Police kan baka kay MPS, nagliluwas sa indang investigasyon na bako ang biktima ang pinakatarget kan suspek. Inisubuot ang solamenteng nagkusugbuot na ulangan ini. Ibig paliwanag man ni Aquitan na kunday ini hinarang kan biktima, posibleng mas malala pa ang nangyari. Magigirimduman na nagluwas na resulta kan investigasyon. Bullying ang rason kan suspek kung nataan niya ini nagibo asin ang biktima. Kaibanan sa nagkaperang estudyante na imbuelto. Sa presente, nakiulay man ang kapulisan na ibitaran ang pagpapalakop nin mga bako beripikadong impormasyon urog naman sa mga minor ang imbuelto sa insidente.
3: Yan taras tanto, sarong lalaki na dinara sa ospitala makalisaksakon na asina pagbubungagon nin apat na kalalakihan sa purok sa Isbarangay Lidong, Santo Domingo, Albaya kasugma nin Banggi, Agosto 9. Bisto ang biktima na si alias Miguel, residente ka na Purok 1, Barangay Lidong, Santo Domingo, Albaya. Manungod sa inisyal na investigasyon kan Santo Domingo Municipal Police Station, naglalakaw subot ang biktima sa kahalabaan na kan Maharlika Highway kan bigla na sanang atakihon na kan mga suspek. Pinukpok subot siya ni natubong bakal sa tuong partikan payo as iniba pang partikan hawaka bago sinaksaka sa walang partikan tulaka. Mientras tanto, nagsagibunin hot pursuit operation ang pulisya na nagresulta sa pagkakadakop sa apat na sospeka na kinababalihan ni Nasarong 28 anyos na taga Purok 3, Barangay San Isidro, Sarong 31 anyos at si Nasarong 21 anyos na mga taga resettlement site phase 1, Purok 4, Barangay San Andres, Santo Domingo, Albaya, at si Nasarong lalaki nakabarangay kan biktima. Sa presente, nasa kustudiya na ka na Santo Domingo MPS ang mga suspek para sa magaganigong disposisyon. Madagos ang investigasyon na kan pulisya kabilang na ang love triangle na posibleng pigiling na motibo sa pananaksak asina pambubungaga.
2: Mientras tanto, padagos ang paghahanda kan Commission on Elections Bicol para sa gigibuhon na barangay ang sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2, 2026. Sigon kay Comelec Bicol Director Attorney Jane Valesa, sa indanang ni constituted and members of Board of Election Inspectors and members of Board of Election

0: 2005, 2026.
1: Mientras tanto, ligtas na pinasabugan mga eksperto na sarong 1,000 pound o poko mas o menos nasa 454 kilogram na bomba na hali pakan World War II makalilis ining Madukayana sa barangay Ilawud Kamalig Albaya kang nakaaging bulana. Nadukayan ang bomba kan Hulyo 21 sa Sitio Sogonga kad aksidenteng matamaan iniin backhoe mantang nagkakalot harani sa sarong lumang Japanese tunnel. Sigo na sa mga otoridada pwede pa man ining aktibo asin delikado. Pinapautob uncontrolled detonation sa sarong quarry site sa barangay Palanog harayo sa mga harong asin residential area na kompleto ang operasyon in ligtas asin warang na-report na insidente. Nagpagiramduman ang LGU sa publiko na daipagkaputan, ilipat o pakiaraman ang anuman na pigtutubudang bomba, granada o lumang pampasabog. Alagad tulos na magrayo asin i-report ini sa mga otoridad.
0: Nagsagibon in youth camp ang mga kahovenasan gikan sa Germany asin Bicol region kan Agosto 5 sundo sa isa sa probinsya kan Catanduanes. Sigun kay Reverend Dennis Moralde, administrative pastor kan United Church of Christ in the Philippines Virac Evangelical Christian Church. Kabalin sa mga delegasyon ang 9 German youth as in 10 Filipino youth hali sa local churches kan South Bicol Conference magin ang mga Filipino clergy. Kan Agosto 5, igwang delegasyon ang nagbisita sa probinsya hali sa Evangelical Church District Germany na partner ang ministry in South Bicol Conference kan United Church of Christ in the Philippines. Ang nasabing partnership ang haros 25 taon na asin nagpapadagos pa. Kabali man sa pigtukarkan partnership ang mapadapit sa culture understanding asin environmental issues. Uli man sa pirming pigaagihanin bagyo ang probinsya o beto man kan pagbisita ang nganing maaraman kung ano ang pigibo kaini mapadapit sa climate resiliency, disaster preparedness asin kung igwainin in community-based disaster risk reduction ng mga programa. Miantras tanto sa presente, yao na ang mga delegado sa probinsya kan Sorsogon para sa pag-atindir sa panibagong lecture mapadapit sa kapalibutan.
1: Na-rescue kan Department of Environment and Natural Resources Bicol sa paagikan na Senro Ginubatan na sarong Philippine Hawk Eagle makalihis ining i-report as in i-turnover ka na sarong concerned citizen sa barangay Balogo Uwas. Na-discovery sa pagsusuri na nawawara na sarong kaining kuko. May dati nang nagpila na mga lugad as in may danyos sa walang pakpak na kausa ka na paglaylay kaini. Tulos na dinaraan na agila sa Albay Park and Wildlife Rescue Center para sa masusing pagsusuri, pagbulong asin rehabilitasyon sa tabang kan mga wildlife enforcement officers asin kan barangay. Mientras tanto, kaibahan na ana Philippine Hawk Eagle sa mga endemic na bayong sa Pilipinas asin nakalista como vulnerable kaya padagos ang pangapodan kan ahensya sa pakikipagtabangan kan publiko para sa pag-ataman asin pagprotehir sa wildlife.
2: Parada 30, parada 30, barreta, lukan.
0: Alas 5.14 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagkal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, parada 30, barreta, national.
0: Maigot na sinamimahan kan Department of National Defense ang pangapuran kan China na pugulan ang Pilipinas ang mga aksyon manungod sa Baho de Masinloc. Sigon kay Defense Secretary Gilberto Chidoro, parte kan teritoryo kan Pilipinas ang Baho de Masinloc. Asin ang mga aksyon kan nasyon na susog sa international nilay, particularmente sa United Nations Convention on the Law of the Sea asin sa 2016 Arbitral Award. Sinabi man kan Department of National Defense na ang pagsumiter kan updated nautical chart kan Pilipinas sa United Nations may katuyuhan na malinaw na maipahiling ang hewas kan maritime zones kan nasyon. Inawan doon kan ahensya na padagos na ipaglalaban kan Pilipinas ang sa indang derechos asin soberanya sa Baho de Masinloc asin day mapadara sa mga pahayag asin paghiro kan China.

0: Naninduga na si House Prosecutor Bicola sa Partilis Representative Terry Ridona na daipwedisir ipasa ni Vice Presidente Sara Duterte ana paninimbagan sa subot sa lang paggamit kan confidential funds sa iyang mga staff. Sigun si Ridona, daipwedisir basulon ang mga special disbursing officers o mga accountant hulit kinakaipuhan ang pirma kan hepikan ahensya bago mailuwas ana kwarta o mailuwas ang cheque. Sinabi man ni Ridon na iguanin testimonya na hali mismo sa Vice Presidente ana pinal na aprubala para sa pagpaluwas kan confidential funds. Ang confidential funds na pigi-imbestigaran na nagkakantinada ni na 612.5 milyones de pesos hasta 500 milyones de pesos para sa Office of the Vice President as in 112.5 milyones de pesos para sa Department of Education kan panahon ni VP Sara bilang Education Secretary. Sigon sa piskalya, kulang ang mga dokumento ngani maipaliwanag kung paano pinaluwas ang dakulang kantinada. Nanindugan na si Ridon na dapat madeterminar kung si Isay ang tunay na responsable sa paggamit kan pondo as in bako sana ang mga ordinaryong empleyado ang dapat na panimbagona.
1: Isinumiter na kan Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa subot anomalya sa flood control projects. Obeto kaini na maparikas ang investigasyon asin maimitaran ang pagdoble kan mga isinasagibong proseso. Sigun ki Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na pag-ulayan ninda ni Senate President Sherwin Gatchalian asin Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na ang Ombudsman na sana ang pangingenot sa mga o ang mangingenot sa mga issue na may kinaraman sa flood control projects. Magigirumduman na nagkaiguanin meeting ang tulo kan Biyernes sa opisina kan Ombudsman sa Quezon City. Sinabi ni Tulfo na nagpuon naman na nagamiton kan Ombudsman ang mga dokumentong isinumitira kan Independent Commission for Infrastructure. Kaibanan sa mga pig-imbestigaran ang nagkaperang kongresista, contractors, government officials, nagkaperang senador as in iba pang haralang kauna opisyal kan gobyerno. Sigun kay Tulfo na padagos na nag-usad ang investigasyon kan Ombudsman. Uli digdi, sinabi niya na dahil nakaipuhan na makiarampakan Blue Ribbon Committee sa parehong issue, ngani na dahil maapektaran ang naproseso kan investigasyon.
0: Nangapodan si Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuana nin regular na pag-inspeksyon as in pag-mantinir kan mga proyekto sa infrastruktura kan gobyerno nganing masyerto na ini magtitiner na ligtas as in may kalidad. Sa House Bill 9780, pig-propuesto ni Representative Yamsuana na ang Department of Public Works and Highways magkondusir nin inspeksyon na kada 5 hasta 10 taon pagkatapos ang sarong proyekto. Sigon kay Yamsuana, importante ang regular na pisikal na inspeksyon ulit a pwede sir maapektaran ang durability kan mga proyekto kan panahon. Overloading as in iba pang bagay. Katuyan man kan bill na masimbagan ang problema sa mga lumang proyekto na daiman tinidong natatapos huli sa isyo sa property. Ininagahagad sa kagsadiri o legal na nagagamit kang lugar na tugutan ang gobyerno na magsagibon ng inspeksyon, maintenance, pagkukumpuni o rehabilitasyon. Pwede sir man mamultahan ni nasagot sa 50 mil pesos ang nasi isa'y mana makaulang o dai makalaog sa mga aktibidad na iniya. Sinabi ni Yamsuana na may katuyan ang lakdang na maprotehiran ang bilyones de pesos na pondo kan publiko as in masyerto na mapapakinabangan ang mga proyekto kan gobyerno sa halawig na panahon.
1: Kinumpirmar kan Department of Education na nadistroso ang nasa 2,424 classroom uli sa epekto kan bagyong Maymay as in habagat. Basado sa datos kan Disaster Risk Reduction and Management Service kan DepEd, nasa 403 ang nawasak. 1,500 ang matinding na danyaran as in nasa 1,516 ang nagsapar nin minor damage. Kaibanan sa mga naapektaran ang mga classroom sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region as in Central Luzon. Afwere digdi, iniagman kanayan siya na igwang mga kagamitan ang nadistroso siringkan mga tukawan, Information and Communications Technology Equipment Units as in learning materials na nakaapektar sa mga apektadong lugar. lugar. Mientras tanto, sigon sa DEP at DRRMs, nangaiponin labi sa 74 milyones de pesos na pondo para sa pagpakarhay kan nasa 1,516 na classrooms na nagsapar ni Daniels. Bilang kasimbagan, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na ilalansar ka na yan siya kaibana ng Department of Labor and Employment ang pagtipon kan 2026 tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers Brigada Eskwela sa immediate disaster cleanup mechanism para sa pagpapakarhay kan nasabing mga classrooms.
0: Mientras tanto, nagluwas ang Las Piñas Regional Trial Court anin warranto baresta laban na sa 18 dating bodyguard ni dating congressman na Saldico na mas bisto sa bansag na Malita Boys. Inisyo ni Judge Catherine Sabado ang warrant kan Martes katakod kan apat na bilang nin perjury na pigkakahampang kan kadasaro. Nagkakantidad nin 18,000 pesos ang piyansa sa kada bilang kan kaso kaya nagaabot sa kabilugang 72,000 pesos ang kaipuhang bayadan kan kada individuala para sa paramientras na libertada. 14 sana sa mga dating bodyguard ang kinakatawan kan sa indang abogado ni si Attorney Levito Baligod makalilis bawion kan apat na iba pa ang sa indang nainot na salaysay. Nagpasiring man ang kampo kan 14 akusado sa korte nganing magpiansa ang mga day makakahabol sa deadline kan pagbabayad ang nakatalaang arrestaron kan Las Piñas PNP. Nagpunan mga kaso kan idawit kan mga dating bodyguard ang pirang opisyal kan gobyerno sa flood control anomaly ko na sa naghatod subot sindanin mga maleta na may laog nin kwarta bilang kickbacka. Pignigaran man kan mga opisyal ang sahot asin nagbalos niya kontra demanda ang mga anhali sa mga reklamong isinunada ni the House Lawmaker Laila De Lima, dating Senador Antonio Trellanes IV, dating National Security Advisor Eduardo Anyo, asin Bureau of Correction Chief Gregorio Catapang Jr. Afuera sa perjury sa Las Piñas, ang grupo kaiba ang nasa indang abogado ang nahampang mana sa anum na bilang ni cyber libel sa iba pang korte sa Metro Manila huli sa pagpapalakop ka na sa indang mga sahot sa social media asin mga press conference.
1: Nag-abot na sa 8 ang na-report na mga nagadaan huli sa epekto kanabagat asin kan mga nagkilis na bagyong Luis asin Maymay. Sigun sa pinakuring datos kan National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 katawo ang nagadaan sa Rizal huli sa rock slide, 2 sa Batangas huli sa pagkalamos asin electrocution, 2 sa Benguet huli sa landslide asin 2 sa La Union huli sa landslide electrocution asin pagkalamos. Iguaman in sarong nawara sa Batangas asin 7 na irido sa Benguet huli sa landslide asin aksidente sa bihikulo. Mantang padagos ang pagbaha sa pirang parte kan Ilocos Region, Central Zone, Mimaropa, Cordillera Administrative Region asin Calabarzon huli sa warang patod na makusog na pag-uran. Sinabi kan NDRRMC na labi sa 124,000 na pamilya na ang naapektaran kan maraot na panahon sa bilog na nasyon. Poco mas o menos 500,000 na pamilya ang presenteng nasa mga evacuation center. Mantang 170 ang harong ang nadestroso kung sa 13 digdi ang dagos na nadestroso.
0: Aminado ang sarong grupo ni Naparaoma na nagtitinir na hibaba ang presyo kanina sa nasyon. Sigon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, nasa presente da ipinagbabawal kan gobyerno ang importasyon nganina masimbagan ang supply kan pagkaon sa nasyon. Alagad, nagpayag din pagkaaditan opisyal na posibleng makaapektara sa mga lokal na paraoma kung magpapadagos ang importasyon ni baga sa panahon kan anihana poon Setyembre hasta Disyembre. Paliwanag kan opisyal na magriresulta na naman ini sa babang ganansya o dagos na pagkalugi kang nagkaperang lokal na paraoma. Basado sa pagkakarakulokang nasawing grupo, taon-taon na dakol na mga paraoma ang nagsasapara sa pagkalugi sa saindang pagtatanom.
2: Parada 30, Parada 30, Parada National.
1: Alas 5:25 nin pagkahapon, update man po kita sa kamagtakan kan sa tuwing panahon natud sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipuan yan in minerals kayo gulo ng paginom nin sarong cups sa Laurel daw nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika Barada Nationwide.
2: Barada 30. Barada 30. Weather update.
1: And sabi po kan Pag-asa Southwest

0: monsoon ang nakakapektang unyan sa Luzon na sinang western section kan Visayas. Dahilan kay ni ang Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Magkakaigwanin paminsan-minsan paguran. Posible digdi ang flash flood sa landslide dalan sa moderato sa kursakon minsan makukusog na paguran. Ang Western Visayas, natanadang partakan Ilocos Region, natanadang partakan Cordillera Administrative Region, natanadang partakan Cagayan Valley asin Mimaropa, kasabay naman ang Central Zone asin Calabarzon. Magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran. Posible digdi ang flash floods o landslide dalan sa moderato sa kursakon minsan makukusog na paguran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.42 ng pag-aaga, masulnop alas 6.22 ngunyo na pag-ahapo. Alas 5.26 ng pagkahapon, masirang mapagkita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Nagdeklarar na ang Canadian officials ng State of Emergency kan Sabado makalis ang marikas na paglakop kan wildfire sa Magdamlag. Naibakwar naman ang 12,000 na mga residente sa Western Province kan British Columbia. Nagpalala pa digdi ang makukusog na paros kung kaya mas dakula ang kasulo asin abot na ang Summerland area kung sain apektado ang mga komunidad na nakapalibot sa mga valley. Ligon kay British Columbia Premier David Eby, nakadakol ang nawaaranin harong asin ari-arian asin igwang mga natrapa uli sa mas marikas na pagbaago kan direksyon kan wildfire. Uli digdi, idineklarar na ni Emergency Management and Climate Readiness Kelly Green na kanasabing probinsya ang state of emergency. Sinabi kan federal government na nakahanda sinda sa anumang asistensya asin suporta sa British Columbia government para sa anuman na lockdown.
1: Yan trastanto, irido ang 5 katawo huli sa pagtama kan bagyong Dolphin sa Southern Island kan Okinawa, Japan. Huli sa bagyo ang nawaran mani na supply nin kuryente ang nasa 14,000 na edifisyo. Awera sa Okinawa ang naapektaran man kan bagyo ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Kadakol na flight man ang nakansila huli sa bagyo kung nasain kaiba man didi ang China asin Taiwan. Ang nasabing bagyo ang napasiring na sa direksyon kang China. Basado sa Japan Meteorological Agency, may kusog ang paros kan bagyo ni 162 kilometros per oras asin pagbugso ni hasta 216 kilometros per oras.
0: Iyan naman po naging katripunan kan sa duya mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasal. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Kaya po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.2 News FM. Tindugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.

0: 1-800-568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
11: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 ninbanggi hanggang alas 10 ninbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na. Naghahanap ka ba ni maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbadyan. Sa Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwani sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plant para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaom. Located at AA Berces Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halo-halo ba? Dito

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tina Poyana Show.
1: Tina Poyana Show.
2: Showbiz, Papi T. Showbiz, Papi T.
3: Ay, ano naman ito? Parang ayoko namang maniwala. Pero marami nagsasabi. Dudang-duda sila sa kasarian ng isang hindi man siya artista, no? Ngunit talagang matunog na panugnog ang kanyang pangalan ngayon sa larangan ng politika dahil anak siya ng isang senadora. Maraming nagsasabi na di umano Badinger Z siya. Marami naman nagsasabi na, oh, kayo naman, bigla kayo nagpapaniwala sa mga ganyan. Wala lang kayo nababalitaan na girlfriend niya, bigla niyo sasabihin Badinger Z yan. Huwag naman, hintayin na lang natin na magdeklara siya. Huwag tayong gumawa ng ating sariling assessment sa isang tao, lalo na't politiko ito. Baka naman siya ay sinisira-siraan lamang. Pero ang sabi ba naman ni Aling Sabel, guwapo siya. Ang sabi naman ni Aling Christy, husband material yan.
1: What?
3: Pero kung ano man po siya, ngayon talaga ay laganap na sa social media na pinagdududahan ang kanyang pagka-menchukola. Aba, hindi maganda yung magdududa tayo. Kaya lang, puro na lang tayo di umano at hintay na lang natin na maglaglad siya. Malay natin, meron siyang sequence gown nakatago sa kanyang kotse. At any moment, pwede niyang isuot para talbugan kayong lahat. Sinich ite? Hindi siya artista, pero sikat na sikat siya ngayon at ang chika, siya ay nasa ibang bansa upang maiwasan di umano ang mga paratang laban sa kanya. Ang makakahula, nakahula.

0: Aba naman ngayon sa totoong kwentong showbiz, matunog din ngayon ang Cinemalaya Film Festival, kung saan pinag-uusapan ang kwento na talaga namang napapanahon. Two valid IDs pinag-uusapan ngayon dahil nga naman tayo ay nagkakaroon ng mga ganitong karanasan. Diba? Dito lang daw sa Pilipinas, kung kukuha ka ng ID, hahanapan ka ng ID. ang kwento pa naman dito sa two valid IDs na pinangunahan ni Pokwang. Yung tipong taga-probinsya, kailangan pumunta sa Maynila para magpagamot. Tapos may nagpadala ng pera galing sa abroad. Aba, kinahanapan siya ng two valid IDs. Kaya dyan nagsisimula ang kwento. Mukhang maganda yung kwento, ha? Tsaka madrama yung mga ganyan. Diba, nakita nyo para kayong na hostage sa sarili ninyong kaguluhan ng isip. Diba, ang gulo-gulo na nga, ang dami mo na nga iniisip sa buhay, dadagdag pa na hahanapan ka ng ID. Dalawa pa. Teka, naalala ko nga pala, parang expired na yung ID ko.
1: Ay, hirap naman o.
0: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tita! 15 after 6 o'clock.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bata ba?
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Bata ba?
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bata ba?
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: That Tita Poliana Show.
5: Coffee Gold.
7: Tindugo na.
5: Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black. 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
8: The Tita Poliana Show.
5: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
1: Removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era, Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
2: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
3: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakmalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
4: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
5: The Tita Poliana Show!
6: Ay! Alas 6:37 na po ang oras. Dito pa rin po sa The Tita Poliana Show. It's a Lunes, kung kaya po naman, ngayong special na araw na ito ng Lunes, tayo ay pinapalalahanan na magkaroon ng konting clean Lunes. Yes, hindi lamang po sa ating katawan, hindi lamang sa ating mga tahanan, bakuran, at hindi rin po lamang sa ating mga pang-araw-araw na gawain na dapat sinisilip natin ang kalinisan, kundi pati na rin sa ating isipan. Kaya naman, yan po naman ang paalala natin pag Lunes. Dahil clean Lunes. Ada fa?
7: Mommy.
6: Ano na naman? I feel so malinis now. So I make paligo already. And I'm fresh. Eh, yung kwarto mo, nilinis mo na rin.
7: Yes, of course, Mommy. Nilinis ko na, tinapon ko na lahat ng laman. Wala nang laman, ang linis na ng kwarto ko. Oh, happy? Happy ka, Mommy?
6: Uy, huwag ka naman ganyan, baby. Masyado kang piloso po.
7: Eh, kasi sabi mo, nilinis ganyan. Tapos pag hindi ako nangyayon, galit na galit ka. Huwag ka naman, Mommy. Ayaw namin ng ganyan. Hoy!
6: Anyway, ngayon pong araw ng Lunes, adias kanagusto. Siguro mas magandang pag-usapan natin yung tungkol sa anxiety dahil meron akong mga nabasa noon tungkol kay Jobert Sukal dito na yung mga ilang linggo bago siya pumanaw ay nagkaroon siya ng matinding atake ng anxiety at labas-pasok siya sa ospital. Although masayahing tao si Jobert, mukhang naging matindi masyado ang kanyang anxiety. Ano nga ba ang anxiety? Well, pwede nating sabihin ito ay pagkabalisa. Matinding pag-aalala. O di kaya naman, hindi mo mapigilan yung pangamba. Eh, parang, I'm not so sure what's gonna happen. At parang, teka sandali, hindi ko nakikita ang future. Yung parang mga ganon. Madalas po maraming mga taong ganyan, no? Yung iba kasi, sabihin na natin na natural. Halimbawa, hindi pa umuwi ang anak. Eh, gabi na. Siyempre, mababalisa ka, di ba? Mga ngamba ka. Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit late? Hindi ba lang nagte-text? O, di ba? Ano po yun natural? Pero yung pagkabalisa na wala namang pinanggagalingan, walang material na ebidensyang pwedeng panggalingan ng inyong pagkabalisa, eh, ibang usapan na po yan. Hindi lamang kasi ito simpleng pag-aalala. Kapag madalas, matindi at nakakaapekto na sa tulog, wa ka na i-sleep, trabaho, pakikitungo sa iba, medyo nag-iiba na ang iyong moods, o di kaya naman sa iyong pang-araw-araw na buhay, maari na itong maging isang anxiety disorder. May mali na. Maling-mali na yan.
7: Mali!
6: Correct. Paano nga ba ito lalabanan o di kaya mabawasan? Dapat maging conscious po tayo na, ay, teka sandali, may nararamdaman ako anxiety. O, di ba? Kasi yung iba, hindi rin nila alam eh. Dapat kasi pag medyo naramdaman yung masyado kayong nababalisa na hindi niyo alam kung bakit, dapat huminto muna kayo. Sabi niyo, teka sandali, parang nakakaramdam yata ako ng pagkabalisa. Kaya huminga ng mabagal pag nararamdaman nyo na ito. Kapag kinakabahan, subukan ang simpleng breathing exercise. Dahan-dahang huminga, papasok. Nang 4 na segundo, pagkatapos ay palabas ng 6 na segundo. Ganon. Ulitin ito ng ilang minuto. Parang ulit-ulitin nyo lang. Inhale, exhale. The usual, di ba? Pwede mo rin sigurong ibalik ang iyong sarili sa kasalukuyan kasi minsan parang nawawala ka eh, nadidisorient ka. Kaya subukan po ninyo ang 5-4-3-2-1 grounding. Tukuyin ang 5 bagay na nakikita mo at the very moment no, na nararamdaman mo yung pagkabalisa. So tumingin ka sa palibot mo, magbilang ka ng 5 bagay na nakikita mo. O, nakikita ka ng halaman, nakakakita ka ng baso, nakakakita ka ng pabango mo, nakikita mo yung cellphone mo. So yun, i-ground mo yung sarili dyan. Pagkatapos naman dyan na nakapagtukoy ka ng 5 bagay, 4 naman na mahahawakan. So hahawakan mo yung cellphone mo, hahawakan mo yung upuan, hahawakan mo siguro yung baso, hahawakan mo yung pitcher kung nandyan. 4 na bagay ang hawakan mo. 3 bagay naman na naririnig. Naririnig mo yung mga tricycle sa labas ng bahay? Naririnig mong nagmi-meow-meow ang iyong pusa sa inyong bubong? O di kaya naman naririnig mo yung hangin, no? Yung pagtama ng hangin sa inyong mga bintana or mga kahoy o mga dahon, ganon. Basta 3 bagay na naririnig. Pagkatapos niyan, 2 bagay naman na naaamoy. Ay, naaamoy ko ang adobo na niluluto ng kapitbahay, ganon. O di kaya naman... Ay, may dumaang mabango at gwapo. Char. At syempre, isa naman, dahil diba naka 5-4-3-2, ang 1 naman natin ay yung nalalasahan. So, pumunta ka sa kusina, kumuha ka ng isang konting asin lang, kasi isang butil ng asin, tapos lasahan mo. So yan ang tinatawag nating 5-4-3-2-1 grounding exercise po yan. Para ma-distract yung iyong pagkakaroon or papunta ka na doon sa anxiety attacks mo eh. So yon, at least no, medyo mababawasan po yan. At isa pa, wag niyong labanan ha, yung nararamdaman niyo anxiety na parang kaaway niyo. Hindi, wag ganon. Sabihin mo lang sa sarili mo na nakakaramdam ako ng pagkabalisa ngayon, hindi ibig sabihin na may masamang mangyayari. Wag kang magnega pag medyo nakakaramdam ka ng ganon. Kasi ang anxiety ay maaring magmukhang napakalaking panganib kahit wala namang agarang panganib, no? So it's really a mental health disorder na rin. Bawasan na rin po natin ang pag-inom ng kape at stimulants. Energy drinks at ilang mga stimulants na maaring magpapalala ng panginginig. Mabilis na tibok ng puso at pagkabalisa. No, siguro mga soft drinks at kung ano-ano pa. Huwag na muna yan. Tubig ka lang. After that naman, kailangan matulog, kumilos at kumain ng regular. Kung ano po yung routine nyo, gawin nyo yun. Regular na tulog, simpleng ehersisyo gaya ng paglalakad, at maayos na pagkain ay makakatulong yan sa regulation ng stress response ng ating katawan. Maganda rin sigurong ilabas ang iniisip natin, no? Isulat ang kinakatatakutan at itanong, ano ang kontrolado ko? Ano ang hindi ko kontrolado? Pero mag-focus ka doon sa ano ang kontrolado mo. yun ang dapat panghahawakan mo. Diba? O, eto naman, huwag sigurong sarilinin kung medyo naramdaman yung paulit-ulit na yung pagkabalisa at tumatagal ito paulit-ulit o nakakahadlang na sa buhay. Magandang makipag-usap na tayo sa isang psychologist, psychiatrist o sa isang doktor. May mga mabisang paraan ng paggamot dyan. Kung medyo ma-feel yung paulit-ulit na siya, ang ibig sabihin kasi niyan, nag-persist na yung symptoms. So medyo may hindi-hindi na magandang nangyayari sa'yo. Sa iyong sistema, di ba? Kabilang din kasi dito ang psychotherapy gaya ng CBT at para sa ilang tao, gamot na nire-reseta ng doktor na pampakalma. Maganda rin sigurong tandaan natin ho, ang anxiety ay hindi kahinaan ng pagkatao. Ito ay tunay na reaksyon ng ating utak at katawan sa stress o perceived danger. Maari itong mapangasiwaan at magamot. Kaya dapat po nating isipin pag meron tayong mga kaibigan o tayo mismo no, nagkakaroon ng pagkabalisa. Siguro yung mga tips na naibigay natin earlier ay makakatulong sa atin. Isipin nyo lang ha, dalawang bagay din ang nakakapagpaiksi ng buhay. Kung masyado nating inaalagaan yang stress at anxiety. Kaya iwanan natin yan. Ay naku, itanong nyo doon sa medyo nakaabot na ng mga 80 years old, mga 90. Ay wala. Hindi nila alam kung ano yung anxiety. Hindi nila alam kung ano yung stress. Dahil alam nila na yan ay nakakasama sa sistema ng ating katawan. Kaya relax, just be happy. Dapat siguro palaging masaya lang ang ating palibot at makipag-usap tayo, makipagsalamuha tayo sa mga taong masasaya. Para naman maiiwasan na yung mga ganyan. At pag ito ay inyong napagtagumpayan, maaring pwede nyo rin i-share. Kung halimbawa minsan muntik na kayong mahulog sa anxiety attacks, stress attacks, pwede nyo ikwento sa inyong mga kaibigan na, ay ganito ang ginawa ko. Diba? Para maiiwasan din nila. Para masahaba ang ating buhay. Mommy? Ano na naman? Wala lang, Mommy. Okay. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 6:48.

0: Pasok na. Welcome sa ikawalduang oras. Kans, ito yung programang The Tina Pollyanna Show. Masyado akong pa-cute ngayon. Kasi it's a Luna. Kaya ang linis-linis ng aking budhi today. Kasi clean lunas. Sana kayo rin. At sabi nga ng mga jawlogs, sana all.
1: Uy!
0: Kanoy! Adding hotline 0961-447-3923. Pwede po kayo mag-text dyan para sa inyong greetings, greetings, shoutout, Boulevard. Ganun po sa ating comment section ng ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Every night po yan. Ang ating number ulit, inuulit natin, ha? 0961-447-3923. Yung mga gustong kumanta sa Biyernes, o diba? Pwede po kayo magpalista na dyan. O, mag-text lang kayo kung ano ang kakantahin nyo para kung meron tayong kopya o di kaya naman naaangkop sa ating palatuntunan, ay sabay-sabay natin kakantahin yan. Oo, diba? Kaya text lang sa 0961-447-3923 para po naman sa ating Friday Okay.
2: Friday Okay?
0: Yes, yan po ang ating bilang interactive facility ba yun? Oo. Para maging interactive naman tayo sa inyo at syempre mapakinggan ang inyong maganda at malamyos na mga boses. Bawal po ang sintunado. The joke lang. Eh, ano naman to? Saya-saya lang naman. Kahit anong boses nyo, okay lang yan.
3: Greetings! Greetings! Shout out! Boulevard!
0: Oh, ito lang mga pare. Shout out Boulevard na mga pare. Yung mga gusto magpamati dyan. Mag-text ulit sa 0961-447-3923. It's never too late.
2: What?
0: Sa ating comment section po dito sa ating Facebook page. Maray nabanggi, tabi Tita Pollyanna, nagdarawag naman po kami digdi sa Datag, Santa Teresa, Burubanggi. Wow, thank you so much. Shirley Sabilia Belier. Good evening, Tita Polly. Miss your show. God bless always. Emmy Clarete. God bless you more. Good evening po, Tita. Always listening to you every night po. Pa-shout out po sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacayabay. From ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless po, Tita. God bless you more. Eusebio Castillo. Good evening po, Tita Pollyanna. Makasabay sa ayuda? Sa ayuda sa purga? O nga pala, yan din ang ating papremye sa ating singing konti sa ating Friday Okay, ha? Ang papremye natin ay mapalista sa ayuda ng purga.
2: What?
0: Ayaw ni Tita Levy. At binabalik natin si Briggs Mams Shanjuri, Walter Volante, Barry Bausa, Christian Estrella, Joy Baroga, Melvin Buelva from Cogs Diaz Canyon. Oo, alam ko kung nasaan kayo ngayon. Nasa Balading kayo sa Malinaw Albay. Wow! Happy birthday! Greeting po sa kaarawan ng aming ina. Happy 72 birthday kay Mrs. Lydia C. Ikaw na po. Happy birthday, Nanay Lydia. Ikaw na po, 72 years old. May you have a happy day and more birthdays to come. hello. Emoji, emoji, emoji. Tita, maliputo nyo niyan. Sarap magtago sa kumon. Talaga lang, Levy Binias Fernandez. Hi, good evening man sa imo, Tita Frammy Juarez. Good evening po, Tita Polly. Pabati po dito sa Mariroc, Tabaco City. Pa-shout out din po sa mga bata dito sa bahay na naglalaro. Nakikinig sa'yo, sina Nina, Kiera, Keisha, Cindy, Zyriel, and Mateo. From Zyke Seer, dyan po sa Mariroc. Thank you so much for listening in. Andyan lang magkarakan na sa pamanggihan, tapos magkarigos, tanganing mawara ang alsum kan maghapon. Oh, ganyan talaga palagi, ha? Ako kasi nung kabataan ko ganyan palagi, after dinner or before dinner.

good evening po, Tita Pollyanna from Magdalena Convencido. Romnick Belaoz, hello, good evening po sa'yo. At sabi na naman ni Levi Binas Fernandez, ako tita, sa stress, kinakausap ko mga pusa. Wow! Para yung mga pusa naman ang ma-stress. Pero actually yung mga pusa ha, calves, dead ma lang sila, wala silang ka-stress-stress sa buhay. Tama yung ginagawa mo, Levi Binas Fernandez. Of course, kay Tita Daisy Bernal Buona Obra, good evening. Maray na banggi po. Asin man kay Christian Abrera Chan, good evening. Binabati din po natin si Madam Herminia Belien, Mary Ann Cepriz, Alan and McCoy Boragay. Termin nakatutok sa programa sa San Lorenzo. Hi, good evening sa inyo dyan sa San Lorenzo. And of course, kay Tita Cherry Borja. Good evening po dyan sa Barangay Bacolod, Tiwi Abay to Malu, San Juan. Avelino Bocaya, dyan sa Tabaco Night Market. Nandyan ba kayo ngayon? Nasa may Divino Rooster na ngayon, no, Lunes? Kasi pag Friday, Saturday, and Sunday ay nasa ano yata, San Vicente, right? If I'm correct, I'm correct. Correct me if I'm correct. Wrong me if I'm wrong. Wrong me if I'm wrong. Kano yan? Diyan po sa Urpao, good evening. Sa Brito family. Abrizo family, sorry naman po. Desi, diyan sa San Ramon, kumusta na? Of course, kay Tita Ren Banias, dyan sa San Carlos, Diyos Maray na Banggi po. And sana po naman ay hindi kayo na masyal ngayon. So tinatawagan ako, ay nagtitext si Tita Ren sa mga, ay hindi daw siya nakapakinig. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 724.

0: 101 Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: That. Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: Ang Cusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show
9: on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
8: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
9: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
12: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para mula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
14: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
15: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
17: Vanilla, sa presyong amot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
18: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
19: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best.
4: The Tita Poliana Show!
5: Oh yeah! Again and again and again. Sa oras na alas 7:34, inyong pag-iraraan sa inyong lingkod. Tita Poliana, bako masyado magayunon, pero mahamuton. Okay, okay, beauty. Okay, okay, beauty. Oo. O sige, hindi kasi maganda pakinggan yung okay, okay, beauty. Sabihin na lang natin, pre-loved. Marami na nagmahal. Pero ngayon, nag-iisa na lang ang mahal.
15: Sweet.
5: Sana kayo rin ha, kasi nakakalito ha. Lalo-lalo na pag medyo tinatantya mo na yung puso mo. Siya na ba talagang mamahalin ko? Forever? Mommy, tama na yan. Lunes, nasa second week pa po tayo ng Agosto. At malapit na naman po ang Ghost Month. Kaya marami po tayong dapat maalala at pag-isipan kapag papalapit na ang Ghost Month. Dahil merong mga ipinagbabawal na gawin. Hindi ba naman giniwala? Okay lang naman yon. Pero wala din naman siguro masama kung tayo ay mag-observe na rin sa mga pamahiin, di ba? Text message from Aleli, sabi niya, Tita, minsan po yung kapatid ko nagkaroon din ng anxiety. Pero meron po siyang mga simpleng bagay na ginagawa. Katulad ng pag-inom ng tubig, paglakad ng 2 hanggang 5 minuto, maghugas ng mukha, umupo sa tahimik na lugar, at tawagan kaming mga kamag-anak niya. Nakakatulong po yun para kumalma. At palagi din po niyang sinasabi sa kanyang sarili na kumalma ka. Hindi ito totoo. Ngayon lang ito at lilipas din. Ah, ganun pala yun, Aleli. Yung tipong kailangan talagang kumbinsihin mo yung sarili na ang nangyayari sa'yo ay pansamantala lamang at dumadaan. Pero kung ito po naman ay nagiging parang paulit-ulit na, eh siguro mas maganda nang magpatingin na nga sa doktor, di ba? Iba na rin kasi yung kung paulit-ulit na at nakakaabala na sa pang-araw-araw na gawain. Ganun lang yon. Kaya thank you so much, Aleli, for sharing your experience with your kapatid. At yung iba po dyan, baka meron kayong mga kakilala o di kaya kayo mismo nakakaranas ng anxiety. Eh siguro naman, by now, no? Ay nare-realize nyo na na talagang dapat hindi natin ito labanan, kundi sakyan natin at gumawa tayo ng mga kapararaanan para malampasan agad natin ito. Dahil kung pinapatagal po natin ito, eh hindi na maganda, no? Kaya let's always take care of each other. Kung meron kayong mga kaibigan na dumadaan paminsan-minsan sa anxiety, sabihin nyo sa kanila, huwag kang mag-atubili na tumawag sa akin para naman ay maggabayan kita para ma-distract yung attention mo at para kumalma ka. Kaya huwag kang mag-atubili. We should always have an open heart and an open line para po naman sa ating mga kaibigan na dumadaan sa ganyan. Hindi po mapantayan ang sarap ng pakiramdam kapag mayroong mga taong nagsasabi sa atin na you can count on me. Maasahan mo ako sa iyong pangangailangan. Huwag ka lang mangutang. Aray, bakit napapunta doon? Ay, namin ng ganyan. O, oh, diba? Actually, okay na rin yung mangutangan. Kung talagang nangangailangan, siyempre pautangin mo na yung kaibigan mo, no? Gabi ka naman. At saka kung close mo naman, di ba? Pautangin mo na kung anong pangangailangan niya. Kasi baka minsan ha, may mga taong nagkakaroon na anxiety dahil sa kanilang mga utang. Kaya kung matutulungan natin sila, eh di bakit hindi, di ba? Kaya we should always be open sa lahat ating mga kaibigan na mayroong mga pinagdadaanan sa kanilang buhay. Dahil pag may pinagdadaanan ka, huwag kang tumambay. Magtayo ka ng bahay. Diyan ka na. Sure!
20: Showbiz Papiti!
5: Masyadong pinag-uusapan ngayon ang pagkakaroon ng hawig di umano ni Laura Briguela kay Katrina. Katriona Gray. Sabing ganon. Kasi nga na-interview lately itong si Aura Briguela at bigla po naman na sinabing, alam mo, kamukha mo si Katriona Gray. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga netizens? Ang sabi nila, kamukha na niya si Katriona Gravy. Ang lupit niyo naman. Grabe naman kayo kay Aura. At saka napansin niyo na ba, itong si Aura ngayon ay masyadong nagpapasweet. Hindi na siya masyadong nakikipag-away sa kanyang mga bashers. Minsan kasi may nag-bash siya. Merong akala niya nag-bash sa kanya at inaway-away niya. Yun pala gusto lang siyang tulungan. Kaya eto ngayon, medyo nagkakaroon na siya ng realisasyon na dapat eterno yung kanyang bagong ganda sa kanyang pag-uugali. Diba? Kasi naman, diba, ang hirap din kasi nga meron kang mga kaaway na ang iyong ilong ay tinasa. Baka kayo magkaroon ng rambulan, aba ay sayang naman yung ginastos nyo. Kaya para doon sa mga nagparitoki ng mukha, dapat sweet tayo palagi. At dapat palagi nating isipin na hiram lamang ang gandang yan. Hindi talaga yan ikaw. Nang hiram ka lang ng mukha. O, di ba, Aura? Marami din namang nakukyutan kay Aura, although parang naasiwa sa kanya pa rin ang napakaraming netizens. Although hindi na siya masyadong binabash ngayon. Kasi nakikita naman nila na munti-unti naman nagbabago. Ano nakakatawa dun? Kaya kung meron kayong chance na magpaayos ng mukha, dapat meron kayong pinanggagayahan. Katulad ng ginawa ko. Kamukha ko na si Angelia. Angeliluya. Hindi si Angelia. Si nagkamali. Nagkulang sa budget. Oo, pagkulang sa budget, naku! Delikado. Baka isu-shortcut din ng doktor yung pag-re-retoke na mukha nyo. Diba? Kaya kailangan talaga. At meron ding pang-maintain. Hindi po ka-addict na magpaayos na magpaayos. Kundi dapat i-maintain yan dahil syempre balat yan, ano? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita. $7.43.

0: Hola, hola, hola, hola. Aba.
1: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Adias mga pag-iraray kan agusto kita. Gusto mo rin ba ako? Hindi. Aww. Bakit naman? Aliw na totoo. Sige ka, wala kang pamasko. Mga ganun. Agusto kita. Agusto mo rin ba ako? Hindi. Ang sakit nun, ano? Oh, eto, eto. Agusto kita. Agusto mo rin ba ako?
2: Oo.
0: Ay, naku, thank you, mai.
1: Pautang.
0: Ay! Ganoy!
1: Ganoon naman sana. Isa kasi pag sinaming gusto kita, gusto rin ba ako? Oo. Pautang. Talagang umiikot ang mundo sa utang.
3: Text sa atin sa 0961-447-3923. Sabi niya, Tita, itago mo na lang ako sa pangalang Snakey. Gusto ko pong mag-alaga ng ahas. Okay lang po ba? Eh bakit sa akin ka nagpapaalala? Nagpapaalam? Dapat sa nanay mo, hindi sa akin o sa tatay mo. Kung ahas kasi ang gusto mong alagaan, well, siguro mas maganda rin pumili ka, no, ng iba't ibang species. At dapat, kung halimbawa first time mo itong mag-aalaga, dapat meron kang aalaga ang ahas according to the species para angkop sa isang beginner na katulad mo. At dapat ha, legal ito dapat, hindi yung mga illegal na tipo ng mga ahas ang alagaan mo. Nakatakot naman nun. Natatakot ba kayo sa ahas? Ako hindi masyado. Hindi masyado. Pwede ka mag-alaga kasi ng corn snake dahil generally naman mabait yung mga yan, hindi masyadong agresibo at madali itong alagaan. Pero kailangan din ng tamang heating at matinding magandang enclosure o yung kanyang tirahan. Pwede ka rin mag-alaga ng ball python. Kalmado at popular, ngunit sensitibo sa husbandry kapag mali ang temperature o di kaya humidity. At talaga ang mga ahas kailangan talaga yung kanilang temperature. Kaya kung mag-aalaga ka, bakit pa? Diba? Masaya naman sila sa kanilang natural habitat. Bakit gusto mo mag-alaga? Pantakot mo? O di kaya gusto mo maging si Valentina? Huwag naman ganun. At syempre ha, snakey, kung gusto mo talagang mag-alaga. Kasi may mga tao talagang mahilig sa ano. Lalo na yung mga, ano man tawag doon, yung maayos or di kaya ano ba, masinop na mga tao, mas gusto nila mag-alaga ng mga exotic animals or pets. Iwasan mo yung venomous snakes ha, lalo or di kaya yung mga malalaki o di kaya yung mga mahirap hawakang species dahil baguhan ka pa kung first time mo ito. Kailangan maayos ang iyong kulungan at hindi siya pwedeng takasan. Dapat tama din ang temperature. At dapat din maayos ang pagkalagay nito. Dapat din ito malinis palagi. Pero alam mo, Snakey, magkalaga ka na lang ng pusa. Alam mo, binigyan mo pa ako ng problema dahil meron akong mga kaibigan din nag-aalaga ng snakes. Masyadong ano, matrabaho. Kailangan talaga alagaan mong mabuti. Yung iba nga, malalaki na. Noon din, meron kaming ginagamit sa shooting ng mga ahas. Parang, alam mo yung parang hirap na hirap yung nag-aalaga. Although hindi naman, no? Dahil masaya siya. Yung caretaker ng mga exotic pets. Parang nahihirapan. Pero nasa yan. O di kaya naman, Snakey, mag-research ka pa. Magtanong ka mismo sa mga taong eksperto kung meron kang mga kakilala. O, diba? O di kaya mag-google mo. Huwag akong tanungin mo. Dahil afraid ako.
2: Afraid ako?
3: Bakit ka pa mag-aalaga ng ahas? Eh, ang dami namang butiki sa bahay nyo. Yun ang alagaan mo. Yung mga butiki. Ano pa kayang mga ano? Ako gusto ko talaga mag-alaga ng giraffe.
2: Giraffe?
3: Oh, nung nagpunta nga yung kapatid ko sa Nairobi, sabi ko sa kanya, uwian mo ako ng giraffe. So, pinilit niyang mag-uwi ng giraffe. Kahit pala ang baby giraffe, ang haba na rin ng leeg. Hindi maitago. Ayun, ang naiuwi na lang niya, hippopotamus.
2: Ganon!
3: Ay, ang hirap din siguro mag-alaga ng hippopotamus. Saka hindi naman ginagawang pet yan, ano? Pati giraffe, hindi ginagawang pet. Pero alam niyo ba, may mga taong ang kanilang pet ay bato? Rock pet? Ewan ko kung anong doon. Siguro, hindi ko masyadong ma-explain. Magtatanong-tanong muna ako doon sa mga kaibigan kung may alagang bato. Snake. O, yung rock. Rock. Boulder. Yung malalaki talaga. Inaalaga nila. Ay, pa-weird ng pa-weird ng ating usapan. Pero para sa iyo, Snakey, ha? Mag-isip ka muna bago ka mag-alaga ng exotic pets. Dapat kasi masinop ka, responsable ka, at hindi ka burara. Pag mga exotic pets, hindi yan dapat pinapabayaan, inaalagaan yan at marami po siyang mga pangangailangan. Dahil hindi naman yan normal na nakatira sa bahay niyo. Ang hirap nga rin mag-alaga ng pusa, di ba? Or aso, hindi mo dapat basta-basta lang, ay gusto ko may aso, ganun, hindi ganun. Mas lalo na kung exotic pets. Yung pamangkin ko nga, nag-alaga ng iguana. Tapos pagpupunta siya sa Maynila, iniiwan niya sa akin, hello! Paano ko alagaan yung iguana na yan? Pero actually, sweet din pala ang mga iguana, napansin ko. So, Snakey, mag-isip ka muna, okay? At saka, huwag ako ang tanungin mo. Hindi ko nga maalaga ng sarili ko. Exotic pets pa kayo? Hi, good evening daw kay Leth Satona, Melvin Satona, dyan sa Fatima Zone 7 from Jot de los Reyes. Ganon din po kay Je Espana Condat. Binabati natin or shout out sa iyang mother dyan sa Santa Elena Malinaw Albay, kay Adelina Esplana, watching from Bacacay. Ah, Boracay. Wow, nasa Boracay sila ngayon. Hello kay Emma Binias Barcenas. Good evening. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 10 minutes after 8 o'clock.

0: Gang to One Radio News FM.
1: Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Bataka!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Bataka!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Bataka!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
12: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
20: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
21: The Tita Puliana Show!
22: Yeah! Oh, hi! Sa oras na alas 8:34, paiksinang-paiksina ang Agusto Arias. Mamaya-maya lang, Agusto Aonse na. Sana Agusto mo rin ako. Lunes na Lunes, kaya naman dapat panibagong excitement ang mararamdaman natin sa pagsisimula ng isang panibagong linggo. Para bit-bit natin yan hanggang Biyernes. At siguraduhin nyo lamang na mag-text muna kayo sa 0961-447-3923 kung gusto nyong sumali sa ating Friday OK. Friday OK? Yes? Every Friday, kakanta tayo. Kahit sintunado. Ay nako, meron nga palang nagsabi na nung kumanta daw ako nung Biyernes, umulan. Parang hindi naman. Eh, may ulan na talaga that time, di ba? Forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Krapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan, groceries, supermarkets, sari-sari stores, at convenience stores. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Para sa satuyang mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Para sa iba mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Huwag kayo magdumana na sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle.

0: sana po naman kahit papaano. Nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Lunes. Ini naman po ang sayo ng lingkod na bako masyadong magayunoin. Pero mahamutoin. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang kung maganda ka, pautang.
1: Hoy!
0: Parang ayoko naman. Sweet dreams! Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Amiga ko, kumusta ka na? And of course, kay Mami Upeng, Ate, Tita Nora, Tita Ao, at Tita Jealousy. Sama na rin natin si Mami Normita Contreras, si Kuya Mario Francisco, at si Ate V. Bongala. Hanggang bukas, au revoir.
1: Au revoir.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Wednesday!

Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang bantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J. Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidogo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Marado na, healthy ba?
8: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
9: Evenings on One Radio.

0: Gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on 1 Radio.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan, turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bag.
4: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pag-abot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malawag na sa trabaho. Magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kami.
0: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on one.

0: Bago City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: pili mong bilhin.
1: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
0: Ano ang nagustuhan?
1: Masarap itong Biscafe Green. Gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako po nga po sa mga sanggap meron itong Biscafe Green.
0: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Kung kayo po ay iinom ng kape, best po ang dapat yung sarap pa.
2: Oh, tayo! 6-in-1 coffee. Available sa mga farm.

hanap nindo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klasimin semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. JR Enterprises.

0: Kini po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa. King! King! King! King!
2: Ay,
3: ano?
2: Abo.
3: Oh. Doon ako nalungkot.
4: Ba na yan?
3: Ang galing-galing mo! Parang laki ko, gusto kong maging

siyudad din sin Binog na Pilipinas, 57 minutos na Friday na indindukan kikig. Ano ba po ang kasiributan?

0: kay Madam V. Jane Cerdon Marinas, kay Madam M. Calisin, Genelia Calvidacta, Sinsa Iguapapaonyanal daw if sa mga katindugon niya itong panagos na ka-board and lodging sa mga hospital. So, ay nakukites on sinakan buwan na Agosto 2020 sa mga katindugon po niya itong may kamunduan sa Bundolens. Nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo sa atin pumulating sasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang galing. In the of people watching move desperate for us to fail or even praying for us to give up. But them don't believing. Let's bear in mind that failures in things we should be scared could lead to breakthroughs in see life as an and enjoy to meet.
1: Marata.
0: Sa mga katindugon niya to sa Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, Parte kan Provincia din Catanduanes, Camarines Norte, Sursogon, Masbate, Provincia Canalbay. Ang 91.3 News FM Tindugna. Sa pagkaroon po kasabuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner si Manong Bani Almogera, si Bueno Bako Maraki Alagad, very inviting si Denong Kamasayumahan na kam na kami sa imo sa King King Kasurog Kantamal Kansala
2: Bueno sa King King King
0: sa Edo Taratsada kan programang King Panadugon sa Ipina Daily Weather kan Pagasa West Monsono paro sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon.
2: Si Bueno sa
0: ni ang Sambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pambaisia, Bulacan, Blon, Oriental, Mindoro, Camarines Sur, Asin, Artican, Luzon, kasabay po ang Parte Probay na beses na may martagisti sundo sa makusog na paguran, dara kan paro sa bagat.
2: Si Bueno.
0: Matangan natatanang party kan Pilipinas at katindugo localized thunderstorms.
2: Osa.
0: Mantang ang tropical cyclone na nasa Philippine Area of Responsibility, alas 3 kaso lokasyon kaini, 3,355 km east kan pinakapuro kan Northern Luzon sa coordinates na 22.7 degrees north, 154 points east. Iniigwan sustained winds na 85 kilometros kada oras sa Ranisa Centro, kuros na maabot sa 105 kilometros kada oras east-northeastward and pinas na 25 kilometros kada oras.
2: Bueno.
0: Aros mga katinaman ki labi-labing epekto ang naunabitan ng tropical storm na si Pilo. Apwera na sa naman kabagat na nagrarainar sa dakulang parte kan nasyon.
2: Si Bueno sa King.
0: Marata. Oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Magluto ning pamahawan. Tanganing an sa tuyang mga estudyante antes na magpasindang mga respektibong eskulahan. Pasog. An iba mas maray na nagbabalon gon. Sigurado pa po niya to an pigkakakan kan sa tuyang mga kaakian. Siyempre kamu mantabi Mr. Asin Mrs. Lalong-lalo na itong igwamaning trabaho naglalaog sa opisina. Ing tandaan, tanganing perming maray-rahay ang resistensya. Asin, nagsasabwag nin good vibes sa indong mga respektibong workplace. Dapat permis

0: Nang basog, nagkarigos asin.
1: Si Buen Osa. King.
0: Sa mga katindugon niya tong atab, nag-aatindir kan sa indang mga responsibilidad. Kalinigan po sa kapalibutan, mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management Team, mga batang sendro, di sumusunod sa utos kundi galing kay boss. Oy! An sa tuyang mga tinaatab man, nagbubukas kan sa indang mga baldosa, kan sa indang mga tindahan, tangani na itatab, na nag-iipos-ipos sa inakakusi, atab man na yaugon sa mga merkado publiko.
1: Si Buen Osa, King!
0: Sa mga parauma, mabuhay ka mo, mapirming magpasiguro, tanganing daipo mabugtak sa peligro. Mga motorista, luway-luway sa daan pagpadalagan basta doon. Ang pinaka-importante, makaabot kita ning salbado sa satuyang mga destinasyon.
1: Si Buen Osa, King!
0: Ang programa giniatod sa Educad Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Yan man ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayin pa, libre gribi ang mga aki. Nagkukuray ko sa sabay taram manok utang tilam. Igwa, dyan sa banwaan kan malilipot, nagwara-irak sa siyudad din tabako. Igwa naman, sa banwaan kan malinaw, tiwi asin, siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, King Barata.
2: Paramila ng parami ang ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw. At mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po Green 6-in-1 Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, supermarket sa inyong lugar.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief. With the what?
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
12: Ha? Nata, masaing ka.
11: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
12: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
11: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
12: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga baka B-Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pero yun man palan. Bukod sa barat,

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!

0: Kung sumak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo sa RRS Marketing region-wide? Dekalidad appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
2: Ilabas na

0: sa cooking contest ang Team 8, panduwa ang Team 4, asin pantulo ang Team 2. Sigun kay Municipal Tourism Officer Salvador Literal, ang kulinarya saro sa mga pinagkukonsiderar na pioneer highlight kan festival sa laog na ninsyam na taon sa pag-sustenir kan one town, one product na lunggani sa diginubatan na nagpapahiling nin kakaibang talento asin tibay kan mga ginubatan nyo sa pagluluto. Mientras tanto, ipinagirasman ni Rose B. D. Chairman kan Kulinarya asin din kan Bicol University Ginubatan Campus na kompuesto ng 10 grupo ang lambang kategorya kan kompetensyon kung saan ang mga initinawanan nintig sararong oras sa paggibo asin sarong oras may kabaga naman sa pagluto. Ang kriteria na kaipuan masunod ay ang 40% sa namit, 45% man sa presentation asin 15% sa sanitation asin hygiene standard application. Ang premium na resibi kan guminana 15,000 pesos sa enot na pwesto, 10,000 sa ikaduwa, 8,000 sa pantulo asin 2,000 pesos bilang consolation prize. Sa ibong nalado, rinibong individual ang nakisumaro sa ginibong pinakahalabang lunggani sa community budol fight kan lokal na gobyerno kan ginubatan kasunmang hapon bilang parte kan taunan na longganisa festival
1: si Bueno sa King.
0: Mientras tanto nalitag kan mga otoridad ana sarong high value individual na pinagbidbid sila sa alias na Brian matapos an matayumpong bypass operation na kana pinagsararong puwersa kan mandainlain na law enforcement units sa banwaan kan Uwas Albay kasunma. An operasyon pinanginutan kan Provincial Intelligence Unit kan Albay Provincial Police Office bilang lead unit katuwanga an Uwas Municipal Police Station asin iba pang law enforcement agency nakipagkoordinar sa Pilipinda Drug Enforcement Agency, Pideya Bicol. Nadakop ang suspitsado matapos na makabakal ang pusher buyer kan pinagtutubudan na shabu na pinagkakarkulong na sa 100 gramos. Kan magkaigwanan ng body search na discovery pa sa lawas kan suspitsado ang dugang na 4 na pakete na shabu asin uminabot gabo sa 500 gramos. Ang nakonfiskar na illegal na droga na nagkakantidad poco mas o menos 3.4 milyones de pesos. Ginibo ang pagmamarka, inventaryo asin dokumentasyon kan mga ebidensya sa mismong lugar kan operasyon sa presensya kan mga mandatory witnesses base naman sa ipinagtalaan sa Acta Republica 9165. Ang bilog na operasyon na i-record gamit ang mga alternatibong recording devices bilang pagsunod sa panungdan na ipinagpapasunod basado sa lay tolos man na ipinaaram sa suspits.

0: Ini pinagkundusir sa PNP Bicol Grand Stand Camp Brigadier General Simeon A.O. Laligaspi City kung saan kasabay sa pagtiripon sa PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito E. Miranda, mga representante kanman na inlain na ahensyas di gobyerno, local chief executives as in iba pang peace and order partners. Sigon ka sa PNP Bicol kasabay sa pinagdiskutir sa pagtiripon ang mga pangenot na isyu unong sa katrangkiluhan, siguridad as in proteksyon kan publiko sa Kabikolan. Ipinagiras kan PNP Bicol ang mga naging akomplisimiento as in inisiyatiba kaini sa irarong kan PNP Focus Agenda Safer Cities as in Bicol Shield na nagmamaot pakusugon ang koordinasyon, police visibility as in pagtatarabangan kan mga law enforcement agencies sa pagtiripon, liwat na pinakusog kan mga nagpartisipar ang sa indang sararong promesa na mamantinir ang katrangkiluhan, salbado as in arigladong Kabikolan.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon bawal magkasakit, dahil mahal magkasakit, health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster, dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon nang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. Uulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Pinaginutan ni DILG Secretary June Picribulya ang pag-turnover kan binding emergency response motorcycles, mobile advance command post, cyber patrol, drone, mobile CCTV as in mobile holding facility sa PNP Bicol Camp Simunola, Legazpi City, Kasurba. Ini party kan mas pinakusog na emergency response kan kapulisan sa Kabikolan. Tinawad doon ni Rimulya ang importansya kan unified as in whole of nation approach sa pagresponde sa mga emerhensya sa paagi kan mga itinaong kagamitan as in pasilidad. Kasabay digde ang regional language support sa paggamit kan unified 911 system, tanganing magamit din tama kan kapulisan ang lokal na dialekto sa pakikipagkoordinar sa mga residentes na nangangaipon in tabang. Mientras tanto, nakulang pasasalamat ni RDC Chairperson na sin Albay Governor Noel Rosal sa gobyerno nasyonal sa panagos na pagmonitor kan sitwasyon sa Kabikolan, konsain nakulang bagay ang mga itinaong kagamitan sa kapasidad kan mga otoridad, particularmente sa pagresponde sa sa panahonin kalamidad as in iba pang emerhensya.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Tulos man mga katindugo na ipinag turnover ni Gobernador Noel Rosal sa Albay Police Provincial Office ang na-resibility po sa Dinan Diterio.

0: Cover Me, ILG.
1: Si Buen Osa. King, King.
0: Taon, taon.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Tang Pricey, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, Arugkang, Mayon, Pozzolan, Mayon, Portland, Apo Portland Type 1, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement, 6G Enter Kua sa Entrada, Kang Happy Home Subdivision, Tagas Tabag, Texo Magapoy, 0947-422-7867-48-5812, o sa landline number, 483-Pang 6G Enterprise 57-5194-6182-4105.
6: Tao po.
7: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
6: Bibili sana ako ng pampahid.
7: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
6: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
7: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Este, eto o, Paulini Men.
6: Paulini Men?
7: Oo.
6: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
7: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang naman itong Paulini Men. Para ako! Yes. Alam ba sang Lini Men na may sikap ko extra?
6: Sikap mo?
7: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
6: Hirap din kasi ako makatulog.
7: Kakaisa sa akin?
6: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
7: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
6: Siyempre, para sa future natin.
7: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat.
6: Hindi, isa lang.
7: Bakit isa lang?
6: Ganyan kasi ako magmahal. Ay! Dapat isa lang.
7: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
6: Bakit naman?
7: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
8: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
11: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas

0: sa King. 32 minutos na makalipas po ang alas 5. Oy, oras na naman tanganing magbadag. Pa-shout out kay Madam Mary Jane Dilarama. Happy birthday today kan Puro Kuno, San Lorenzo. Enjoy your day, sabi ni Madam Cherry Carburha. Marina, good morning man sa iyang mister na si Jerome. Dinarahan ako ni Madam Cherry Burha din kulong kugong buda mga katindugon dahon ki kamote.
1: Si Bueno sa King.
0: Maray na, good morning man kay
2: itong daon ang balo.
0: Dinita Bitago kay Sel Kanya, Angelica Aranita Pintacustes, Candy Bunapos, Doktora Herman Bulima Bunaobra. Thanks to God, kulang at mga minor injuries lang. Watching live from CDRRMO Tabaco City. Ano si mga pigrespondihan indo kaso banggitabi Manong Herman? Mga vehicular crash or incident na naman kay RGC Cornell, gustong sabihon mga garasgasan. Kay Almina Belga, Arsinue Bueno Che, kay Mami Dil Madrid, pa-shout out man tabi sa sakuyang sister-in-law kay Ate Ting Bunaw Biato dyan sa Purok 5 Baybay, Tiwi Albaya. Sabi ni Mami Dil Madrid, si Mami Dilya po Bunaw di Madrid. Kay Madam Noems Biled, kay Idol Principal Fernando Pando Margalio, na ayusunaan na buhay dahil nakidakol na pressure.

0: para duman sa mga gigibuhon na report para sa mga PPAs kana sa iyang eskwelahan. Kay Bernadette Cirillo, Mila Oik, Barangay Kagawad, Mila Brutas Ibanghilista, kana sa Nisidro Ilawod, Analisa de la Rosa, Analisa Ciruelos, Josephine Bio, Wilbert Vitadorna, Violeta Bucauto, Paterno Bilan, kay Edna Cernici Ciresa, kay Nilma Cilindro Cano, Milagros M. Raso, Joel Burbe. Pinapaisip po sa gabos na sa maabot na Agosto 15 sa aldaw nin Sabado. Magkakaigwa po sa liwat nin free medical check-up na gigibuhon sa The Generics Pharmacy, TGP Basud Brands, digdi po sa tabako. Atubangan sa na po, ano, tangod ka na 91.3 One Radio, ha? Kaya si mga gustong mag-aprobitsar ang free medical check-up, mapuon po o puon sa mga aki, may edad asin maging mga pregnant women. Madurar ang naunabita ng free medical check-up alas 8 po din pagkaaga hasta alas 12 ning udto sa Agosto 15 o sa maabot na Sabado.
1: Si Bueno sa Kiki.
0: Ang programa Kiki gatun sa Indo Candinil Bakery. Tinapay puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon ang barsaga itiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan paguntuhan mirindalan pamanggihan sa barsaga itiri. Solve ka. Good news sa mga nagpapamatanga asin na lalaom digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang barsaga itiri. 24 oras nang nagsiserbi. Igwaman sindanin inting barbershop and saloon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom. Sa inka mo maduman, siyempre sa Barsaga Itiri, tapirming niya on si Ate Beth Barsaga. O, si mga paraan tabay niya to na naghahapot, ain ngaya ang Barsaga Itiri. O, yaon sa na dyan mga katindugon sa katampad ka na Rizal Park. Iyo tabi. Siyempre mga katindugon niya unman ang malilipot cockpit coliseum. Pag sa dirikan familia Beña, pinamamahalaan ni Rabos Boyasin, Madam Girlie Beña. Makukuha along National Road yan po sa Barangay San Isidro Ilawod, malilipot talbay sa mga parabulang tandaan. Kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot cockpit coliseum. An enot sundo 30 ang sultada ang gana ma-receive ning 1,000 ni pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma. Tambakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Luck Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kon kaya ang mga musingo nindong labahon pagluwas sa makina itsurang baguna mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Puro Kuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Marina, good morning kay Sir Nard sa Mambing Asindian Kalmada. Sa mga mapagayunkan opisina, House of the Rising Sun, Iguanin Beautification Project sa barangay asin mga iskulahan, naghahanap kabunin mga dekalidad na pintura sa inkabumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwasin da, color na korsunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Puro Kuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwenga. Partner bankan programang kikig si Tabaco Councilor Riner Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kikig.
0: 39 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Parti kan bagong inisiyatiba kan PNP Bicol ang pagkakaigwa ning Emergency Mobile Command Center na makakatabang para sa kabautan na mas pangpakusugon ang siguridad asin sumpit-kurit na pag-responde kan kapulisan sa Rion Bicol. gagamiton ang Emergency Command Center sa pagbabantay asin pagmonitor kan mga darakulang aktibidad kasabay digdi ang paparaning Piña Francia Festival sa siyudad di Naga sa maabot na Setyembre. Katuwang kan fasilidad ang kasurog cyber patrol, drone, mobile CCTV asin mobile holding facility na maserbing dugang na suporta sa seguridad, monitoring asin na makaskas na pag-respondi kan PNP o beto kan bagong inisiyatiba na gibuhon makaskas, epesyente asin epektibo ang serbisyo kan kapulisan para sa katrangkiluhan asin seguridad kan mga Bicolano.
1: Si Bueno Sa
0: nagpapanagos ang Committee on Budget and Appropriations kan sanggunyang panglungsod kan siyudad din Tabanco sa panginot ni Councilor Rinir Borse para sa pagpreparar kan fiscal year 2027 budget kan siyudad. Konsain, ginibo ang pagtiripon kanagkapir ang departamento asin opisina kan siyudad kasurma para mas ipresentar asin ipa-assess ang sa indag propuestong programa, proyekto asin aktibidades na isasabay sa annual investment plan para sa taon 2027. Ang pagtratar kan propuesto maasigurar na ang mga propuestong inisiyatiba na kalinyada sa pinaka-target kan siyudad na development asin ini minarespondi sa pangangaipo kan komunidad sa naunang pita ng pagtiripon ang mga nagpresentar kan sa indang propuestong programa asin proyekto. Iyo ang City Veterinary Office, City Abattoir, City Agriculture Office, siringman ang bioengineering, magigirumduman na ang lakdang party kan pagbilog kan pinal na annual budget kan lokal na gobyerno na ang kamautan, matawananin pundo ang mga prioridad na aktibidad para sa tunay asin inklusibong serbisyo publiko.
1: Si Bueno Sa
0: Inagad ni First District Congresswoman Crisel Borsilagman sa Department of Finance na konsidera ron ang pag-exempt sa 3-in-1 coffee sa propuestong sweetened beverage tax kung sa inariparokan kongresista na nyata kaipuan gibuhon na exempted ang sarong produkto na dakulang porsyento kaini asukar na peligroso sa salud kang tao na nagladatos. 3-in-1 coffee o sa datos na ang 3-in-1 coffee saro sa mga produktong nagtataoning helang sa mga grabe kung minakonsumo kaini. Rason tanganing ipagkutiinan kang kongresista na daiini dapat maging exempted sa pagpataw nin dugang na buwis bilang laknang tanganing mabawasan ang pagkonsumo kaini. Naglalataw mana ang pinakarason kan DOF nyata pig-exempt ini dahilan sa naglalataw sa mga konsultasyon kaini na ang 3-in-1 coffee kape para sa mga pobreng tikoy na party pangani kan mga ipinagdidistribuer sa mga relief operations kan gobyerno.
2: This is not simply an ordinary tax measure, but it really addresses the challenge of high sugar consumption, especially among the youth. And it has been mentioned earlier by the good undersecretary that around 5 out of the 10 top non-communicable diseases are attributed to the consumption of food with high sugar. Can I request that
3: punta muna po tayo doon sa 3-in-1 coffee.
2: Sa 3-in-1 coffee. Sa present natin na tax exempted ang 3-in-1 coffee. And sa proposal po din nyo, still exempted ang 3-in-1 coffee. Interesado lang po ako, bakit po ito ang naging desisyon ng DOF?
4: Ma'am, among our preliminary consultation with stakeholders, yung 3-in-1 po kasi is kumbaga pantawid gutom po, lalo po ng mga mahihirap. So kaya po, in-exempt po muna namin, retain the exemption of the 3-in-1.
2: Yun ang hunch ko. Kasi kahit sa DSWD food packs, may 3-in-1 coffee. Pero alam naman po natin na ang isang sachet na 3-in-1 coffee, mayroong 4 to 5 teaspoons of sugar. And that is around 32% to 40% nung limit na siniset ng WHO. So kung ang rason po natin ay kasi yan ang kinokonsume ng mahihirap,
3: at pantawid gutom yan, di sila rin po ang mapupuruhan doon sa mga diseases na kayo rin po ang nag-present kanina.
1: So, si Bueno Soa!
0: Si First District Congresswoman Crisel Borsilagman tuman po sa Kongreso sa ginibong hearing para po duman sa propuesto na patawan ni dugang na buwis ang mga sweetened beverages as in mga mahamis na produkto dahil ang ta ini dahil po nakakatabang sa tao imbes nakakaparuro sa salod kanlambang saro
1: si Bueno Soa.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata! Taod-taod ang iba pa!
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing. At mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
7: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
8: Sa dami ng turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
10: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
9: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
10: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
11: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
9: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
12: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
14: Ilabas

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Si Bueno sa King.
5: 53 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon, sa ating mga balitang pambansa, inaasahang ihahayag na sa susunod na linggo ang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa extradition request ng Estados Unidos laban kay Pastor Apolo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ng mabuti ng Pangulo ang naturang kahilingan bago maglabas ng pinal na anunsyo. Dagdag pa niya, sa mga darating na linggo ay magbibigay si Marcos ng malinaw na desisyon hinggil dito.
4: Si Bueno sa King!
5: Samantala, sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacson na umano'y may 4.7 bilyong pisong budget insertion si Senador Pia Cayetano noong 2025 habang 6.7 bilyon pesos naman ang naipasok para sa kanyang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano. Sa insertion ng General Appropriations Act noong 2025, mayroon, I think, nasa 4.7 billion. Hindi pa namin na-check kung ilan sa 4.7 billion peso ang na-implement, sabi po ito ni Lacson. Para naman kay Alan, sinabi ni Lacson na nasa 75 million peso lamang sa kabuuang 6.7 billion peso ang naipatupad na proyekto.
4: Si Bueno sa King.
5: Kaya
4: Protocol.
5: Samantala, nasa 55% ng mga Pilipino ang nagsasabing nais muna nilang makita ang mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago bumuto ang Senado kung siya ay dapat mahatulan o mapawalang sala. Batay ito sa pinakabagong non-commission tugon ng Masa Survey ng Okta Research na isinagawa noong Hulyo 4 hanggang 11 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas. Sa NCR, 56% ang pabor sa ebidensya muna bago hatol. Balance Luzon, 58%. Visayas, 53%. At Mindanao, 48%. Pinakamataas ang porsyento ng mga pabor sa pagpapawalang sala kay Duterte, 41% sa Mindanao. Abang sa Balance Luzon, pinakamataas ang suporta para sa conviction. Pinakamataas naman ang pagkiling na mahatulan si Duterte sa pinakabatang Pilipino at sa middle age group.
4: Si Bueno sa King.
5: Samantala, ipinatigil ng Department of Public Works si NIWIS DPWH ang tinatayang 200 flood control project sa Bulacan matapos itong mabahiran ng anomalya. Sabi nila walang magiging budget ang flood control itong taong ito, 2026. Pag hayag ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa programa sa Bilyonaryo News, anya ang mga na tukoy lamang na proyekto ay yaong mga matitinong proyekto na napunduhan at nasimula na ang construction.
4: Si Buen Osa, King.
5: Napapahala ang House Prosecution Panel sa panibagong delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos itulak ng defense panel na gawing Agosto 14 imbes nitong Lunes, Agosto 10 ang pagkumpara sa libu-libong record ng 612.5 milyong pesong confidential funds na umanoy.
4: Si Buen Osa, King.
5: Samantala, inaprubahan na po ng House Committee on Ways and Means ang panukala na naglalayong itaas ang income tax exemption threshold sa 350,000 mula sa 250,000 peso. Ang House Bill 10345 na akda ni na Speaker Faustino D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos ay inaprubahan subject to style and amendments ng chairperson ng committee na si Marikina City Representative Mero Kimbo sa pagdinig kahapon.
4: Si Buen Osa, King.
5: Marata. Kay Joel Burbe, maray na good morning. Kay Milagros Raso, Lito Lumagbas, Kama. Pa-shout out man po ang Kams family. Dito po kami sa Alta Vista Hotel, Boracay. Wow, maray pa kamo. Kay Samara Jam, good morning po. Watching from Kuwait, pa-shout out po sa The Bicol Heart Vloggers Charity Team. Salamat po kay Maricel Bilen, Hilda Binyas Alano, Ember. Pa-shout out man kami dito sa Tirambakar, Hilba Buan.

0: family: Annalyn Vidal, Jean Abrera Christian, Jael Birano, Evelyn Cornell, Oria Burse, Salvi Canyon, Vic Bornilla, Jocelyn Oy, Eden Biron, Rodita de Los Angeles, Kai Laboy, asin an iba, taon-taon naman.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mula Healthy Ba? Mabibili sa mga pharmacy groups sa inyong lugar.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
5: G lang! With Gord C+. G is to support your deep to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc. Name O plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
9: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong?
10: Yaon ang Zap Donuts.
9: Zap Donuts.
10: Perfect pang-baon,
9: pang-merienda, pasalubong, asin snacks.
10: Zap Donuts.
9: Barato na, masiram pa.
10: Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
12: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
13: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
14: Jaya Enterprises.
13: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya kung sa 8, pwede ka mo mag-

0: GCash in and GCash out. Asin magbayad kang bill sa APEC. Tawad, home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin serbisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.
1: Si Buen Osa. King Dragon.
2: Philippine Standard Time. 5 minutos na makalipas po ang alasays.
3: Pwede na ang mabaray.
2: Maray na, good morning kay Lola Sining.
3: Lagang puwerte. Wow.
2: Ano tabi, Lola Sining? Marata, marata, marata.
3: Lalo pang nagbayli na.
2: Kay Pading Noel Banyal. Kumusta tabi, padian kapangganahan sa pahet?
3: Dawa pa. Ganda dayuhon.
2: Kay siyempre sa imong padabang misis si Mading Nimpa.
3: Bailisan.
2: Kay Edwin Bilan, Romnick Bilaos, Barbero TV. Kay G Kasaul, Alma Balingbing Burdeos, Elsie Bungalos, Mary Grace Bunagwa, kay Konsi Jun Ragudon. Konsi, kumusta dyan sa imong kinamumugtakan? Kapag kaarog kay ning suy-suyan pag-uran, kumusta dyan sa bulod na parte? Ano manong Arnel Asweta an Pahet? Yaong ka na dyan sa Isla Cagaray? Kay Christian Masinas, kay Ma'am Des Basco, kumusta tabi Ma'am Des sa imong pagpara-travel? Habang kaya pa, travel digdi, travel duman. Ano hon man ang pirak? Pag nagpa-aram na sa ibabaw kang kinaban, nawawalat, pag-iriwalan pa lamang.
1: Si Buen Oso.
2: Pag-iriwalan lamang, ano ha?
1: King!
2: Ano nga yabuin ang pahit? Ang sabi kan, kumilik, digdi sa tuyang palibot. Habang daiman po papeles, dokumento, lay na nagtataram, postpone ang barangay Buda sangguni ang kabataan election, sinda po, duro-diretso ang preparasyon. Igwana po ki mga ipinag-schedule na pre-COC filing orientation sa mga LGU na importante kamutabi na mga aspirante, si mga nagpaplano na magkandidato, magatindir ka mo dyan ta oras na pag-abot kan September 28 to October 5. Filing of certificate of candidacy, ma-file ka mo. Dakol ka mo ki mga kahaputan, di naman ka mo i-accommodate. Kaya nga ni nagkundusir, kipresi o si filing orientation, tangani na maipasabot sa sendo, ani ba naman dyan magiging sumbikalan? Matagas an payota. Di na mo na ngaya kita magpahiling. Tanganing di kita mariparukan publiko na ngaya interesado man kita na maging opisyal. Pagrindir sa oras nin filing kan certificate of candidacy, kulang-kulang ang laog kan sa tuyang certificate of candidacy, o di na ikamu dyan na ako mo daron, ta nakakaulang ka mo. Tinawa na ngaya ka mong oportunidad, na masabutan nindo kung ano ang sa indong mga ilalaag dyan, ano ang mga attachment na gigibuhon, di ka mo nagatindir. Ngunyan magasawang-sawang ka mo digde, duman ka mo sa likod. Simple follow, you cannot instruct. Sabi ni Paitumi, mga katindugo niyo. So, ang pagiging tultol na opisyal, nagpupuon duman sa pagsunod sa simpleng instruction. ta kapag kaginibo po niya to iyan, ipapahiling po ba ganyan to na pwede kitang maging modelo na sa arog ka iyan na sa pagunaan nito simple, pero importanteng gayo dahil lang ta iyan magiging panalmingan kana sa indong mga constituentes ay magiging maray na opisyal ngayon ini ta masinunod-sunod. Si Ringman, ipapahiling po niya to na preparado kita na armasan ang satuyang sagirinin kaaraman. Mga katindugong tangani na magikitang preparado in kaso matawan kita mga katindugonin mandato kan publiko. Iyo po, diretso sana. Diretso ang paglibot-libot. Bawasan ang pagparautik. Bawasan ang pagpara balubagi laban sa kapwa kandidato. Pero kung totoo ba ko iyan balubagi, pagtaram iyanin katotohanan, mga katindugon tangani na magiyahan ang mga butante, ang mga elektorados magiyahan, mga katindugon kan sa indang mga desisyon. Ta kamu-kamu baga dyan sa barangay, midbid nindo ang lambang saro, pati nga ni ang sa indong pigpapalapanakan minsan si Siri pa. Kinaban mga katindugon. 11 minutos na makalipas po ang alas 6. So, duro-diritso po ang preparasyon kan sa tuyang mga local COMELEC digdi sa palibot. Kaya itong mga nag-aspirar, desidido na magpresentar kan sa dire sa eleksyon, magtaga-update po kamukan sa indong sa dire sa paaginin pagbisita dyan sa COMELEC office. Iyo po, dahil magpara dahil maging dependent sa Marites, sa chismis, and kung mapupwede, permi kitang updated sa social media duman sa portal kan COMELEC, tayaon duman ang mga maray na announcement na mataunin gaya, tangani po na dahil kita mapasala. Iyo, sige. Maray na good morning kay Mario. Mario, maray na good morning. Kay Gina Kuderis Birmas, Lorna Napay Butilo, kay Boy Inlar, maray na good morning. Tabi Boy Inlar, Romabon, uyugo-yugon one. Tindugo na ngayon buwin. Kinakban. 12 minutos na makalipas po ang alasays. Ano pa ngayabuin ang pahit? Manong mani, manong dyan sa Peter, sarado ka na naman nalapakan ka. Buna madong laboy. Kapag ka minakusog ang uran, manong mani, tapos igwanin mga lugares na pigbabaha, pirmi kitang pigpapagirumdom kan kagurangnan, da ikamu malingaw. Nyata taigwanin mga pagbaha sa indong lugar, dahilan ta sa mga pinagtiwalaan niya to, na nagkapot kan mga sensitibong posisyon sa gobyerno, so para kuta na sa proteksyon kan tawo, sinima, hinabas. Pirmi kitang pigpapagirom do mga katindugon kana natura na dai kita dapat malingaw. Amihan man yan uhabagat manong mani an pagirom do sa satuya suy-suy. An pahit mun yan southwest monsoon sa Tagalog, habagat. Ini mga katindugon, nagdadaranin mga pag-uran sa palibot. O di ngunyan baga, rainy season na po sa satunya. Pero sa ibong na rainy season, igwa po kitanin. Pigsasabing super El Nino na mas delikado nga ni. Dahil ang mga pag-uran-uran na iyan, posible na, permeng igwanin na bibilog na bagyo dyan po sa Dagat Pasipiko. Pero pasalamat kita dahil sa mga nakalipas na aldaw, although sunod-sunod sa mga low pressure area, nabilog na sarong tropical storm. Pero yaon po duman sa pinakataas, manong mani, sa extreme northern Luzon, nagaagi. Pasalamat kita ta. Habagat sana ang satuyang nai-experiencehan. Pero sa hararom na paghiling, ini pagirumdum sa satunya. Isipon mong sobra sa maabot sa 200 na lugari sa Pilipinas, binaha manong mani, iyabaan ng kinaban. Grabing baha!
1: Si Bueno sa King!
2: Dahil ngayon ka mo dapat malingaw. Naan mga pagbahang iyan. Oho, kausa kan pagiging unason ka, diba? Inurunaso. Mga katindugon, inunaso bilyonis na pirak sa flood control. Kaya dakul na lugod kitang perwisyong na i-experiensyahan. Ano ito manong bisit na ta? O, si Ate Bit na naman, pinadarahan na naman kita digdi. Kasuod ma nga ni Isus Maria Josep, dakulon suna. Lalo na so bagas na sinapnakan sa kuya no. Cherry blossom. Isus Maria Josep, makuyan. Libyanuhon pag alunon sa manong mani? Sa alunan, puwertiho na. Pag alun ng gadgan, bagas na cherry blossom. Tapos ang sira mo, hali sa barsaga itire, bulalo, Isus Maria Josep, ladaan ko ang kanso. Ito pala na pinadara mo, Ate Bit. May bunay pa? Talagang puwerte manong mani. Madakula kita kainin. Oy! So mga mapahit dyan sa barsaga itire, paito din doon bulalo. Masiramon? Malalamos ako?
4: Kusugo ng sikat?
2: Minakusugo ng pahit. Ano? Kaya lang, nakakalingaw kita sa diet.
1: Si Bueno sa
2: Bueno, so medyo nahihiling na kaipuan na magpa-check up. Sa Agosto 15 po, sa Sabado, igwa po ning free medical check up ang The Generics Pharmacy. O, digdi po yan sa Basud, ano ha? Sa Atubangan sa Nakanwan Radio. Kaya aprobitsaran po nindo na maaraman po ang kamurugtakan kan sa indong lawas. O libre man po ini. Iyo? Aprobitsaran ta po. Alas 8 ang pagpuon ka ini. Hasta alas 12. And mahiling pa ako nindo. Digdisas. Ang saro pang regalo. Mahiling ako nindo sa Sabado. Taigo akong program na alas 9 sundo alas 10. Tapos alas 10 sundo alas 11. Ang alas 9 sundo alas 10, kumusta malilipot? Pag alas 10 sundo alas 11, ratsada mga katindugon kan. King King Saturday Edition! Tulog ka! Taod-taod mga katindugon an iba pa. Tapusun ko lang ining mga natatandang commercial niya. Ano pa?
5: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European, we nurture young learners.

0: Herbo Bitaida.
1: Forma talagang puwerte.
0: Kylie Gaya Bonavente. Bibot Bergara. Phil Garong. Good morning, San Vicente Tabaco. Buda San Isidro Ilawod Malilipot. Bolaños Family. Kay Maria Emma Bermundo Barba. Lorito Luna Senior. Inti Bello. Adin Alim. Manong Jun Bigas. Marata, marata, marata. Lakaw, lakawin na dyan sa Seawall. Magayunon dyan sa Seawall. Hindi. Maglakaw-lakaw paghapon. Pag na isa ng uran, lalo ngun niya na pagkaaga. Priskuhunon paan, paros-paros gikan sa dagat mga katindugon. Gari baga minahubin ka nin mga nagkapirang oras. Maray na good morning kay Francia Binaday, Mang Jose Vlog. Kumusta man tabi mano an sa imong pag-monetize? Kay Rumnik Bilaos o si Lululoy, advance happy birthday sa maabot na August 19, Miyerkules. Sinto dis anyos mga katindugon. Ano daw pading Noel Banyal ko na buton tama ng sanggatos? Ah? Sanggatos na pagbulang-bulang.
2: Si Bueno sa King
0: kinabansa ng pangyari. Ano ha?
3: Kita.
0: Iyan ang mga pamilya. Nailing nindoso nangyari sa Paranaque kan makusog na paguran mga katindogon. Mahiling po ninduduman ang kantawo.
2: Si Bueno sa
0: nyata ngayon buwin. Anong nangyari duman? So mga basura mga katindogon natipon duman sa salog. Ah? Grabing basura. Plastic, styro, manlain-lain. Gustong sabihon mga katindugon, ah, gusto sana niya itong magamit, abo, tama na maging responsable. Inibagaan pigpaparapahit digdi ni Manong Reynold Martires, kurarat digdi, kurarat duman, na no segregation, no collection. Tadigdi mga katindugon, ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, gabos mga katindugon kita, igwaning responsibilidad na pakarayon ang pagtapukan sa tuyang mga basura. Ayaban nata, ang pahit kang tawo, pagkangani, barado na ang kanal. Kapag ka ang drainage system mga katindugon nagmalfunction, dahilan sa nasulat na kan mga basura, ang pabasulo niya to gobyerno. Well, in fact, na kita man igwa nin kapabayaan, igwa kita nin dakulang kontribusyon dahilan sa kausmakan, dahilan sa kabaglaan. O, nailing ninduduman sa Paranaque, mga katindugon, ang pinag-ahakwat na basura na natipon sa salog kan mga nasa solid waste management trinak. O ang ati pasa na dumana pigsusuprir kan mga personahis kan solid waste ilabi-labi. Iba? O digdi sa satuya, baku pa man kita masyadong crowded, baku pa man kita masyadong kumbaga sa ano, period, bago pa man kita masyadong period, digde. Sa madaling sabi, kung kita magiging responsable, sa pagtapukan sa tuyang basura, duro difícil man kita magkaigwa kika kaparihas na kamurugtakan. Pero hahalaton tapabaya? O ili nga, digde sa siyudad nin Tabaco, kan panahon na dahil kita nakikisumaro. Ano ang nangyari? Nakasuhan. Ha? So sa tuyang alkalde, si Ngunyan First District Congresswoman Chrissy Lagman, bago man ito sa kapabayaan kan lokal na gobyerno, kundi mga katindugon sa habo niya tong makisumaro sa programa. Gusto niya to na ang satuyang responsibilidad ipasa sa lokal na gobyerno. O di marengani ta napahit ni Mayanong Reynolds sa pagparatyaga, pagpara ngawa-ngawa dyan sa mga barangay o luway-luway mga katindugon kita nagsasabay. Isabay pa dyan mga katindugon ang pagiging responsable kan mga yaon sa barangay na opisyal o igwanin mga pwede kitang pangarugan digde pagabot duman sa tultol na solid waste management. Iya? O dyan sa banwaan kan malilipot sa rungon yan sa pinakamaigot na kampanya segregation. Nyata daipo kita nin sa Diring Sanitary Landfill o di sa inpo niya to pigtatapokan basura. Nagbabayad po kita duman sa iwa beso sa daraga. And mind you, the local government unit is spending million of pesos annually just for your waste. Dahilan sa basura na pinagproducer po niya to mga katindugon dyan sa banwaan. Pero kon magikitang responsable ang sa tuyang ipaakot sana mga katindugon ipakoa sa mga kolektor, ito talagang dainang kamugta kinin basura asin itong mga nabubulok yaon dyan pigpapabulok niya to sa satuyang mga sular sa satuyang mga backyard di mababawasan kuta na ang satuyang gastuson. Isipon mong paglaog dyan kan sa tuyang alkalde ni Mayor Sinon, gurano ang pigagastos kan lokal na gobyerno. Duman sa iwa beso, 6 to 7 million mga katindugon sa basura sa nainyan. O this time, pira na sana 3 milyones mga katindugon. Kuning kaso, mabawasan pa niya to iyan, edi na kulang bagay. In apuera ka iyan, masisiguro po niya to na ang sa tuyang mga basura, daipo magiging rason tanganing magbara ang satuyang mga drainage system digdi sa satuyang kapalibutan.
2: Si Bueno Sa King King King
0: 32 minutos na makalipas po

0: Kumusta ang sa tuwing mga parantabay dyan sa barangay Binitayan? Pag Domingo palan, daikinaka destino dyan na mag-issue nin Penro Recip a gobyerno provincial kanalbay? Dahil dyan ki nag-issue nin resibo para magkutkot o magkutkot magpaluwas ning baybay buda graba o ano man na aggregates dyan sa mga pigkukwaring lugar? Ha? Di sayang manandilin siya. Paano kung may nakakalusot? O talagang tunay na pigpapalusot? Kinauli ako. Sabi dahil nga yaki resibo. Pag-abot ko dyan sa may San Francisco, may dakulao na trabulawan. Hindi itong karaba o ano pa man aggregates. Dapat, maski aldaw na Domingo, igwa dyan ta. Ha? Yata, paguna nindo. Pagka aldaw nin Domingo, dahil kinagpapatrabaho. Ha? Sa konstruksyon. Igwa baga. Unyata man ta, mawawaran, sisayan na autorisado dyan na magpabakal kay resibo pagal daw ni Domingo. Ikinakban.
1: Si Bueno sa
0: ibang sayang man ang kita nindo and sayang man kon itong ganansya na para kuta na sa gobyerno nabubulsa sana. Ikinakban kita. Iya, pare nga ni ta okay naman palan. Dahil naki problema. Aha. Dati sabi bawal na magkutkut diyan. Pero ngunyan okay na naman. Di sige. At pamanlugod na bako arog ka iyan an pa sistema na dapat bilog na si mana igwa diyan ki available na resibo. Tangani na angadad siya kan gobyerno duro diretso dai maibulsa kan mga tarantado. 34 minutos na makalipas po ang alas 6.

Cesar Bernardes. Good morning. Pa-shout out kami digdi sa isla. Sa mga taga Isla San Miguel, maray na good morning. Kay Pirla Bindal. Kay Hilda Binyas Alano. MJ Basmayor. Pa-shout out kami dito sa Tinambak Camarines, sir. Kay... Iyo po, Tabi. Sige.

0: sa mga magulang kan sa Nusay National High School, lalong-lalo na itong may estudyanteng grade 7, di pig-okupar na po niya to si bagong 2-story, 6 classrooms na school building. Salamat po duman sa mga nagdara ni Tukawan. Igwa pa po ki mga nagkapirang dai, pero pigpapagamit mi po ki monoblock. Ano ang rason ko niya ta pigiing ganyar mi po kamo na padarahon o magdaraning sa dirinindong Tukawan na igwaning armchair para po maging komportable ang aki. Kapag ka monoblock po, paano ang gamit? Mga tiya, mga tiyo, gari, tibaan kun magkurulog ang pugtot kan aki nindo sa pagsunat, ta bako komportable, ano po? Kung kaya taman sa na po, igwaman sa nakamong available dyan, tabangin na po nindo ang San Jose National High School. Maski ano ang sabuyang pigibong kupot-kupot, talagang dependent po paano kami sa supply gikan sa national. Iyan? O dahil man pwedeng gamiton ang MOOE na magbakal ki Tukawan na igwaning armrest o itong armchair mga katindugon. Monoblock pwede kaming magbakal. Iyan? Kaya iyong anian sa tuyang available. Pero sa satuyang pagiling, duro difficult po para sa lado kan mga estudyante ang siring kaya nakamurugtakan. Kaya kung pwede man sana, mga magurang, tabangin na po nindo kami. Iya, yeah. Sige, salamat!
1: Si Bueno sa King!
0: 37 minutos na makalipas po ang alas 6. Sabi manong Reynold Can, ibang mga active na manay sa social media, lalong-lalo na sa pag-obserbar kan mga nangyayari sa palibot, nangapudan sa pag-asa na imbis ngayon magparapili ka mo randomly nin mga ano-anong pangaran kan bagyo, nyata tadai ipangaran ang bagyo tanganing dai malingawan kan mga Filipino ang mga pangaran kan mga imbuilto sa flood control scam. Ipangaran mga katindugon sa bagyo ang pangaran kan mga mahabas. Abe daw si ano nga nene, good morning tabi sir, sana po makaabot sa NFA Tabaco na mapakaray po ang pila ninda kan para bakal tadakul po ang para singit. Hirak man po kanaamay taan iba pong nainot sa pila mataram na may nakasunod na sa inda. O day man po pwedean, dapat first come first serve, and day man dyan ki pwede na sulo ka, magtaram ka na, igwa ngay akong kaibanan, iyo ngay ang masunod sa ko, kinaban! Apakuyan maray na pahet sa National Food Authority na i-honor po niya to itong mapasiring dyan, ang nakapila ngayon na masunod sa ko, igwa ngay akong pag-iriba, apat, lima ngay kami. Bako po yan magayon. Dapat so, physical ang satuyang basihan pagabot duman sa pagpila. Ikahaloy-haloy na kan 20 bigas mayroon na. Dainindo na papakaray ang distribution. Dainindo na papakaray ang pagpahit, pag-akomodar kan mga nagpipila dyan. Mga katindugon. Takun ako igwaman yung panahon, mapila man ako dyan. Ay, day ka man ngaya buwin pwede dyan, tabako ka man driver, bako ka man, you are ngaya gainfully employed. Aw, day man, ta, sulula kong gadana, ipila ko dyan.
1: Si Bueno.
0: Makabaka lamang ki 20 pesos, ha? na kilo kadbagas. Na di good news sa mga motorista po niyan, to igwaning rollback ngon niyan, na although pigtataramin da mga katindugo na big time, baku iyan sa kuya big time, and big time na pigtataram kan roll, bakun 2-digit mga katindugo na nimbabawas. Pero kung arog ka ining, 4.70 sa gasolina, 4.30 sa diesel, 4.88 sa kerosene, bako po iyan. Pero kung mga 10, 15, 20, iyan. Pwede po ako nindong makumbinsir na iyan big time. Iyan. Pero kung arog kang 4 piso, saan bako iyan big time? Small time iyan.
2: Lako ba na yan? Basta nag-uugma.
0: Sinabana no ha. Kulang bagay naman ta. Bigla bagang nag-utsinta na naman ang mga nakakutay dyan na presyo kan produktong petrolyo. No, di kung mabawasan yung 4, magi lamang na 76, ha? O maging 75 something ang kada litro mga katindugon. Nakulang bagay na iyan sa mga nagagamit ni na bihikulo. Ayan po. Out pa man lugod na maging matrayumpo itong mga pinagigibong negotiation sa tahaw kan Iran buda Estados Unidos. Iguana ki mga mediator tanganing maging long lasting na an kuyanduman peace talks and makabuelo an paggamit kan Strait of Hormuz kun sa inagaagi si mga tanker na may mga oil itong pigpoproseso tanganing maging gasolina, maging diesel, budak maging kerosene. Iyo po, ta, kung padagos na igwaning kariribukan duman, aday talaga magiging, aday magiging establish ang presyo kan mga produktong petrolyo. Lulubog, lilitaw po iyan. Mas maray ko ta na kung maging establish, soy-soy ang mga pagbaba, umabot lamang sa 60 mga katindo, gunda kulang bagay. Iyo po, so padagosan sa tuyang pangadji na out pa man lugod ang mga poderosong lideris po niya to, pirming ikonsiderar na igwanin mga pobring nasyon. Na ang mga pobring nasyon, mga katindugon, dainin sa diring minanin krudo na nagiging dependent duman sa mga oil producing and exporting countries sa OPEC mga katindugon. Kaya, sige.
1: Si Bueno sa
0: Diwa, thank you so much sa tuyang mga mabuot na sponsors. D&L Bakery kay Madam Gina Nang, kay Ate Beth Barsagana, permi kaming pigpapadarahan mga katindugonin pansira.
2: Sumpa!
0: Eya baan, matabaon kita kaininin maray. Pero dakulang bagay, makabawas-bawas na lamang po sa samuya managastos oro aldaw.
2: Banggi, pwede na ang...
0: Ay, igwaman sindani na Binting Barbilon. Iya.
2: Ulur mahamuton.
0: Thank you so much, Ate Beth. Asin sa imo mga pag-iriba dyan sa Barsaga Itiri. Thank you so much, man, sa malilipot kakpit kolisiyum kay Busboy, buda kay Madam Girly Meya. Thank you so much, man, sa Adam Lack Laundry Shop, kay Sir Naz, Ma'am Bing Calmada. Sa Tabaco, Color Mix Paint Center, kay Business Store, buda Madam Helen Berwenga. Thank you so much, mga katindugon, kay Tabaco City Council, Purse, Chairman Committee, Ocean Pan, Kansyo, Kiko, at Sensor. Siring man, Manong Rodel, the big man, Balingbing. Kumusta ang bahit Manong Man? Thank you so much po sa panagos na magtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na sa programang Kig Kig. Sa pangaran ni Manong Mani, sa pangaran...

0: can best kape green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Basta. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
1: One Radio. You're listening to One Radio. News FM.
2: Tindugon na sa buong
3: lahat. Ito na ang programang hamak sa kalusugan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, may apat na variants yan ng Best Cafe ha, na alin man dyan ang inyong gawing paborito ha, e panalong panalo kayo. Siyempre, nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in Herbal Mix na ito halos 10 ha, na nangunguna at patuloy na tinatangkilig minamahal Pilipino sa maraming probinsya sa ating bansa. Okay? Siyempre, nandyan din po ang ating nasa mga pa lamang po ito pero grabe na ang pagtangkilig ng Pilipino. Ang lalong pinatindi at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangka para mas lalo kang makinabang. Ha? Siyempre, nandiyan ang maraming po. Saka, ito'y tumutulong din magbigay ng gas, extrang stamina, extrang gana, ha? Extrang labag. Asawang ibig kong sabi, Best Cafe Black, sabi nga, may balak. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green Seaweed Herbal Mix na ang mga sangkap naman ito ay tulong para matunaw ang extrang taba sa katawan, ha? Para maiwasan ng sobrang paglaki o sobrang pagtaba, ma-achieve ang pinapangarap mong katawan, ha? Ang kaseksihan at kamachuhan, okay? Siyempre, basta tatak Best Cafe talaga, panalo sa quality dahil napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Pagdating sa safety, panalo ka rin kasi ito ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.

0: sa inyong lugar.
1: Mga ka-wellness, bago natin pag-usapan ang nakakatuwa, pero kapaki-pakinabang ha, na maamoy na topic na aking tatalakayin. Siyempre, maliban sa Best Cafe, may mga tayo na talagang taglay tak na best. Ang Tapunas Juice Brand Plus One na ito'y approved Telec Office ng Food and Drugs Administration at Golders, the best herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best Juice Brand Plus One. Nagsasangka po ito, katas, kulay at utas. Okay? Napakasarap at ang isang sachet po nito, litro pack na mga ka-wellness. Ha? Kumbaga, ano na siya, pambuong pamilya na 28 pesos lang. Okay po? Best Juice Brand 10-in-1 plus 1. Tangkilikin din po natin yan, mga ka-wellness. Okay po? Tapos, syempre, nandyan din po ang ating Best Cups Minerals Food Supplement na

0: pagdating sa mga food supplement, the best na the best talaga ang tatakpo nito, bagay na bagay sa kanya, kasi nagtataglay ito ng mga purong minerals mula sa kalikasan. Walang mga chemicals, walang mga preservatives, ang mga minerals tang tulong sa cells, nang sa ganun po yung mga sing malusog, maiwasan nyo yung pagkakasakit. At kung meron man kayong sakit ngayon, matulungan po kayo na mas mabilis na makarecover, ha? Best Cups Minerals Food Supplement. One capsule a day ng pambihira at kakaibang supplement na ito, malaking tulong sa iyong kalusugan.
1: Heto ang isang Batuang Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student nom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang nut juice naman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang inyong inumin. Masarap na masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix, as awarded by the Golden Globe Awards Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ano, meron kasi tayong texter na ang tanong niya, kapag kumakain daw po siya marami, bakit daw po, anong pasintabi sa mga kumakain, kailangan ko sabihin to, bakit daw sunod-sunod ang kanyang paglabas ng hangin, pag-utot, ano po, kinabukasan, ano, patawad po, pero kailangan kong banggitin, ano, yung tinutukoy ng texter natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, maamoy na usapan po ang gagawin natin. Pero magandang malaman nyo na maraming benepisyo po yan, ha, yung paglabas ng hangin. Alam nyo na po, ha, yung pag-utot nga po, pasintabi talaga sa mga kumakain, mga ka-wellness. Alam nyo kasi, ano po, dalawang ano ang pinaka-source o pinakadahilan kung bakit ganyan po na naglalabas ng hangin ang tao sa kanyang likuran. Ano po, yan na, ganyan na lang natin banggitin. Ano po, una, kapag ikaw po, alimbawa, ay salita ng salita, o kaya lalo na kapag ngumunguya ka, kumakain ka na nakikipagkwentuhan, o gumagamit ka ng straw, ano po, sa pag-inom. Kapag maraming hangin yung pumapasok kasi talaga sa tiyan mo, ang tendency, ilalabas talaga ng katawan mo yan. Pwede po na idighay po ninyo, o kaya yung iba po, dederecho po yan hanggang sa large intestine ninyo at lalabas po yan sa likuran. Yan na nga po yung tiyatawag natin, yung banggit ko po kanina, ha. So isang paraan yan o isang dahilan yan kung bakit po naglalabas ng hangin sa likuran ng tao. Ang isa naman po, kapag kumakain ka, tapos yung kinakain mo po ay hindi lahat na digest ng small intestine. Kasi karamihan ng digestion, ano po, dyan po nangyayari sa small intestine. Yung mga hindi masyadong madigest ng small intestine, pupunta yan sa large intestine, sa ating colon, at doon po ano, may mga trillions of bacteria na yan po ay i-ferment para po madigest. At doon sa process ng fermentation, ano po, para yung sobra nga pong pagkain na hindi na-digest sa small intestine ay madigest doon sa large intestine, ano, yung fermentation na yon, may tiyatawag yan na byproduct. Yun na po yung mga gas, iba't ibang uri ng gas. Na syempre, dahil gas po yun nandoon sa large intestine, eh kasunod na po nun yung pinakalabasan na sa likuran po ninyo. Alam nyo na ibig kong sabihin, eh ang tendency yung gas na yun talaga pong ilalabas po yun doon sa inyong likuran. Alam nyo na po, which is a good thing kasi palatandaan po yan na ibig sabihin, gumagana yung mga good bacteria, yung mga gut bacteria po ninyo. Ano po? Kaya po nadadigest yung pagkain, which is dapat mangyari po yun para maiwasan po yung constipation, ano po, tsaka yung indigestion ng mga kinakain, mga ka-wellness. Ha? Tsaka normal sa tao na 10 to 20 times, ano po, na umuutot, pasintabi po muli, ano, mga ka-wellness, sa isang araw, 10 to 20 times. Maganda rin na nailalabas po yung hangin na yan, ano, mga ka-wellness, kasi kung hindi, pwede ka magpakaramdam ng bloating o sumakit ang iyong tiyan, ha? At

0: Parami na ng parami ang umiinom. A Fake One Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng ang mga anak ko, pansin ko na masiglasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya best coffee green.
2: Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
3: Pare, ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad. Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center. Talaga? Bakit? Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue, mapagrand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap at sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurant.
4: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Chahara, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Sweetest moments even more delightful with sweet Grazelli food cart. Dine with a restaurant. Memories with our photo shoot session service around the venue. And relax in comfort with our elegant room accommodations. Complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-9426 at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaki, and for some complete destination for every celebration.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na! Fresh, stay ang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
12: Kilabot ng mga dalaga
11: dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fresh, hindi ako.
15: Makidis to.
16: Ferong walat.
17: At parang watang-wata
18: dahil sa ERA.
19: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
20: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo ng laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
21: Ako si Salvador. Sa gabi ay
22: si Salvin na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
23: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butik.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng Akira shampoo lubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Ira Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang ini hatod sa Endokan Botardo 8 pesos per 1K cash in or cash out kan sa endang mga bisitahan sa endang branch dyan tayo bahan kan Tiwi Albay Kinale Tabaco City Ground Floor Chow Palace Tabaco City San Jose Malilipot Albay Centro Malilipot Albay San Isidro Albay Puro 4 San Luis Paro Tabaco City Problem mag through messenger kay Miss Gen Botardo
3: Dadakan mga bareta, Parada 30, Parada 30. Sa inyo na ang mandadango, Parada 30, Parada 30. Bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minutos na para maiinit na bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, yaw na ang sa inyong driver. Asin tagapagbareta, news director. Director Ed Bordeos, Parada 30, Parada 30, Larga. Sa One Radio, 91.3 News FM, Parada 30. Hatod sa Indo kan Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil, Best Juice, 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
4: Parada 30,
3: Barreta
4: Lugal. Parada 30, Parada 30.
5: Diyos maray na pagkaga, Bicolan, Jayo, Natabian, Parada, kan sa tuyang mga barata.
4: Parada 30, Parada 30.
5: Uyang pungal down in Martes, unsina kan Agosto taon 2026.
4: Parada 30,
5: kay bahan tatabi sa pagatudkan mga barata dyan sa Technical Department si Manny Almuguera.
4: Parada 30,
5: ako mantabi si Ed Bordeo, San Said Barreta. Sa mga detalyes kita kan sa tuyang mga barata enot sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Magpapauran ngunyo na Martes, Agosto 11, ang Southwest Monsoon o Habagat sa nagkakapirang parte o lugar sa Luzon. Sigunin sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Lauman ang pabugso-bugsong magpapauran sa Zambales, Bataan, asin sa Occidental Mindoro kung sa imposible. Ang plus flood sa sinlanslay dahil ini sa katamtaman sagkod sa mga makukusog na mga paguran. Mientras tanto, makaka-experhensya man ibadampog na kalangitan, iguaning kalat-kalat na mga paguran asin thunderstorms and Metro Manila, Calabar Zone, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro asin ang Camarines Norte. Posible man ang pagbaha asin pagrasa inindaga sa mga lugar na inidailagod sa Pamina, Igua, nin mga makukusog na baguran. Sa ibang parte kan Luzon, Lauman man, ang madampog sagkod sa mas madampog na kalangitan, iguang isolated na mga paguran or thunderstorm. Sa Bisaya, sa Sin, sa Mindanao, localized thunderstorm pwedeng magdaraning isolated na mga paguran or thunderstorms. Mientras tanto, panagos na minuminotor kang pag-aasaan sa rong tropical cyclone sa luwas kan Philippine Area of Responsibility o PAR. Nahilingin sa distansyang 3,355 kilometro sa sirangan kan extreme northern Luzon, nadaraan maximum sustained winds na 85 kilometro ang kada gustiness na nagabot sa 105 kilometro ang kada oras. Nagihiro ini pa-weste, norte-weste sa kaskas na 25 kilometro ang kada oras. Kamugtakan kan panahon na tunpuyan sa saindukan kaping natural, kaping herbal, best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, kasinan best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Gabusian, bababakal nindo sa mga butiga sin sa mga supermarket nationwide.

sa mga detalyes kitakan mga barata epektibo kasud ma Agosto 10. Mantinid ng sarado giraray ang aksiring sa Mayon Planetarium sa sagot sa magpaluwasan ng panibagong advisory ang City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang direktiba nini kasunod kan kalibungan ka nagkakapira. Manungod sa tasuguan ka na apsimo walang pagpasiring sa Mayon Skyline. Ninuli ini ta peligroso pa man giraray ang kamugtakan kan Mayon. Nagdetener ni sa alert level number 2 ang estado maski na ngani pinauroli na ang mga bakwit na nasa loob kan 6 km permanent danger zone. Nakapalaman kaya sa kasuguan kan apsimo na po pwede nang maguli ang mga bakwit na pinahali sa sendang mga istaran dahilan sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Kunsen nga ni pigbugtak sa alert level number 3 ang estado kani. Alagad maski pigpapabalik na sinda sa 6 km permanent danger zone, pinagbabawal man giraray ang anuman na aktibidad sa laog kan perigrosong lugar na iyon nagkausa ng kalibungan sa publiko. Alagad pinagtawanan linaw ang mahigot na pinagbabawal iyo ang pagpasyar dyan sa Mayon Planetarium. Tamang oras, alas 7:18 na po nin pagkaga. Inanunsyar ni City Agriculture's Engineer Maria Aileen Bumbon na magkakaiguang unyan ng Aldao na payout financial assistance para sa 648 mga paraoma as in 24 mga parasisira kuyan pong Agosto 11 sa Tabaco National High School. Sigon kay Engineer Bumbon na ang makakareceive kan 2,000 na asistensya hali sa provincial government kanalbay. Iyon mga paraoma as in mga parasisira na din nakareceive kan nakaaging presidential assistance program. Tatakod kan baratang yan inanunsyar man sa program.

0: mga ini. Alas 7 de sin 9 na nin pagka morning. Big imbetran ni Mayor Ray Bragay si Kagawad o Barangay Kagawad Cheryl Binalya sa sarong press conference udma. Alagad daini nakaabot huli sa personal na lakaw. Ang pagpatabi kay Kagawad Binalya may kinaraman sa surat na pagpadara kaini sa City Social Welfare and Development Office. Unong sa mga benepisyaryo kan educational assistance. Formalmente naman na nakasimbag ang CSWDO sa surat ni Binalya. Alagad, liwat na naman subotining nagpost sa sayang social media account na garong nakukulangan pa sa kasimbagan na pigpadara sa saya. Tatakod ka ini, pigpakahuruna na sa naman ni Mayor Ray Bragais. Si Kagawad Binalya na magbisita na sana sa sayang opisina ngani matapos ng issue sa educational assistance program kan LGU. Parada 30. Liwat na nagpadaraan lokal na gobyerno kan Tabaco City sa panginginota ni City Agriculturist Engineer Maria Aileen Sibombon nga ninaramon ang kamugtakan kan NFA Warehouse Budakan Food Terminal Incorp na yun nagmamanihar kalkang benteng bigas meron na naman dato ni Presidente Bongbong Marcos. Sigon kay Engineer Bumbon, talagang pigpipilahan ang bagas kan NFA na pigpapabakal man kan FTI sa rason ay ni marhay na klasikan bagas na direktang pigbabakal kan gobyerno sa mga paraomas in pigpapabakal manin barato sa mga piling beneficiaryo. Sigon subot sa FTI, warasin na kiibang lugar na pwedeng lipatan nga ni na magpabakal kan bagas tayaon man sa lugar mismo ang bodega kan NFA. Sa ibong nalado sinabi man ni Mayor Ray Bragais na dai nakikipagkooperar sa sainda ang NFA FTI. Kan mga nakagipang bulan na ginishare na ang LGU as in nagpadarang canopy na magsisirbing siruan kan mga parabakal alagad sinayumahan ini. Gusto ni Mayor Ray na bugtakanin canopy as in tukawan sa law kan NFA compound alagad wara ki anuman na formal na surat o request ali mismo sa NFA buda sa FTI. Sinabi pa kan alkalde na pinagbawalan sinda na ibugtak ang canopy sa Laukan compound kan NFA nin huli tayo ni subot na kakaulang sa mga truck kan NFA. Kaya ang sistema kung dyan sampangan kan NFA warehouse pahalabaan kan pila ang mga mabakal kan BBM Rice Program ni Presidente Marcos. Alas 7.22 na po nin pagkaga. Ano oras na yan? Atun po sa Indukan. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black as in and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Love Triangle, pinag-iiling na motibo sa pananaksak as in pambubugbog sa sarong lalaki sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Ang Comelec Bicol, padagos man ang preparasyon para sa nagdadangadang na barangay election. Mantang mahigot na imbisigasyon na pinagkukundisir sa nangyaring insidente na kinimbultuhan kan mga minoridad sa sarong pribadong eskwilahan sa Bakakay, Albay. Sa luwas kanasyon bilang kan mga nagadaan sa 7.4 na magnitude na linog sa Colombia uminabot na sa 111 katawo. Yan asin ang iba pang mga bareta mas sunod na.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn

0: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chikagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri na ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Parada 30!
9: Parada
8: lokal!
9: Parada 30! Parada 30! Oras, alas 7:29.

0: Bida po impagkaga padagos kita sa ibang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa rong lalaki ang pigdara sa ospital matapos sa saksakon. Asin pagsuruntukon kan apat na kalalakian sa Proxa East Barangay Lidong Santo Domingo Albay bandang alas 6:30 in pagkabangikan na kalis na Agosto 9. Minidbit ang biktima na si Elias Miguel Soltero na residente kan Purukuno Barangay Lidong Santo Domingo Albay. Base sa initial investigasyon kan Santo Domingo Municipal Police Station naglalakaw subot ang biktima sa kalabaan kan Maharlika Highway kan bigla na sanayning sakya dahon kan mga suspect. Rirapado pa inikan metal pipe sa tuong parte kan sa iyang payo asin sa ibang parte kan lawasa bago sinaksaka sa walang parte kan sa iyang tulangka. Tulos man inimpig dara sa ospital kan mga nagresponding mga otoridad mientras tanto nagsagibo man tulos ng hot pursuit operation ng PNP na nagresulta sa pagkakaaresto kanapat na suspeka na kinaimboltuhan kan sarong 28 anyos na taga Purok 3 Barangay San Isidro asin sarong 31 anyos dangan 21 anyos sa taga Resettlement Site Phase 1 Purok 4 Barangay San Andres Santo Domingo Albay asin na sarong panglalaki na kabarangay mismo kan biktima. Nasa custody na ang mga inikan Santo Domingo Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon asin padagos kunyan ang pinagsasagibo pang hararuman investigasyon kunsain kasabay sa pigihiling na ang gulo o motibo sa pananaksag love triangle sigon sa mga otoridad.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Nagkondusir na ninhararom na investigasyon ng mga otoridad sa Bacacay Albay makalis sa nangyaring kinaimbultuhan kan mga minor ni edad sa sarong pribadong eskwelahan kan nagtalikod na Biyernes. Nagsaparkayan ng lugar ang sarong estudyante sa Zamora Memorial College makalis subuot na baluon na agawon kaini ang kutsilong kapot kang kapwa estudyante sa laog kan sa indang classroom. Sigon kay Bacacay MPS Chief of Police Police Major Nino Akiatan. Inagada na ninda ni mga statement ang mga imbolto sa insidente kung ano ang totoong nangyari. Sa presente, pinagtutubdang suspect asin ang biktima. Ang parehong minor de edad na nasa pangangatama na kansa ng mga magurang. Nakikipag-coordinator naman ng PNP sa Department of Social Welfare and Development para sa pagkondisir ng interview asin counseling sa mga imboltong hoben. Basado sa pagkikipaguron sa mga imboltong minor de edad, ang pinakangkaw sa kunata nangyaring insidente ang huli naman sa dahil naresolver na problema o personal conflict kan mga nagtalikod pang aldaw. Pigiling ko niyan kan mga otoridad kung ano ang anggulo kung nanta nag-abot sa pagdara kang pinagtutubo ng minor na suspect ng kutsilyo sa nasambit ng eskulahan. Kakul subuot na target ang minor na suspect alagad nangyari na nairido ang saro sa mga estudyante huli sa pagbaro kay ning agawon ang kutsilyo na bitbit kan na suspect. Dagdag pa kan opisyal na posibleng dinari paro kan mga security sa eskulahan na may darang kutsilyo ini huli ta nakatago ini sa iyang backpack. Pinagtawanan doon pa ni Akiata na joint responsibility ang pagmantiner kan pasi orden na kunsain dapat nakikipag-koordinar ang mga eskulahan sa mga otoridad siring kan pagdagdag ning sa security forces asin paiguton an inspeksyon. Pigli na umang kainin na ginibo na kan Zamora Memorial College san sa inang parte alagad may pangyayari sa nasubod at talaga pinaglalaoman nangapunan man siya sa mga magulang nagibuhon man kan sa inang parte sa paagi ni kan pagmonitor sa silang mga aki ngani na maraman an sa indang mga kamugtakan.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 7:33 din pagkaaga panagos ang paghanda kan Commission on Elections sa Kamarik Bicol para sa gigibo na Barangay Sisangguniang Kabataan Election sa Nobyembre 2, taong 2026. Sigon kay Kamarik Bicol Director Attorney Jane Balesa sa indanang ni constituted ang members of Board of Election Inspector pigpapakalhay ang mga poll workers sa data system. Ngayon na masyerto na mabayad ang mga maserving para tukdo magkaigwa nin maninigong inspeksyon sa mga polling centers. Sila man nagpapadago sa nahensa sa koordinasyon sa mga barangay asin sa mga SK Federation uli sa magkakaigwa kang pre-orientation sa mga makandidato sa naunang bitan ng eleksyon. Ngayon na oras kan pagsunod nin certificates of candidacy ang magiging marhay ninda o maayos ninda ini asin makukumpleto kaya masusunod ang mga requisitos. Nakikipag-coordinar man sinda sa Bureau of Internal Revenue o BIR para sa documentary stampa. As in, ang Philippine Statistics Authority para sa issuance and birth certificate para sa mga kandidatong individual. Dagdag pa kanin, nagpapadago sa sign ng voters education uli sa importante ang barangay elections. Mientras tanto, mapon po ang filing para sa COC sa barangay Sinsangguniang Kabataan elections sa September 8, sagod sa Oktubre 5, taong 2026. Mareta, salawas kan sa tuyang nasyon, suminakat na sa 111 katawo ang bilang kanagadaan matapos sa tumama ang magnitude 7.4 na linog sa norting party kan Colombia kan Lunes. Umilabot man sa 87 iba pa ang nalugahan mantang padagos ang rescue operation sa mga taong posibleng natrapa sa Rarom kan mga nagkagarabang building sa iba-ibang syudad. Sa datos kan US Geological Survey, may Rarom na 107 kilometro ang linog harani sa San Jose del Palmar. Kuman sa Pinchoco, makusog na namatian ang paglinog maging sa nagkakaperang party kan bilog na nasyon. Ini na ang pinakandakulang krisis na kinakampang kan bagong administrasyon para isperang aldo ang gobyerno tangan na magsagibo ng rescue operations sa sinmagato ng tamado at na prioridad kan sa inamayatom kan mga nagkagaraptura sa rito kan makusama sa nasyon na pinisagtalikod man na Hunyo. Alas 7, nagbabadya man na fallback din sobra sa 4 pesos kada litro ang presyo kang produktong petrolyo ngunyan pong Martes, Agosto 1 po yan sa energy. 30 centimos kada litro sa presyo kang gasolina manin 4 pesos punto 30 centimos kada litro sabay man ang diesel plang 0.1 centimos ang ibabawas sa presyo kang sigon sa Department of Energy. Nakabase ang pagbaba kang presyo kang petrolyo dahilan man ini sa pagiro kan presyo sa pato. Padago subot na nakakaapekto sa global oil supply asin ang presyo ang mga nangyayari duman sa Middle East. Pinagshare duman kan ahensya na palagubo ni mga laktang tangani na mapakusok asin anan kan publiko. Epektibo kan presyo. Alas 6 ngunyan o kasubagong Alas 7:37 ultimo sa detalye kan mga baratang national nagpagiromdom ang Department of Health sa publika sa mga malalang trangkaso o influenza-like illnesses. Ngunya na taguran sigun sa Department of Health ang ILI ang mga nakakaulakit na hilang na po pwedeng kausakan iba-ibang virus o kaya bakterya na makakaapekto sa dungo, halunan, asin sa baga. Ordinaryo subutining may kaibahan na trangkaso abo asin sipon base sa definisyon kan World Health Organization. Ayun ni ang kalintura na di bababa sa 38 degrees Celsius asin may abo na nagpupuon sa laog asin sa nakalipas na 10 aldaw. Pwede subot na maglakop ang mga ini sa paagi kan droplets sa ali sa abo o kaya sa bahing. Sering man sa pagkapot kan mga kontaminadong bagay asin pagkatapos makapot sa dungo, sangimot, asin sa mata. Kasabay sa mga sintomas kaini ang sipon, panluluya, pagkulog kanlawas, asin payo, pagkulog o kaya halunan, pigtatakigan, pagsuka, asin ang pag-ati. Pinagabiswan man ang mga may sintomas na magtinirngo na sa harong, magpahingalo, magninwalo sa kunsampulong baso nin tubig, asin likayan, na makipagsalamugan sa mga tao kaya nadidipisilan kung nadidipisil na maghangos paglagpas sa 40 degrees Celsius ang kalinang sintomas tulos sa magpakonsulta sa health center o kaya sa ospital sigun po yan sa Department of Health. Ang health news satod po yan sa Indocan Best Caps Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao, nangangaipuan po yan ni mga minerals. Kaya ugaliw ng gatabi ang pag-inom ni Sarosa ng kapsula kan Best Caps Mineral Food Supplement. Nga ni makali kay kita sa pusingan. Ang Best Caps Mineral Food Supplement. Mababakalin doon sa mga butika nationwide. Base rin kita sa lotto result na hatod sa Sendukan Kaping may maray na result sa salud ng tao. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi ng Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Sa 655 Grand Lotto Winner Combination ay mga numero 26, 5, 13, 30, 8, 6, asin 9 ang jackpot prize nagabot na sa 124 milyones pesos 14,115 pesos punto 1 centimos. Wara pa po tabi dyan, kinanggagana para naman sa 645 Mega Lotto. Uyan winning number combination 39, 27, 37, 19, 23, asin 5 ang jackpot prize. Nagabot na sa 15 million pesos pero

Hoy, inabot na kita nin oras. Tagali kita para mi entras na magsiriblagan sa programa. Thank you ha sa pagkaparantabay ta na ding sawa po na nagtututok. Dili po sa One Region News FM. Pero kung may kamatian katabi, gusto mong makasiguro na maray permisan na sa imong salud o gusto mong marahay, igwa ka po nin iniindang karamdaman. Malay ng pagmati mo tabi, pinapaisi tabi na sa maabot na Agosto 15, aldaw po yan yung Sabado, magkakaigwa giraray nin libreng medical check-up. And the generics pharmacy, hindi po yan sa Basud Branch. So, ni baga sa may hampangan kan One Radio. Magpaaki man kimagurang. Maging suman. Uy, sa mga badus da. May libreng check-up. Uy, mga badus may libreng check-up sa kunyan, the generics pharmacy. Bata da kulo ng badus sa Facebook kunyan. Nambi na mapanaw ka mo dyan, the generics pharmacy. Maglalaki kay magbabayi, pano-pano ang mga badus. Pon alas 8 yaning aga, sagkod tabi alas 12 sa naning udto. Samantalaon, ang pagkakataon, ano, ang libre, mga katindugon, dakulang bagay na po yan. Mahal baga ang pagpa-check up? Good morning, good morning. Sa 450 naman gayid ko niyan, madyan ka sa sarong doktor, aparatuhan ang sa imong kunyan, daghan, buda, likod, hangos. Inhale, exhale, bagadi, hangos. Tapos kaan, taod-taod kay ano, dumang ka na sa kunyan, sa nurse, kan doktor, agad-agad ang ka ng 450. Hindi kasabay pang reseta. Kaya samantalaw nindo ang libre, tan libre mga katindo, kunda kulang bagay na po yan, kagiana na po yan sa satuya. Yugon mo 450. Kaya kung may mati ka, malain ang buhay, ay nako, pasiguro na, tangani na madagdagan patabi ang sa imong edad, sa ibabaw kan kinabaan. Ma-extender pa lamang ki mga, sabi yun ta mga 10 taon, ano, manggad na bagay yan. 10 taon ka pa na makakamati ning aray-agoy-agoy. Good morning, good morning, good morning. At yan na lang kita, tabi mga katindugon na udto, magdadarang ugonte, gwapa man kitang pang udtong edisyon. Balik na po ang satuyang programang Tirador sa Uno. Good morning po sir, no rin po mga pre-orientation para sa SK Digdi po sa tabako. Salamat. Iha po tayan sa kunyan, inihong Comelec. Baku po ako para... bako, sir Ed, baku ako pro sa mga maabas sa blood control.

0: control, pero kung bagla mga tao, maski anong oras, wala laylay disiplina Pilipino. Aramindo, mga tugang tabi, maski sa inalugar, sa kinaaban, permi naman po nakaka-experience anin mga pagbaha. Kahit do pa sa Pilipinas, kung mahal, dahi pa mga katindugo na bubulgar, ang blood control na iyan, anomalies, pigbabaha na kita sa Pilipinas, iyo, haloy na ang issue kan baha sa Pilipinas. Pero syempre, kung igwa kinagharabas na pirak na dapat gamitin ko na sa blood control mga katindugon, dahi taman po yan po pwedeng itilurar, di ba? Kuri, bako man sa nantabi mga katindugon flood control ang tighabasan ka mga iyan. Kada akul kay mga infrastructure project. Tumubod ka mo kisa dahi mga katindugon. Na highlights lang iyan dahilan sa pangapuda ni Presidente Bongbong Marcos. Tangalason si PBBM, daw ang edakulong kita pinagibong flood control project sa Pilipinas, baha man giraray. At an baha dahi yan masasagpong mga katindugon. Dahil masasagpong iyan kay mga pro-flood control. Good morning, good morning. Pag si Lord na ang nagpadusa sa satuya dahil lang sa kabaglaan ta mga katindugon, dawa anong sarig kang flood control mo dyan. Dahil yan kakayanon mga katindugon tabi. O, sabayan pa kan kunyan substandard na mga proyekto. Good day. Kita talagang mga Pilipino mga katindugon, igo talaga kita nin kabaglaan sa buhay. Ang kabaglaan ta gulpe. Kundi sabi ko nga ni sa inocha na lang na to. Ano na tayo? Si Sir Manny, oy sa mga parantabay ta, sa mga mensahe nindo. Day ko na tabi magkakabarasa pa. Ayo, slow noon. Good morning si Mo. Pinapabati ka ni Mahi. At yan na lang, na alas 11, sagkod alas 12 mga katindugon. Magdadarangugan kita sa programang Tirador sa Uno. Ako po ini, Sir Bordeos Flamang. Salamat po kasi doon paragos sa pagantabay. Si Sir Manny, dyan sa Technical Department. Good morning. Ang sakuyang angog, minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. DDPS sa 1 Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Good morning, good morning. Ang tamang oras, alas 7.54, nin pagkaga.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Wednesday.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News. One music, one voice, one mission. One station, One Radio FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Matugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
5: Pabili po. Ano po yun? Pabili po ng supplement.
6: Supplement? Gamba immunity.
5: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
6: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral for ay nagbibigay protection at di kaya masapautiarcoong sa mga quercetis.
5: Perfect for immunity plus may
6: antiviral. Uulitin ko, hack ng mga nakanang exercise, healthy digit sa lahat. Tamang pag-inaili supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy, ganon!
5: Magkano ba yung Pautiarco?
6: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
5: Oh, tamang-tama. 750 ang